ikoko ti o sebe to dun ide re agbona eyi ni wipe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wipe adana si ide re ki se be nikan ikoko ti an so nipa re yi ki o to di wipe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wipe adabi awon jagun jagun ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sa san ri oni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o ti le ni wahala kan to ngbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti an so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti an la koja o si daju we pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won wi pe owo gba won o ye ki a mo wi pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni wi pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo wi pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo tu wa sile olorun yo da wa nide ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo oluwa ati eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa eyi ni wi pe bi a ba fe ni idande ti a si fe wa ni ipo ti o je pe ko si o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, pẹ̀lú ọkàn ìrètí ni a fi tọ̀ yín wá ní àṣálẹ́ yìí, ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó tọ wá sí ọ̀nà, àti tí wípé ẹ ó kọ wá ní ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì jẹ́ kí a lè jẹ ẹni tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé oore ọ̀fẹ́ láti jẹ alábápín pẹ̀lú àwọn tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìhìnrere, ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá yóò tàn sí ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà á, gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́. A bẹ̀ yín wípé òye yóò yé wa, ọgbọ́n yóò jẹ́ tiwa, ìlànà yín yóò sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájúdájú, tí yóò sì jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún wa láti tẹ̀lé ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé nísinsìnyí kí ẹ̀mí yín kí ó jẹ́ olùkọ́ fún wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ tọ́ wa sí ọ̀nà kí a sì lè ní oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé títí dé òpin. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì ni a gbàdúrà. Lónìí, ẹ̀kọ́ wa ni a ó rí nínú ìwé Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ni a ó máa wò ní fínífíní. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí èyí, láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́, àwa kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí. Lónìí ni a ń wo ohun tí Pọ́ọ̀lù ìránṣẹ́ Ọlọ́run apostoli fún àwọn kẹfìrí tí ó ṣe fún àwọn ará Kólósè nípa wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Láti ẹsẹ̀ tí a kà yìí ni a ó ti rí kókó ọ̀rọ̀ wa tí ó dúró lórí àdúrà fún àwọn onígbàgbọ́. Bí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, Pọ́ọ̀lù kò tí ì dé ìlú Kólósè, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn láì tí ì fi ìgbà kankan dé ọ̀dọ̀ wọn rí. Ìránṣẹ́ tí a sọ pé ó ń ṣe fún wọn ni wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Àdúrà sì jẹ́ ìránṣẹ́ púpọ̀ láti ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n lè ṣe fún wa láti jẹ́ kí a fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀, láti jẹ́ kí a dàgbà nínú ìgbàgbọ́, láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtòkè wá kí ó yé wa, láti jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere kí ó tàn sí ọkàn wa, àti láti jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó ṣàn sí wa láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó ti ń gbàdúrà fún wọn ní ọ̀pọ̀ ìgbà kí ó tó di wípé ó ní àǹfààní láti wàásù sí wọn. Ìlépa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́. Bí a bá ń sọ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti apostoli, tí a ń sọ nípa ti àwọn wòlíì, tí a ń sọ nípa ti àwọn evangelisti, tí a ń sọ nípa ti olùṣọ́àgùtàn àti olùkọ́ni, èrèdí ìránṣẹ́ wọn, èrèdí ìwàásù wọn, èrèdí ìlọsókè sódò wọn, èrèdí tí wọ́n fi ń káàkiri láti ṣe ìránṣẹ́ fún wa ni wípé kí a lè jẹ́ ẹni pípé. Ẹ jẹ́ kí a wo Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ẹsẹ̀ ìkejìlá, kí a wo ohun tí a fi ti èyí tí a sọ yìí lẹ́yìn wípé ìránṣẹ́ tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn tàbí olùkọ́ni tí wọ́n ń ṣe fún wa, ó dúró lórí wípé kí a lè di ẹni tí ó pé nínú ìgbàgbọ́ àti nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kọkànlá. Ó sì ti fi àwọn kan fúnni bí apostoli, àti àwọn mìíràn bí wòlíì, àti àwọn mìíràn bí evangelisti, àti àwọn mìíràn bí olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni. Kí sì ni èrèdí tí a fi fi àwọn wọ̀nyí fúnni? Ẹ jẹ́ kí a wọ ẹsẹ̀ ìkejìlá. Fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́, fún iṣẹ́ ìránṣẹ́, fún ìmúdàgbà ara Kristi. Ara Kristi ni a ń pè ní ìjọ Kristi, èyí tí a fi ń ṣe ìránṣẹ́ fún wa yala ni ojo aje tabi ni ojobo tabi ni ojo aiku ni wepe ki a le di eni pepe ninu Oluwa ati wepe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu Olorun o nso fun ani ese iketala wepe titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelist tabi olukoni tabi olusagotan lati je ki ara Kristi ijo Olorun lati je ki awon eni Olorun ti ati gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife Olorun ati ki won ki o se le gbe igbesaye ti o wu Olorun ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eni Olorun won yi ikini wewaasu oro Olorun ikeji adura gbigba fun awon ti anwaasu si ise awon aposteli ori kefa ese ikerin sugbon awo duro sesin ninu adura igba ati ninu ise iranse oro na awon aposteli ti isaju ni won so awon oro won yi fun awon ijo ni Jerusalemu won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro Olorun bi abawo ohun ti anilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo ari wipe nkan meji won yi ni o se pataki popo fun wa lati le tele ikini adura gbigba ikeji oro Olorun ni gbigbo o si ye fun wa gege bi omo ijo ki ari wipe bi ati n wa so oro Olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro Olorun ti a nko wa lekeji bi a ti n gbadura fun wa o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura ki oro Olorun ti a n gbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa a si tun ko eko wipe bi Paul ti n se nkan meji won yi ti o si n lepa lati fi ese won mule ikini nipa gbigbadura ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara Kolose o ye ki awa paapaa mo wipe awa gege bi omo Olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo Jesu Kristi wa wipe awa na ni o meji yi lati se opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro Olorun o ye igbala Olorun ti ko ye won o ye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro Olorun fun ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se wepe a ko tile ti ri ni ojo kojo e je ki a pada si Kolose ori kini ese ikesan mo n ka fun wa lekan si nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi o sese ki enikeni ti o ro wipe o n je oluka bibeli tabi eni ti n josin ki o ka iru ese oro Olorun ti a ka yi ki o si ka gbogbo ori kini ki o ro wipe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro Olorun ti a ka yi sugbon bi a ba wo ese Olorun yi bi a ba wo ese ikesan yi ori kini a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simile lori ti o le je agbara fun igbesi aye onigbagbo wa ikini adura ebe fun awon ara olooto ikeji imo ife Olorun iketa ogbon ati oye nipa ti emi e je ki a lo si ikini adura ebe fun olooto bi a ba wo awon ohun ti Paul apostoli ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Kolose O so fun wi pe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia olorun ni okan won iketa wi pe won je eniyan mimo ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin o si so wi pe ki ore ofe ki o ma po si fun won ki alaafia olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o poju be lo fun won o si so fun wi pe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o nduro sese ti o gbe igbese aye ti o wo olorun igbese aye ailese eje ki a wo ori kini kolose yi lati ese ikeji ki o si piyesi dara dara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan won yi ti won wa ni kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin ni gbagbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti a gbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je ki n ka awon ese Olorun yi fun o ni wepe ki o le mo igbese aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan na nipa alaafia ninu ese ikeji ni o so wipe awon eniyan wonyi je eniyan mimo ninu ese ikeji ni o so wipe won je olooto eniyan nitori wipe a ti fi eje Jesu we won a si ti so won di olooto eniyan ninu ese ikerin o n so nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo o so okan ti a ti we mo okan ti a ti so di otun ti ko ni ikorira tabi isote tabi ota si enikeni won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ese karun o so nipa ireti ti won ni wepe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun won ni ireti ayeraye wepe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun o si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimo ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won ni ese ikefa ni o n so wipe ihinrere ti won ti gbo o ti so eso ni igbese aye won iru eso wo ni ihinrere so ni igbese aye won eso ironupewada eso ododo o si n so fun won wipe ni ese ikefa kan na won ti ni ore ofe ti olorun ninu okan won ni ese ikejo o tun so ti ife ti won ni kii se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi awon wonyi ni Paul wa n so wipe oun gbadura fun won laisimi ati laisare wo ese kesan nisisiyi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wipe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wipe won di olooto ati eniyan mimo ti awa ti gbo wipe won ti je alabapin ninu ore ofe ati alaafia ti o ti pasa Jesu Kristi wa lati ojo ti awa ti gbo wipe won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ti won si ni ireti ti a fi pamo fun won li orun ti won si tin so eso emi eso ironu poada ati eso dodo wipe lati ojo ti awa ti gbo nkan won yi awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin eko ti akoni ni we pe o ye ki a ma gbadura fun awon olooto ati awon eniyan mimo awon ti won je arakunrin tabi arabirin ninu Kristi opo igba ni a ma nsaba dojuko doju adura wa ko awon ti o wa ninu idamu o si ye be sugbon o ti a so nipa ni we pe ni ekokan ni awon elomiran ma gbadura fun awon ti o lagbara nipa ti emi ti won si je olooto nigba ti o je wipe won a ma doju adura ebe won ko kiki awon ti won je alailera alailera yala nipa ti emi tabi alaisan nipa ti ara o ye ki agbadura fun iru awon won yi sugbon ko ye ki adura wa ki o duro lori awon alailera tabi awon alaisan nikan sosho ari wipe awon ti o wa ni kolose won ki se alailera nipa ti emi ki se wipe won saisan won je awon ti o duro sinsin won je awon ti o ni alaafia olorun ati iyi olorun ni igbese aye won won je awon ti o ni ore ofe ni igbese aye won won je awon ti o n gbe igbese aye ailese aileri tabi ailegan ni waju olorun sibe sibe bi won ti le je awon ti o duro sinsin sibe sibe ni paulo iranse olorun ni o n gbadura fun awon wonyi eje ki a wo oro olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun eje ki a wo galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun ro bi titi a o fi se eda kristi ninu yin nigba ti paul apostle gbo nipa awon ara galatia ti o dabi eni we pe won fe ni ilowowo nipa igbagbo won tabi won fe rewesi won ko tesi waju daadaa nipa igbagbo won ninu kristi ko ma kaakiri ki o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni we pe o rewesi ki se tiwa lati ma fi oju tembele won ki se tiwa lati ma soro ko ba kun gbe fun won si won sugbon o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostle ori kejila ese ikarun ise awon apostle ori kejila ese ikarun nitori na won pa peteru mo ninu tubo sugbon ijo n fi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalemu ni o ye ki awa paapaa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese kini ati keji ni a tun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese kini nitori na mo gba yin ni iyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladugbo re awon abanisise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo a n so fun a wipe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi olorun ati iwa agba ohun ti an so ni wepe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun. E je ki a wo Luke 22 ese ikokanlelogbon Oluwa si wepe Simoni sawo isunfe lati ni o ki o le ku o bi alikama sugbon mo ti gbadura fun o ki igbagbo re ki o ma ye bi ati iwo nigbati iwo ba si yi pada mu awon arakunrin re le okan le nigbati Jesu Kristi Oluwa wa ti o ri wahala ti o wa ni waju Petero idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o ti ni lo idanwo ti o nbo ni waju re ti o si ri wipe Petero je alaikiyesara o so fun wipe ohun ti n gbadura fun bi a ba ri awon arakunrin o sese ki o je wipe won ko kiyesara to a si ri wipe esu n dode won won si ni idanwo ti o n de ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni Romo orikewa lati ese kini Romo orikewa lati ese kini bi a ti n pe awon ori oro Olorun wonyi ni ki a ma se kiakia ara ife okan mi ati adura mi si Olorun fun Israeli ni fun igbala won bi a ba ri awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala Olorun ti o je wipe won ja fafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won si n jalanka to wipe pelu ise esin won yo sese fun won lati ri oju Olowa lai gba Jesu Kristi bo fun igbala won ati fun asepe won o je ti wa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be oni Paul se n so fun awon ara Rome wipe ara ninu Olowa ife okan mi igbona okan mi ati adura mi si Olorun fun awon omo Israeli ti won simile esin sugbon ti won ko gba Jesu gege bi olugbala won Paul n so wipe ife okan ni wipe ohun si n gbadura fun won ki igbala Olorun ki o le je ti won e je ki a lo wo nisisiyi wipe adura ti Paul n gba ki se fun awon elese nikan soso ki se fun awon alaare nikan ki se fun awon ti ko se deede awon ti o lowowo tabi won ni irewesi nikan soso ki se fun awon ti won ni idanwo tabi idewo isu nikan soso ki si se fun awon elesin Israeli nikan sugbon o tun gbadura pelu fun awon ara ninu Olowa ti o wa ni Kolose ti won si je eniyan mimo ati olooto eyi je eko pataki fun wa wipe bi a ba ri awon ti won je olooto ti a si ri awon ti won je eniyan mimo awon ti won ni ore ofe Olorun awon ti won sa ire ije ti a gbe ka iwaju won awon ti ko boju weyin awon ti won mura si ise Olorun o je ti wa lati ma gbadura fun won pelu ki a ma se ro wipe adura wa wa fun awon alailera nikan soso e je ki a wo Johanu ori ketadilogun Johanu ori ketadilogun lati ese ikefa si ese ikesan emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo fi fun mi lati inu aye wa ti re ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo wo igbesi aye awon omo leyin Jesu Kristi wonyi Jesu n so nipa won o n jeri gbe won niwaju Olowa wipe won ti pa oro Olorun mo ni ese ikeje nisisiyi won mo pe ohunkohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba awon ti a n so nipa re wonyi ni awon ti Jesu Kristi ti so oro ironu pewada fun nigba ti won gbo won gba o ti so fun nipa oro atunse wipe bi o ba mu ohun kan wa si iwaju Olorun gege bi ebun ti o si ranti wepe arakunrin re tabi arabin re ni ohun kan ninu si o wepe ki o fi ebun re sile nibe nibi pepe ki o si to arakunrin re lo ki o ba alaja won si gba oro atunse na awon wonyi ni o ti so fun nipa iwenumo ninu ejere nipa iwenumo ti o wa ninu gbigba Jesu Kristi gbo gege bi o ti so fun won gege be ni won gba oro re gbo awon yi ni o ti so fun nipa iku ati ajinde re won si gbagbo pelu o so fun won nipa igbeyawo wepe okokan aya kan bi Jesu tin soro won yi fun won be ni won gba oro Olorun gbo wo ese ikejo lekan si nitori oro ti iwo fi fun mi oro ti iwo fi fun mi oni wasu popo ni o wa ti Olorun ko fi oro fun won oro ihirere oro igbala tabi oro isodi mimo tabi oro ore ofe Olorun tabi oro ti o le se wa pe sugbon lai ni oro Olorun won wasu won ki o si je anfani fun enikeni sugbon Jesu so wi pe nitori oro ti iwo ti fi fun mi emi ti fi fun won wo ijolo to Jesu Kristi wi pe ko fi ohun ko oro ti Olorun ti fi fun ko si yo ohun ko kuro ninu oro ti baba ti fi fun o wi pe oro ti iwo fi fun mi lai yo kuro ninu re lai se abula re tabi lai fi ohun ko kun o ni eyi ni emi fi fun won si wo bi awon eniyan won yi ti tewo gba ohun ti Jesu fi fun won o ni won si ti gba won si ti mo ni toto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo li o ran mi ese ikesan emi n gbadura fun won ohun ti a so ni ni we pe awon won je olooto won gba oro Olorun gbo won gbekele oro Olorun won se gege bi oro Olorun ti wi won di eniyan mimo eniyan oto eniyan olooto sibe sibe Jesu n gbadura fun won eje apere fun wa wi pe awa paapa bi a ba ri awon olooto eniyan bi a ba ri awon ti o ti gbagbo ninu Kristi bi a ba ri awon ti o fi ese mule bi a ba ri awon ti o n tesiwaju bi a ba ri awon ti o n sise fun Olorun bi a ba ri awon ti o gba gbogbo eko oro Olorun ni sisentele o ye ki awa paapa ki a ma fi adura ran won lowo lati ese ikerinla o ni emi ti fi oro re fun won aye si ti korira won nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro le aye sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye nigba miran adura wa ma nduro lori ma ndaduro lori awon ti won fe aye awon ti won ba aye lo awon ti won se oso aye awon ti won ko aye le okan popo a ma gbadura fun pe ki Olorun ki o gba won ki Olorun ki o la won loju oye be sugbon opo igba ni o je wi pe awon ti Olorun ti fi owo to won lokan awon ti Olorun ti gba okan won la awon ti a ti fun ni ore ofe lati ma woso bi ti aye lati ma jeun bi ti aye lati ma gbeyawo bi ti aye lati ma se owo won gege bi ti aye lati ma tun ma lo si awon ti o n lo si ile onisegun gege bi ti aye o dabi eni wi pe a ki gbadura fun won to sugbon Jesu wi pe awon wonyi bi o tile je wi pe won ti kuro ninu aye iwa aye irin aye ijeun aye iloko ti aye ifeyawo igbeyawo ti aye o ti kuro ni igbesi aye won sibe sibe Jesu n gbadura fun awon wonyi wo ni ese ogun nisisiyi o wi pe ki si se kiki awon wonyi ni mo n gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won apere ti a nini hin ni wi pe bi a ti ri awon ti o duro awon ti o fi ese mule awon ti o n tesiwaju nipa oro Olorun o ye ki a ma gbadura fun won e je ki a wo Efesu ori kini lati ese ikeedogun Efesu ori kini lati ese ikeedogun nitori eyi emi pelu nigbati mo gboro igbagbo ti nbe laarin yin ninu Jesu Olowa ati ife yin si gbogbo awon eniyan mimo emi ko simi lati ma dope nitori yin ati lati ma daruko yin ninu adura mi pe ki Olorun Jesu Kristi Oluwa wa baba ogo le fun yin ni emi nipa ti ogbon ati ti ifihan ninu imo re. Paul nso fun anihin we pe bi on ti ri we pe awon wonyi won ti gba Jesu Oluwa wa gbo o ti gboro igbagbo won si Jesu Kristi o si ti ri we pe igbagbo yi pelu o mu ife si awon ara lowo o bere si ni gbadura fun won. Ohun ti an so niyi we pe o ye ki eyi ki o se wa lori o ye ki eyi ki o je apere fun wa o si n pe wa nija we pe bi a ti ri we pe Paul n bebe o si n gbadura fun awon ara ninu Olowa awon ti won je olooto awon ti won fi ese mole bi o ti n gbadura fun won o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura fun awon olooto onigbagbo ni aarin wa. O fere je pe gbogbo eniyan ni o gba adura gbo ṣugbọn awon kereje ni o gba gbigba adura laisimi ati laisare gbo. Bi o ba bere lowo enikeni ti o n pe oruko Olowa enikeni ti o faramo ileesi kan tabi ileesi miran o sese ki o so fun wi pe o n gbagbo ninu adura ṣugbọn iru awon eniyan be won ki gbadura laisimi ati laisare. O sese ki a ri iru awon eniyan be ninu ileesi won bi won ba koko wo ileesi eyi ti o ye ki won fi gbadura eyi ti o ye ki won wo oju Olorun eyi ti o ye ki won ma so fun Olorun wi pe ki Olorun ki o ba won soro ninu ileesi won ni ojo na oro ni won ma so ni ita gbangba tabi ninu ile. O sese wi pe bi won ba ti n pari iwaasu eyi ti won iba fi gbadura ki won wa oju Olowa lati le fun ni ore ofe lati je oluse oro na. Ohun ti a ma ri ni wo pe opolopo iru awon eniyan wonyi ti won je elesi won ma soro tabi ki won ki o ma se okowo won leyin ti a ba ti pari isin nitoto won gbadura we pe o ye won gbagbo pe o ye lati ma gbadura ṣugbọn won ko ka adura si ohun ti o ye lati ma gba laisimi ati laisare. Eyi n je iwori fun wa o si n je ipenija fun wa afi ilele gege bi apere wi pe gege bi Paul papa ti se o ye ki awa paapaa ki a ma se be a gbodo ni iriri bi adura se je ohun ti a ni lati tete se ki a si fi kora lati ma gbadura ki a so adura di baraku ni igbesi aye wa. A ko gbodo ma gbadura sege sege a ni lati ma gbadura deede. Ohun ti a n so ni wipe awon elomiran o seese leekan lose won a ma gbadura. Eko ti a ri ko ninu oro Olorun ni wipe o ye ki a ma gbadura deede lojojumo laraaro ati ni asale ati ni igba gbogbo ati bi a ti n wo inu ile isin ni ojo isimi tabi ni ojo aje baye tabi ni ojobo tabi ni igbakogba ni o ye ki a ma gbadura ki n se sege sege ṣugbọn ni deede. Ki a si ma gbadura ki n se leekookan ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma gbadura ki n se eyi ti a n gbadura ti o kun fun afemi afemi ki a ma bere wipe Olorun se eyi fun mi se to n fun mi ṣugbọn ki a ma gbadura pelu ife Kristi ati fun ogo Olorun ki n se fun iwa oju kokoro ṣugbọn ki a ma gbadura isepe fun awon elomiran. O ye ki a tile gbadura wipe Olowa ko wa bi ati gbadura. E je ki a wo Luke iwe ihire ti Luke ori ikokanla ese ikini o si se bi o ti n gbadura ni ibi kan bi o ti dake okan ninu awon omo eyin re wi fun pe Olowa ko wa bi ati gbadura. Eye ki o je adura re ati adura mi loni wepe Oluwa Olorun ti kara re yo ko wa ju be lo bi ati n gbadura. E je ki a pada lo si Kolose ori kini ese ikesan kini adura ti Paul apostoli ti o n gba fun awon eniyan wonyi. Kolose ori kini ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re a ko simi lati ma gbadura we pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re bi abanso imo ife olorun o ye ki o yi o wi pe gege bi ati di onigbagbo lese kese ti a fi aye wa fun Jesu Christi adekun lati ma se ife inu wa kini iyato ti o wa laarin elese ati onigbagbo tooto o ti a mo nipa ti elese ni we pe won a ma se ife tinu won kini a mo si ti onigbagbo o ti a mo nipa ti onigbagbo ni we pe onigbagbo nfe lati mo kini ife olorun ati lati se ife olorun bi iru iyato yi bi ko ba si ni igbese aye re eyi ni ami we pe o ko ti mo Jesu o je ajoji o je alejo si ife olorun ati si ore ofe ti o ti pasa Jesu Christi wa bi o ba je wo pe ni tooto ni o ti di omo olorun oni lati ni ife oni lati ni igbona okan o si lati ni ipinu lati fe se ife olorun ati ife Jesu Christi eje ki a wo Johanu ori keje lati ese ikerin dinlogun si ese iketa dinlogun nitori na Jesu da won lohun o si we pe eko mi ki se temi be ko se ti eni ti o ran mi eyi kan na ni a le so fun we pe gbogbo awon eko ti o tin gbo eko nipa didi atunbi a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa sugbon ti eni ti o ran wa a le so fun wi pe eko ironu pe wada wi pe ki elese ki o ko ise re sile ki o si wa oju olowa ki o si bebe fun idariji ati ore ofe lati gbe igbese aye otun a le so fun wi pe eko yi ki se ti wa ki se ti ijo kan o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe eko isodi mimo wi pe ki agbara olorun ki o fa gbongbo isetun ni igbese aye wa ki o si je ki okan wa ki o funfun bi ojo didi ki o je ki igbese aye wa ninu lode nibi kibi nigba gbogbo ki o je yi ti o wo olorun ti o si ba oro olorun mu a le so fun wi pe iru eko isodi mimo be ki se eko ti wa sugbon o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe gbogbo ohun ti o tin gbo lese ti a si nje ki o yi o ninu ijo yi a le so fun wi pe eko yi ki se ti wa nitori be bi a ba ri eni ti o ko eko ti olorun fun ara re ti o nko wa ti o so fun wi pe bi a ko ba gbe iru igbese aye yi a ko le wu ohun a ko si le ri oju ohun ni ayeraye bi a ba ri iru eni ti o ko eko be ki se eniyan ni o ko olorun ni o ko tun wo ese yi ese ikerindinlogun o ni nitori na Jesu da won lohun o si wi pe eko mi ki se temi bi ko se ti eni ti o ran mi eredi ti o fi soro yi awon opolopo eniyan ni won jiyan ohun ti Jesu n ko won bi a ti ri loni wi pe opolopo ni o ma n jiyan ti o si ma n fi aake kori wi pe awon ko ni gba eko oro olorun je ki o ye iru eni be bi o ba wa ni aarin wa ni asale yi wi pe eko yi ti o n gbo ki se ti eniyan sugbon o je ti eni ti o ran wa ni ese iketa dinlogun bi enikeni ba fe lati se ife re yi o mo ni ti eko na bi ba se ti olorun tabi ti ba se

0: ọjẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀ràn adúpẹ́ wó pé a tún péjọ pọ̀ lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. A ń bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ wípé yóò ṣe wà lójú, yóò mí sí wa, yóò fi ọ̀rọ̀ ọ̀run, yóò fi sínú ọkàn wa, yóò sì jẹ́ kí ohun tí a ń kà kí ó yé wa, yóò fún wa ní agbára ti ẹ̀mí láti ṣe àwọn ohun tó yẹ kí a ṣe, kí a ba lè jẹ́ olùgbọ́ràn sí àwọn ohun tí a ń kọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń kọ́ wọ̀nyí kí ó lè ṣe oore, tí ó wúwo, tí ó sì pọ̀ jọjọ ní ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Fún àwọn tí wọ́n wá ní ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ kí ó yé wa wípé nínú ìwé Hebrew, Epístélì ti Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Hebrew ni a ti ń kẹ́kọ̀ọ́. Lónìí ni a sì fẹ́ mú ẹ̀kọ́ wá sí ìparí bí a ti ń kà á nínú orí ìkẹtàlá, ẹsẹ̀ ìkejìlélógún títí dé ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ní báyìí, ohun tí a ń kà tí a sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lónìí, wọ́n jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn nínú Epístélì sí àwọn ará Hebrew. Èyí jẹ́ ipa tàbí ègé ọ̀rọ̀ kan tí àwọn Kìrìsìtẹ́nì tàbí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n máa ń kà, tí wọ́n sì máa ń bójú fò dá, nítorí wípé wọ́n rò wípé ó jẹ́ àfikún. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n rò wípé kò ṣe pàtàkì púpọ̀, ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń bójú fò dá, tí wọ́n ń kà láì ní àròjinlẹ̀ tàbí tí wọ́n ń kà láì wo ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Nítorí ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́, ìbáṣe ìbẹ̀rẹ̀ tàbí àárín tàbí òpin, ìbáṣe ọ̀rọ̀ kan tàbí gbólóhùn kan, ó jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run, tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwé, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo, kí ènìyàn Ọlọ́run kí ó lè pé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Nítorí náà, bí gbogbo ẹ̀yà ara wa, bí ó ṣe jẹ́ pàtàkì títí dé èékánná wa àti irun orí wa, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó yé wa wípé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níkọ̀ọ̀kan ni ó jẹ́ pàtàkì. Nítorí náà, kò yẹ kí a bójú fo ohunkóhun, nítorí Jésù pàápàá sọ fún wa wípé kíkínní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì yóò lọ láìṣẹ. Èyí ni a fi ń kà á nísinsìnyí láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún, kí o máa fi ojú bá a lọ bí a ti ń kà á. Èmi sì ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi, nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín. Èmi gbọ́, èmi mọ̀, ẹ mọ̀ pé a dá Timotiu arákùnrin wa sílẹ̀, bí o bá tètè dé, èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín. Ẹ kí gbogbo àwọn tí ń ṣe olórí yín àti gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn tí ó ti Ítálì wá kí yín, kí oore ọ̀fẹ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmí. Níhìn-ín ni a ti ka àwọn ọ̀rọ̀ kúkúrú yìí. Bí ó bá jẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ báyìí ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wá kà lóòrọ̀ nígbà tí a bá ń ṣe àkókò ìdákẹ́jẹ́ wa, ó ṣeé ṣe kí a rò wípé kò sí ẹ̀kọ́ kan tàbí ohun kan tí a lè múlò nínú ohun tí à ń kà. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jinlẹ̀ púpọ̀. A sì sọ fún wa wípé àwọn tí a ń kà wọ̀nyí, bí a bá gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti ṣe wa lójú, láti túmọ̀ rẹ̀ fún wa, a ó rí wípé ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà nínú ohun tí a ti kà sílẹ̀ wọ̀nyí. Fún àwọn olùkà tàbí àwọn olùgbọ́, ni Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì ni ó ń sọ fún wa wípé kí wọn kí ó gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n ti gbọ́, wípé bí a bá wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí a ní etí ìgbọ́ àti àyè àgbàṣe láti ní ọkàn tí ó múra tán láti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ kí a ṣe. Nítorí kí ni Apọ́stẹ́lì tí ó ṣe ń sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, tí ó ń sọ fún wa wípé èmi ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi. Ohun tí ó ṣe ń sọ fún wa ni wípé òun pẹ̀lú mọ̀ dájú ṣáká wípé ní ìkẹyìn ọjọ́ tí a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò kọ ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro sílẹ̀, wọn ó máa wá ìtàn asán káàkiri nítorí pé wọn kò ní ìfẹ́ òtítọ́. Èyí ni a fi ń gba àwọn Kìrìsìtẹ́nì ní ìyànjú wípé wọ́n ní láti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ọkàn wọn, kí wọn kí ó má ṣe gba ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀, tabi emi tin sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ejinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe o ni ireje lati ton wa pelu timotheus nitori pe timotheus ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara yeberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awa na pelu pe bi o ti le je pe an fi opin tabi ipari si on ti an keko ninu yeberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihin ohun ti a pe ni oro iyanju nihin ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli a fe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irere ki o ye enikookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari wi pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wi pe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wi pe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ileesi a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin laimo wepe o ni awon nkan amuye ti enikokan wa ti ani lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu Oluwa ikini o ye ki a mo we pe gbogbo eni ti a bi ninu obirin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ise wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe ati ko ise wa kuro o so wipe adi ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irikunrin ti kuro lese wa ati di omo olorun aje okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo we pe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo eserenu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o so fun aninu ese iwe pe emi si nbe yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi the apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki ti o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iran ti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin e ni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re o ni o ye ki awa ki a ma fi iye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o n so fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e kiyesara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti a ti ka o ni awa o ye ki a ma fi iye gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibi kan o je wi pe o ti wa nibe tele tele iyi n so fun a wi pe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o n ki won ni lo wi pe ki won ki o kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo niwon igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun o opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun tin so fun lati ibere episteli yi o si so fun wi pe ohun be won nisisiyin nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini turina e je ki a beru ki bi ati fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wepe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wepe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera le modi mo wepe ki a beru ki a sora ki a kiesara ki a ri wepe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin oran won leti we pe ibere ki se onise wi pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni ni turi na ki enikankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe ani ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikeje la ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikeji le logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a si sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun wa pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo etile ojo wo lo nsumo etile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi ati ri pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala ayeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igba ti a kokko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye nikankan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni aadota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini a dota nihi ni o tin je ki oye wa jesu bi o bi awon won ile ro ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki oye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba jesu kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu samueli kini ori kedogun Samueli kini ori kedogun ni ati nka ese ikeji le logun apa keji ninu ese yi oni kiye si igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe a gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iye biye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to nje ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a se oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a nwa emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikejilelogun le atika bi ati ri ti aposteli ti o n so fun a wepe emi n beyin ara egba oro eyan juu mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o n pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o seese ki eyi ki o ya o lenu tabi ki o se o ni kayefi wepe a se le so wipe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun ti o je ki o so be ni wipe o n so nipa orun o n so nipa awon angeli o n so nipa jesu o n so nipa aroni o so nipa melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wipe o ge won kuru die die o n so wipe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eyi ni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi a n wo ikeji oro imu lọkànle fún òṣìṣẹ́ tí ó nílò rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ẹ mọ̀ pé adá tìmọ́tíù arákùnrin wá sílẹ̀ bí ó bá tètè dé èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe nitoto ni Timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon Paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida Timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohun kon ti o ba nsele si o ohun kon ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wi pe e mo wi pe Timotheo yi arakunrin wa ati tu sile oni bi o ba tete de eje wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri Timotheo ti an soro re yi oni igba ti o ba de ohun pelu Timotheo yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si n fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisin yi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o n se tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisin yi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisin yi iru eni be pelu gege bi Timotheo yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon tin yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe Timotheo yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni Timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni Timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni Timotheo ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe Timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotheo keji ori keta Timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe ohun paapa o di iranse olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu olowa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerin din logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise olowa bi emi pelu ti nse ari nihin wi pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o n fi okan irele ati pelepele se ise olorun o si je eni ti Paul aposteli papa ti o gba iri re je wi pe ohun se ise olowa bi emi pelu ti nse nitori na ki enikeni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le igbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi orikeji lati ese ikokandelogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo si ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyin ni awon nkan ti ariko nipa Timotheo yi ari we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisisin yi o je idunu wa o si je ayo eni kokan wa wipe ati da Timotheo yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe a da Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o se ipinu we pe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Eberu lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo paapa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ariko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihi yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le laadota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ariko nihi we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohunkohun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu ati we pe irin ajo wa paapaa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je we pe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu Peteru kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin eni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisin bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura
0: ṣugbọn o nki enikokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi olusagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki asi ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si enikokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wi pe ore ofe o se pataki popo fun enikokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a tin so nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Christi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo a da wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Christi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji yi wa o sin wa lati odo Jesu Christi nipa ori ofe re ninu Rome ori karun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon tin gba opolopo ori ofe ati egun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Christi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese

oore ofe nipa eyi ti awa le ma sin Olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin Olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin Olorun ni itewogba ninu ori iketala iberu ese ikesan ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe an simi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imu lokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin de logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re rekoja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu ibero ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe ini olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ran ti wo pe ore ofe o wa fun enikankan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul wepe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo Olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikankan wa oni bi o ba je be oni enikankan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin Dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikankan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin Dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo Olorun ti o si je ti Olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti Olorun ti pese sile to ti se ileri fun enikankan wa yo je ti re loroko Jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu olowa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe.

0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa baba wa tin be le orun atun de lasale yi pelu awon eru wowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eru wowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gbogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wi pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idaniloro satani e o mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade a nbe yin wi pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu a dupe pe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imo lara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa anso lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje dilogun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gboton ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe liri akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun on lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Job ori keje le ni ogoji Jobu ori keje le logoji ese ikeji omo isoro wahala aisan ti Jobu ni sugbon lese kese ti Jobu fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Jobu so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbesi aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketadinlogun oni Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti an gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti ye o si wi pe Olorun ni atobiju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda
1: nigba ti olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon olorun wa oni lo ohun ko ohun lati fi seda ohun gbogbo ti anri loni ini a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni aniseko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wepe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yo di siseese loruko jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni a n so fun ninu chronicle kini ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ikejila ti re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa a si gbe oleke li ori ohun gbogbo oro pelu ola odore ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati le owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbesi aye re loni akaikatan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti a nsin nigbati a ba moye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajeji loju enikankan wa loruko jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti a npe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni atobi ju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori wepe agbara olorun ko ni afiwe ninu Isaiah ori ogoji, Isaiah ori ogoji lati ese ikarun di logbon, nje tani eyin o ha fi mi we, tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi, gbe oju yin soke sibi giga ke se wo, tali o da nkan wonyi, tali o da won moni, tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye, o n pe gbogbo won ye oroko nipa ti tobi ipa re, nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko. Ese ikeji de logbon, iwo ko ti mo, iwo ko ti gbo pe Olorun ayeraye Oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare, moni ki saare, be ni are ki mu, ko si awari oye re, agbara yi yo sise ni igbese aye re la sale yi loroko Jesu. Ninu Efeso ori keta, Efeso ori keta, o ye ki o ma fi okan ro o nlanla ti Olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju Olorun wa. Efeso ori keta ese ogun, nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara tin sise ninu wa. O so fun wi pe agbara yi, agbara Olorun yo sise ninu re, o si so fun wi pe yo se ohun to nbere, ikeji yo se eyi to nro lokan, iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro, ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro la sale yi loruko Jesu. O wa so pe oju be lo wi pe Olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro, o ni iru agbara yi yo sise ninu wa. Mo ro wi pe o mura sile, mo ni se o mura sile, nitori wi pe loni Olorun yo sise ara ni igbese aye re, nitori agbara nla to ji Jesu Kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re. Eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin, o n so nipa oke nla nla to n sidi nipase Olorun wa, oke nla to n sidi nipase Olorun wa. Ninu Matthew ori ketadinlogun, Matthew ori ketadinlogun lati ese ikokandinlogun, nigba naa le awon omo ehin Jesu to wa leyin, won bi pe ese ti awa ko le jade. Ohun kan sele, omo kan ni emi, emi esu, emi to n da loro, won gbe omo yi wa si odo awon omo ehin Jesu, sugbon won o le se, won o le le emi esu jade. Sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan, o le emi esu jade. Eyi wa se awon omo ehin ni kayefi, won bere we pe kini se, e ti se ti awa o le se nkan yi. Ninu ese ogun Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni, looto ni mo sa we fun yin, bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi, bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo, mo ni se oni igbagbo, bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi, eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun, yo si si Jesu ni yo si si la sale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si, ko si si nkan ti e ki yo le se, ko si nkan ti e ki yo le se. Ninu Marko ori kokanla, Marko ori kokanla ese iketa le logun, Marko ori kokanla ese keta lilogun lo to ki se ti oro ere lo to ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a n pe ni oke ati ohun ti a n gbadura ni asale yi wi pe yo sidi ye ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a n pe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara edalo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba n pe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki ato bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki ato bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki ato bi lakasegbe be na ni ki ato bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a n pe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu sotan awon nkan wonyi ni a n pe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se ma n je idena to taku sibe to n se idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu n dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati tu osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasi ni to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasa le yi gbogbo re yo dopin loroko jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni osho tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise.

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wi pe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wi pe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wi pe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wi pe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu le ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki a gbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wi pe oke ti sidi. Eje ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda a dupe wi pe e ti fi wa lokan bale wi pe bi a ba so fun oke wi pe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wi pe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami oriyan yin nitori na ni a se gbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade le oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisisin wi pe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e pi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri we pe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori we pe o ti kuro oyin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje gbongan keje e je ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se wi pe boya ni kankan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni yo sidi nisisin bi won tin jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo eyi ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe ulcer ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu e diju ki agbadura awon wonyi ti o ni arun ti a ka sile wonyi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon wonyi yo wo re soke lese kese bi a ba ti gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o n duro de o olorun alaanu a dupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wi pe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan tooto iwosan ti o duro pe titi ki o wa nisinsin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o farajo awon wonyi ti o n da won loro ti o mu owo ti o n kowo won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti sọ fun wa wipe bi a ba sọ fun oke wipe ko sidi o ni lati sidi a gbagbọ wipe e ti se a gbagbọ wipe e ti dahun adura wa loruko jesu kristi oluwa wa ami.
ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo. Bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan ninu ara re ki o ma jade bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o nawo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be nawo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to nyo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won sinbe mo emi warapa o sinbe mo emi isinwe o sinbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fo lati dide ki o se be sinirin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a sumo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi a mo wi pe ko so to soro fun yin lati se a mo wi pe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wi pe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo adupe wi pe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin.

ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba de arin wa bi a ba so fun we pe ah arakunrin bi o ba so we pe o je eni igbala e se ti o fi je we pe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin simi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo lorun be ni alaanu lo lorun sugbon o je eni mimo alaanu lo lorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki atele bi o ba so fun elomiran we pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri we pe o dabi eni we pe e n jeri pe e ti di enigba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijoye we pe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be olorun se fun mi bi mo ti n bere be olorun da mi lohun ati we pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to je pe mo gbagbo we pe yo mu won se ba so pe ah adupe lowo olorun o e ma tesiwaju osugbon ewo le tun kokora yi tete torun towo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun kokora eyi cheni lorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin e ti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo asere mo bi a ba n fe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wi pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o n ko eti ikun si oro ti baba re ma n so sugbon mo fe je eni ti o n gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun olori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun olori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun olori ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to n toro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi en won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de iyi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o n fe yi pada o n fe igbala to to yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun wonyi fun o mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran ohun ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma n tanra won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi tabo datunbi adura shaani gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alain ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o n gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo.

kini jembe yen o nkan ton se niyan ko ni se ton se ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju ile de oju ile ki le ri jembe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele gege bi alaigbagbo ohun ta man se ni pe a man fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma nfe serale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo tobo apo baba a ma lo tobo ibi ton ko si boya a le ri bi a dota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisiyi o ni awa ta njale tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele ki o tun mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo pe tele ni yi gege bi elaigbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wi pe sibe o tun lo ye apo oko wo o tun lo ye ibi ti won ko nkan si wo boya wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wi pe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele ki o ma se jale mo awa ti o je pe tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to ja tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale bakan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi se ni ago mesan a so pe a de ago se ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu o ye ki yi pada ki o wa o ye ki a bo akisa elegbin ti atijo o ye ki a bo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki o kunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan porisan le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile ibi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafara fun mi ki n lo ede yi o dabi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o dabi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o dabi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be o ni nitori be o ni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon tin gbo e ma se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo

Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ti máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ ṣe wa lójú, ẹ fún wa lókun láti jẹ́ kí a lè rìn ní ọ̀nà tí ó lọ sí ìjọba ọ̀run tààrà. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé ìhìnrere ti Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Ẹnìkan sì bí i pé, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Lónìí, mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. Ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. A rí ìbéèrè tí ẹni yìí béèrè níhìn-ín. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa. Ó ní, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé lọ́wọ́ Olúwa nìkan ṣoṣo lè a ti lè béèrè. Ó máa ń jẹ́ ohun tí ń ṣini lọ́nà nígbà tí a bá béèrè ìbéèrè mìíràn, ìbéèrè ti ẹ̀mí, ìbéèrè tó jẹ́ wípé kò sí ẹ̀dá kan tí ó lè fúnni ní ìdáhùn. Bí a bá béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ènìyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiwa, ó jẹ́ wípé a fẹ́ ṣe ara wa lọ́nà. Níhìn yìí, jẹ́ kí a wò ó dáradára. Bí oníbéèrè yìí bá béèrè lọ́wọ́ Pétérù, tàbí lọ́wọ́ Jòhánù, tàbí lọ́wọ́ àwọn Farisí, tàbí lọ́wọ́ àwọn olórí àlùfáà tí wọ́n wà ní sínágọ́gù tàbí tẹ́ḿpìlì, tí ó bi wọ́n pé olórí àlùfáà sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Tàbí tí ó wí pé ọmọ Léfì sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Tàbí tí ó wí pé Pétérù tàbí Jòhánù, ṣé o lè sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Bí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀, ó ṣeé ṣe kí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara kí wọn kí ó má lè fún wọn ní ìdáhùn tí ó pé ojú òṣùwọ̀n. Ṣùgbọ́n ẹni yìí, ó ní ọgbọ́n. Ó mọ̀ wípé ìbéèrè nípa ìgbàlà, ìbéèrè nípa ìjọba Ọlọ́run, ìbéèrè nípa ọ̀run rere, ọwọ́ Ọlọ́run, ọwọ́ ọmọ Ọlọ́run ni a ti lè béèrè. Èyí ni ó fi sọ wípé, Olúwa, jẹ́ kí n mọ̀, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn mìíràn nínú wa, a máa ń hùwà bí aláìlọ́gbọ́n. Àwọn mìíràn tún máa ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì èké, ènìyàn ẹlẹ́ran ara. Wọ́n a máa béèrè nípa ìgbàlà, wọ́n a máa béèrè nípa ọ̀run rere, wọ́n a máa béèrè nípa àwọn ohun àmúyẹ tí a lè ní kí a ba lè dé ọ̀run. Tàbí àwọn ẹlòmíràn a máa lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn akónisìnà, àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́, àwọn tí ó jẹ́ pé àkà sórí Bíbélì ni wọ́n kà, wọn ò ní ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni tí ò gba iṣẹ́ ìgbàlà orí igi àgbélébùú tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gba ìsọdi mímọ́ tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gbàgbọ́ nípa ìfikúnni ẹ̀mí Ọlọ́run, báwo ni o ṣe lè lọ sí ọ̀dọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí o máa béèrè nípa ọ̀nà ìgbàlà? Tàbí ó ṣeé ṣe a rí àwọn ẹlòmíràn, wọn a lọ máa béèrè ohun tí ó ṣe pàtàkì, ohun tí ó ṣe iyebíye báyìí, wọn a lọ máa béèrè lọ́wọ́ ẹni tí kò mọ Bíbélì. Àwọn ẹlòmíràn, wọn a gbé Bíbélì sílẹ̀, wọn a tún gbé ìwé mìíràn sílẹ̀, ìwé ẹ̀sìn mìíràn tí kò bá Bíbélì mu, wọn a gbé sílẹ̀. Ìwà sì lọ síwájú ẹni bẹ́ẹ̀, wọn a máa sọ wípé, làmí lóye. Ṣé díẹ̀ ni àwọn tí a ó gbàlà? Ó dàbí ẹni wípé ìwọ pàápàá ó ń ra ìwé ìrìnà lọ sí ọ̀run àpáàdì. Nígbà tí o bá ń béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí kò nígbàlà, ṣùgbọ́n níhìn-ín ni ẹni yìí ń béèrè wípé, Olúwa, ìwọ nìkan ṣoṣo ni a lè béèrè lọ́wọ́ rẹ̀.
iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe yi iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisisin yi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke awo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati aini soro wa a ma ngbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma ngbagbe igbala wa a ma ngbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma je ki adabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wi pe se gafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wi pe an se were lati ma sa sibala sibolo kaakiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wi pe opolopo ni won sa kaakiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a nfile ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma ngba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o njalankato to nsogo ninu wi pe awon je elesin ti o si je wi pe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wi pe awon je toluwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wi pe bi abanka awon tin gba awe bi abanka awon tin gbadura bi abanka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili be abaka oye awon ti o je wi pe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala be abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ilese kokan ti won fe omi adura be abaka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin mo mi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wi pe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wi pe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wi pe won ti fi igbesi aye won ati ohun gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wi pe ona igbala won ko mo ti o je wi pe igbala to to pe ki a bo lowo ese won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wi pe olusin ni to to ni be a ba ba lori idobale ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi be a ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni gbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapa ki a wa si ijo ti o ni ironu
eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala o ti mo so ni wi pe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wi pe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n deena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati darapo pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun ti nrako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah n ba olorun rin je ki a duro nibe nihi ni a ri lati ese ikini aso fun wa wi pe awon eniyan be si ni re lori ile e je wi pe won po lori ile e je wi pe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wi pe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan a ri wi pe won gbagbe oruko Oluwa a ri wi pe won gbagbe ase Oluwa a ri wi pe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wi pe ki a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wi pe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye orikunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obirin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obirin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wi pe afẹ nigba ti o ba di wi pe afẹ se tinu eni nigba ti o ba di wi pe orikunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kankan a ri wi pe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iro okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o n ro wipe won a gbe igbesi aye
ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbese aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noa o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se popo ni o moore ki se popo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a o ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a n pe jopo nihi e ha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wi pe yoruba ti a n so lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa ba ti n koja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi pe ni akoko ti noa yi wi pe noa nikan soso pelu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si jesus si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noa oni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wi wa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wi wa jesu christi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ki a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alaigboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbeyawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wi pe bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu ohun gomora di eru nigbati o fi afobaje da won lebi ti o fi
won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bi beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba so sodomu ati gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti aje olufokansin afi awa ti aje onigbagbo afi awa ti amo olorun afi awa ti anke lojojumo wipe oluwa nigbawo lo de oluwa nigbawo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti amo wipe anreti oluwa wa anreti bibo jesu christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni amo we pe nitori jesu christi nbo o ye ki agbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wipe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wipe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wipe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wipe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wipe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wipe majemu lai lai ni a ti nka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wipe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wipe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro wipe nkan ti yi pada ke a ma ro wipe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidire kuro ninu oku ni a fi ri wipe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto
bi abanka nkan wonyi ti a gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati agbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wi pe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi di ojo na nitori be je ki o ye o wo pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wo pe Oluwa mi ni Olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba foriti ti didopin awon ti a si ri pe won foriti ti didopin die ni awon wonyi o ni a fi wo pe die le awon ti a o gbala e a se wi pe Olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wi pe bi o ba je eni bi itinu Olorun iwo paapa le gba Olorun leri je wi pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju Oluwa lati ma ri igbala Olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati wi pe Olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun Olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba Olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun Olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun Olorun won ki ka si tabi ikilo Olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko Oluwa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ki a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ki a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokan dini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon
omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijile eko ihin rere ijile eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o laaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni te ati reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu be si ni so ijo oro ijoba olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo olorun wi pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro olorun ti le nsami laake bi oro olorun ti le gun mi loko bi oro olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikomirijo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba iwe awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikeji dilogoji. Nigba na ni Shefataya, omo Matani, ati Gedalaya, omo Pashuri, ati Jukali, omo Shilemaya, ati Pashuri, omo Makaya. Gbogbo oro ti Oluwa ti so fun gbogbo eniyan wipe, bayi ni Oluwa wipe, eni to ba joko ni ilu yi, yo ku nipa ida, nipa eyan, ati nipa ajakale arun. Eni to ba si jade to awon ara kade alo yo ye a o si fi emi re fun bi ipogun yo si ye bayi ni oluwa wi pe looto
2: a o fi ilu ile owo ogun oba babeli
1: eni ti yo si ko awon ijo yi si so fun oba pe je ki apa okunrin yi nitori bayi ni o mu owo awon ologun ti o ku ni ilu yi ro pelu owo gugu eniyan ni si so iru oro bayi fun won nitori okunrin yi ko wa alaafia awon eniyan yi bi ko se ibi won se de kayo ba si wi pe wo oun wa le owo yin nitori oba ko le se ohun kan leyin yin won si mu Jeremiah won si so sinu iho Micaiah omo Ameleki ti wa le agbala ile tubu won fi okun so Jeremiah kale sisale omi ko si si ninu iho na bi ko se ere Jeremiah si ri sinu ere na nigbati Ebed-Meleki ara Ethiopia iwefa kan ti wa ni ile oba gbo pe won fi Jeremiah sinu iho oba joko nigba na bi enu bodi Benjamin Ebed-Meleki si jade lati ile oba lo o si so fun oba wipe Oluwa mi oba awon okunrin wonyi ti se bi ni gbogbo eyi ti won ti se si Jeremiah woli pe won ti so sinu ipo ebi yo si fere paaku ni ibi ti o gbe wa nitori ounje ko si mo ni ilu nigba na ni oba pase fun Ebed-Meleki ara Ethiopia wipe mu ogun eniyan lowo lati yin lo ki o si fa Jeremiah soke lati inu ipo ki o to ku Ebed-Meleki si mu awon eniyan na pelu re o si lo si ile oba labe iyara isura o si mu akisa ati osuka lati ibe wa o si fi okun so won kale si Jeremiah ninu iho Ebed-Meleki ara Ethiopia si so fun Jeremiah pe fi akisa ati osuka wonyi si abe abia re lori okun Jeremiah si se be ni won fi okun fa Jeremiah soke won si mu goke lati ninu iho wa Jeremiah si wa ni agbala ile tubu nigba na ni Sedekiah oba ranse omo Jeremiah oli pasodo re si enu ona keta ti o wa ni ile Oluwa oba si wi fun Jeremiah pe emi o bi o lere ohun kan ma se fi nkan kan pamo fun mi Jeremiah si wi fun Sedekiah pe bi emi ba so fun o iwo ki o apa mi ni toto bi mo ba si fi imoran fun o iwo ki o feti si ti emi Sedekiah oba si gbura ni koko fun Jeremiah wi pe bi Oluwa ti wa eni ti o da mi wa yi emi ki yo pa o bẹẹni emi kì yóò fi ọ lé ọwọ àwọn ọkùnrin wọnyí tí wọn wá ẹmí rẹ nígbà náà ni Jeremiah sọ fún Sedekiah pé báyìí ni Oluwa ọlọrun àwọn ọmọ ogun ọlọrun Israẹli wípé bí ìwọ bá jáde nítòótọ tó àwọn ìjòyè ọba Babeli lọ nígbà náà ni ọkàn rẹ yóò yè a kì yóò sì fi iná kun ìlú yìí ìwọ sì yè àti ilé rẹ ṣùgbọn bí ìwọ kì yóò bá jáde tó àwọn ìjòyè ọba Babeli lọ nígbà náà ni a fi ìlú yìí lé ọwọ àwọn ará Kádíà wọn sì fi iná kun ìwọ kì yóò sì sálà kúrò ní ọwọ́ wọn Sedekiah ọba sì sọ fún Jeremiah pé ẹ̀rù àwọn ará Juda tí ó yàtọ̀ àwọn ará Kádíà ń bà mí kí wọn kí ó má bàa fi mí lé wọn lọ́wọ́ wọn a sì fi mí ṣẹ̀sìn ṣùgbọ́n Jeremiah wí pé wọn kì yóò sì fi ọ lé wọn lọ́wọ́ èmi bẹ ọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa tí mo sọ fún ọ yóò sì dára fún ọ ọkàn rẹ yóò sì yè ṣùgbọ́n bí ìwọ bá kọ̀ láti jáde lọ èyí lé ohun tí Olúwa ti fi hàn mí sì wo gbogbo àwọn obìnrin tí ó kù ní ilé ọba Juda ni a mú tó àwọn ìjòyè ọba Babeli lọ àwọn obìnrin wọ̀nyí yóò sì wí pé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ ti tàn ọ́ jẹ wọ́n sì ti borí rẹ ẹsẹ̀ rẹ rì sínú ẹ̀rẹ̀wà yìí wọ́n pa ẹ̀yìn dà wọ́n sì mú gbogbo àwọn aya rẹ àti àwọn ọmọ rẹ jáde tọ àwọn ará Kádíà lọ ìwọ kì yóò sì sálà kúrò lé ọwọ́ wọn ọwọ́ ọba Babeli yóò sì mú ọ ìwọ sì mú kí wọn kí ó fi iná kun ìlú yìí Sedekiah sì wí fún Jeremiah pé má ṣe jẹ́ kí ẹnìkan mọ̀ ní ti ọ̀rọ̀ wọ̀nyìí kí ìwọ má bàa kú ṣùgbọ́n bí àwọn ìjòyè bá gbọ́ pé èmi ti bá ọ sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá sì wá sọ́dọ̀ rẹ tí wọ́n sọ fún ọ pé sọ fún wa ní ìsinsìnyí èyí tí ìwọ ti sọ fún ọba má ṣe fi pamọ́ fún wa àwa kì yóò sì pa ọ́ àti èyí tí ọba sọ fún ọ pẹ̀lú nígbà náà ni kí ìwọ kí o wí fún ọ pé èmi mú ẹ̀bẹ̀ mi wá síwájú ọba pé kí ó má mú mi padà lọ sí ilé Jonathani láti kú síbẹ̀ gbogbo àwọn ìjòyè sì tọ́ Jeremiah wá wọ́n bi léèrè ó sì sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí ọba ti pa láṣẹ fún bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dákẹ́ wọ́n sì jọ ọ rẹ̀ nítorí ẹnìkan kò gbọ́ ọ̀ràn náà Jeremiah sì ń gbé àgbàlá ilé túbú títí di ọjọ́ tí a kó Jerusalem.
3: Ìwé wòlíì Jeremiah,
1: orí ìkọkàndínlógójì, ó sì ṣe nígbà tí a kó Jerusalemu ní ọdún kẹsàn-án Sedekiah ọba Juda ní oṣù kẹwàá ní Nebukadnesari ọba Babeli àti gbogbo ogun rẹ̀ wá sí Jerusalemu, wọ́n sì dó tì í. Àti ní ọdún kọkànlá Sedekiah ní oṣù kẹrin ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù ni a fọ́ ìlú náà. Gbogbo àwọn ìjòyè ọba Babeli sì wọlé, wọ́n sì jókòó lé ẹnubodè àárín. Àní Nagali Shareseri, Samgari Nebo, Sasikimu, olórí ìwẹ̀fà, Nagali Shareseri, olórí amòye, pẹ̀lú gbogbo àwọn ìjòyè ọba Babeli yòókù. Ó sì ṣe nígbà tí Sedekiah ọba Juda àti gbogbo àwọn ológun rí wọn. Nígbà náà ni wọ́n sá, wọ́n sì jáde kúrò ní ìlú ilé òru. Wọ́n gba ọ̀nà ọgbà ọba àti ẹnubodè láàrin odi méjèèjì, wọ́n sì jáde lọ ní ọ̀nà pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ogun àwọn ará Kádìà lépa wọn, wọ́n sì bá Sedekiah ọba ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ Jericho. Nígbà tí wọ́n sì mú un, wọ́n mú gòkè wá sọ́dọ̀ Nebukadnesari ọba Babeli ní Ribla ní ilẹ̀ Hamati, níbi tí ó sọ̀rọ̀ ìdájọ́ lórí rẹ̀. Nígbà náà ni ọba Babeli pa àwọn ọmọ Sedekiah ní Ribla níwájú rẹ̀. Ọba Babeli sì pa gbogbo àwọn ọlọ́lá Juda pẹ̀lú. Pẹ̀lú, ó fọ́ Sedekiah lé ojú, ó sì fi ẹ̀wọ̀n dé láti mú un lọ sí Babeli. Àwọn ará Kádìà sì fi ilé ọba àti ilé àwọn ènìyàn jóná. Wọ́n sì wó odi Jerusalemu lulẹ̀. Níbo Saradani, balógun ìṣọ́ sì kó ìyókù àwọn ènìyàn tí ó kù ní ìlú ní ìgbèkùn lọ sí Babeli, pẹ̀lú àwọn tí ó ti ya lọ, tí ó ya sọ́dọ̀ rẹ̀, pẹ̀lú àwọn ènìyàn ìyókù tí ó kù. Ṣùgbọ́n níbo Saradani, balógun ìṣọ́ sì mú díẹ̀ nínú àwọn ènìyàn àní àwọn tálákà tí kò ní nǹkan rárá jókòó ní ilẹ̀ Júdà, ó sì fi ọgbà àjàrà àti oko fún wọn ní àkókò náà. Nebukadnesari ọba Babeli sì pàṣẹ fún Níbo Saradani, balógun ìṣọ́ ní ti Jeremiah wípé, mú kí o sì bójútó, má sì ṣe é ní ibi kan, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òun bá ti sọ fún ọ, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí o ṣe fún un. Bẹ́ẹ̀ ni Níbo Saradani, balógun ìṣọ́ àti Níbo Ṣaṣbani, olórí ìwẹ̀fà, àti Nagali Shareseri, olórí amòye, àti gbogbo ìjòyè ọba Babeli sì ránṣẹ́. Àní wọ́n ránṣẹ́, wọ́n sì mú Jeremiah jáde ní àgbàlá ilé túbú, wọ́n sì fi fún Gedaliah ọmọ Ahikamu ọmọ Ṣafani pé kí ó mú un lọ sí ilé, bẹ́ẹ̀ ni ó ń gbé àárín àwọn ènìyàn. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ Jeremiah wá nígbà tí a ṣe é mọ́ nínú àgbàlá ilé túbú wípé, lọ kí o sì sọ fún Ebed-Meleki ará Ethiopia wípé, báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Israẹli wípé, wò ó, èmi ò mú ọ̀rọ̀ mi wá sórí ìlú yìí fún ibi, kìí sì ṣe fún rere, wọn ó sì ṣẹ̀ níwájú rẹ ní ọjọ́ náà. Ṣùgbọ́n èmi ó gbà ọ́ ní ọjọ́ náà, ni Olúwa wí, a kì yóò sì fi ọ́ lé ọwọ́ àwọn ènìyàn náà tí ìwọ bẹ̀rù, nítorí èmi ó gbà ọ́ là ní tòótọ́, ìwọ kì yóò sì ti ipa idà ṣubú, ṣùgbọ́n ẹ̀mí rẹ yóò jẹ́ bí ìkógun fún ọ, nítorí pé ìwọ ti gbẹ́kẹ̀ rẹ lé mi, ni Olúwa wí.
0: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ẹ ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín àti láti lè súnmọ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ni a ti ń kà á. Ó sì wé fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. awon woyi ti je apeja fun opolopo odun ise apeja ti won sin se o ti je ohun ti ko lere nigba miran bi obaka luko ori karun ti ko si aye fun lati kan nisisin yi nigba kan ti jesu ba peteru ati anderu ati johanu ati jacobo nigba ti o ba won pade ori wipe won tin de lati oru sugbon titi di afe mojumo won ko pa on kankan o je wipe ise owo won ko lere o je wipe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri nigba yi gan ni jesu christi wa si igbese aye won ni o so fun won ohun ti won le se bi won si ti se won pa opolopo eja o wa so fun won wipe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa so fun nihin we pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigbati jesu christi ti o so oro fun awon mehin re o je ki o yi won wi pe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fi yesi dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wi pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye tin bo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o ja si lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon won yi o se se afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wi pe o se se ko je pe awa fun awa papa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to lehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wi pe nigba ti awon omo eyin jesu christi kun ki o bo to ba jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti jesu christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won a ri wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele jesu ni ese ogbeji ti a n tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi aba nfe ki agutan jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele jesu christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti seleri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se n tele jesu enikookan ninu wa ninu aye yi ni a n tele enikan o seese ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo wi pe eni ti a n tele ati ona ti a rin oni yo fi han ibi ti a o pari igbese aye wa si kin se apeju epon wo pe bi aba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ebute ti o ba ti gunle ebute kan na yi ni awa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi abatele Jesu ni toto ye ke awo le kan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ke a bere ni we pe bi akobatele Jesu Kristi tabi ke a konkon we pe ke a to mo Jesu ke a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a tele kini awon eni ti a tele leyin eyi ni o je ke a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le Oluwa Olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni an so nipa awon ti ko mo Olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro Olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba so nipa emi ara eniyan e je iru inu wa e je ohun ton jale lati inu okan wa ye ki a se apere o sese awon ti o ma nporo awon ti o ma ntani je bi enikan ba si odo won won ma so wi pe awon riran awon so tele olorun so nihin wi pe awon won yi ti won so wi pe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi oni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wepe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele Jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so we pe awon ti won o tele Jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo we pe awon ti won o ni Olorun awon ti won o mo Olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki a kun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti oluwa ti le jade niwaju awon omo israeli on ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ke se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigbati aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu Jezebeli man ti gbon lati se on ti ko to on ti ko dara lati se iborisha o wa so wi pe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa awon o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha e ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je kin bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wi pe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi on kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisa leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran o sese ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se isinko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki enikeni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma n tele iwa omogo iwa asiwere won ona ma n tele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi na ma n tele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ki a ma gbe majele je ona ma n tele bi a ba n so nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won o mo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi jesu ko won a o si je ki won ki o mo wi pe jesu ni apere wa oni ke a ma wo oni ke a ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a n so we pe eni yi o tele ese jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epo ti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye ta awon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesia ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori keta dilogun ese kedogun awon oba keji ori keta dilogun ese kedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesi ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesi sugbon a ngbadura fun won wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irobo abi jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a ntele awon keferi wipe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun a tele asa awon keferi o na ma aperan o ye ki a sora o ye ki a mo kila nse o ye ki a mo irin ti a rin o so wipe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi lehin o ye ki igbesi aye wa ki o fi han wipe ati ba olorun pade e ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi lehin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni won se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wipe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko yin rere o ma nro wipe igbati jesu so fun awon yi pe e ma to mi lehin o nso wipe mo nlo si jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigba ti o we pe e ma to mi lehin kini itumo yi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu Johanu ori kejo ese ikejila Jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele Jesu Kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin ohun so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile telemi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han o wipe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki atun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti nto Jesu Kristi leyin wo Tesalonika kini ori karun ese ike dogun Tesalonika kini ori karun ese ike dogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba tele Jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wi pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so wi pe ati onupo ada bi a ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti ko ruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan won yi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwo tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidijagan iwa eni iwa tutu sugbon o so wipe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo Jesu Kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wipe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wipe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka kii se bee nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a kii fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo paapaa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisinsin ti a so pe a n tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Christ Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa oni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere won yi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Christi ijani lojojumo bi elese boji laaro lae je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo le gbadun oko le gbadun awon omo le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese oni sugbon nisinsin bi abati ba omo alade alaafia pade bi abati ba Jesu Christi pade o nso fun a wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya on taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohun kon ti o nta ki o so oro si o ti o ro we pe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki aran ti we pe awa ti an tele Jesu an tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya on gbe ninu ile o si ndana ni bi ndana pelu awon tejo ngbe ninu ile o sese wepe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to Jesu Christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ni bi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe ohun kon to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si on ki esu ki o ma mu idan wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o we pe aje eni tin tele Jesu aje eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o nso pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo papa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le to ra won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele Jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele Jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe ah bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so ki n se ti Jesu ni so ki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibikibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo eyi ni a ri gege bi apere owo Jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won se eyi ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele Jesu awa ti a n tele Jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele Jesu eyi ni ikini ni ari ninu Exodus ori ketalelogun Exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele Jesu Christi eyi ni ari ni igbese aye wa wi pe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun ṣugbọn won ma lo sodo iroko won ma lo sodo igi won ma lo sodo awon elebo logun oni awa ti an tele Jesu a o gbodo lo si ibi kibi wi pe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o sese awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o sese bi eniyan ba wa ni bi oja o sese ni isore ki won so wi pe ori wo pe o dabe ni wo pe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bi be ati ba un papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi un papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti antele Jesu ni toto awa ti aje omo leyin Jesu Christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti oluwa oluwa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko Jesu eje ki a wo Rutu ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke abara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni

sí ebote rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo we pe ki a ma tele olorun ninu ni ori ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni ni to ri awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa we pe ki a tele olorun ki a tele Jesu Christi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun to je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni jiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo sibi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o nwa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o la ma so pe tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun ni kan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a tin gbo ipe kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o tu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dumo olorun ninu o ko won sile o nfe je omo leyin kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wi pe o nfe tele Jesu o nfe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi o nfe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba olorun soro ki o fun ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adniseku lati le tele Jesu Christi titi de opin. Thank you.

0: Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wi pe ami itumo re ni wi pe be ni ki o ri bi abati so wi pe ifoju pora ami je wi pe be ni ki o ri bi abati so wi pe ki ayaro ki o dide bi abati so wi pe ami tumo si wi pe be ni ki o ri bi aban so fun iwo agan wi pe ki o di olomo ami je wi pe be ni ki o ri nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wi pe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo won so wi pe ibukun Olorun ki o je tire iwosan Olorun ki o je tire itunse Olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so n to soro fun lati se ati igbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si inu egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti iba je oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisinsin yi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu awon ti aye de loku awon ti aye so lota an bebe nisinsin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisese wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwin ohun to ya won ni were ohun to n ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisesin ye jade loruko Jesu awon ti o je wi pe won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elizabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a tin gbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade ni hi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara lati ori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan won yi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logan ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wipe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti enikankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti enikankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristu oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu ti de odo re wo ago ara re ki owo ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti egba loruko jesu
1: Thank you.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ogoji. Oro ti o to Jeremiah wa lati odo Oluwa, leyin ti Nebusaradani balogun iso ti ranse pe lati Rama. Nitori nigba ti o mu a fi ewon de laarin gbogbo awon igbekun Jerusalemu ati Juda, ti a ko ni igbekun lo si Babeli. Balogun iso si mu Jeremiah, o si wi fun pe Oluwa Olorun re ti so ibiye si ilu yi. Oluwa si ti mu wa, o si se gege bi o ti wi, nitori pe eyin ti se si Oluwa, e ko si gbo ohun re. Nitori na ni nkan yi se de ba yin. Nje nisisiyi, o, mo to sile li oni kuro ninu ewon ti o wa le owo re. Bi o ba dara ni oju re lati ba mi lo si Babeli, ka lo, emi o boju to o. Sugbon bi ko ba dara ni oju re lati ba mi lo si Babeli, jowo re. Wo, gbogbo ile li o wa ni waju re, ibi ti o ba dara ti o ba si to li oju re lati lo, lo sibe. Ibe ko, pada to Gedaliah, omo Ahikamu, omo Shafani. Eni ti oba Babeli ti fi je baale lori ilu Juda, ki o si ma ba gbe laarin opo eniyan, tabi ibikibi ti o ba to ni oju re lati lo. Lo sibe, balogun iso si fun ni onje ati egun, o si jowo.

0: láti lọ dé Íjíbítì nítorí tí ẹ̀rù bà wọ́n níwájú àwọn ará Kádíà nítorí tí Ismaili ọmọ Netanaya ti pa Gedalia ọmọ Ahikamu ẹni tí ọba Bábélì fi jẹ baálẹ̀ ní ilẹ̀ náà.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìwé wòlíì Jeremiah, orí ìkejìlélógójì. Nígbà náà ni gbogbo àwọn olórí ogun àti Johanani ọmọ Kariah àti Jesaniah ọmọ Oshaiah àti gbogbo àwọn ènìyàn láti ẹni kékeré dé ẹni ńlá wọn wá. Wọ́n sì sọ fún Jeremiah wòlíì pé àwa bẹ̀ ọ́, yẹ kí ẹ̀bẹ̀ wa kí ó wá síwájú rẹ, kí ó sì gbàdúrà fún wa sí Olúwa Ọlọ́run rẹ, àní fún gbogbo ìyókù yìí, nítorí láti inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ díẹ̀ lé àwá kù gẹ́gẹ́ bí ojú rẹ ti rí wa, kí Olúwa Ọlọ́run rẹ lè fi ọ̀nà hàn wá nínú èyí tí àwa ìbá rìn àti ohun tí àwa ìbá ṣe. Jeremiah wòlíì sì wí fún wọn pé èmi gbọ́ o, èmi ó gbàdúrà sí Olúwa Ọlọ́run yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín yóò sì ṣe pé ohunkóhun tí Olúwa yóò fi dá yín lóhùn èmi ó sọ fún yín, èmi kì yóò ṣẹ́ nǹkan kan kù fún yín. Wọ́n sì wí fún Jeremiah pé kí Olúwa kí ó ṣe ẹlẹ́rìí òtítọ́ àti òdodo láàrin wa bí àwa kò bá ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo ọ̀rọ̀ tí Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò ran ọ sí wa. Ìbá ṣe rere, ìbá ṣe ibe, àwa ó gba ohun Olúwa Ọlọ́run wa gbọ́ sọ́dọ̀ ẹni tí àwa ran ọ kí ó lè dára fún wa bí àwa bá gba ohun Olúwa Ọlọ́run wa gbọ́. Ó sì ṣe lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́wàá ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Jeremiah wá. Nígbà náà ni ó pe Johanani ọmọ Kariah àti gbogbo àwọn olórí ogun tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ àti gbogbo àwọn ènìyàn láti ẹni kékeré títí dé ẹni ńlá. Ó sì wí fún wọn pé báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí sọ́dọ̀ ẹni tí ẹ̀yin rán mi láti mú ẹ̀bẹ̀ yín wá síwájú rẹ̀, bẹ́ẹ̀ yóò bá gbé ilẹ̀ yìí lóòótọ́, nígbà náà ni èmi ó gbé yín ró, èmi kì yóò sì fà yín lulẹ̀, èmi ó sì gbìn yín, èmi kì yóò sì fà yín tu, nítorí èmi yí ọkàn padà ní tibi tí èmi ti ṣe sí yín. Ẹ má bẹ̀rù ọba Bábélì, ẹni tí ẹ̀yin ń bẹ̀rù, ẹ má ṣe bẹ̀rù rẹ̀ ni Olúwa wí, nítorí èmi wà pẹ̀lú yín láti ràn yín lọ́wọ́ àti láti gbà yín lé ọwọ́ rẹ̀. Èmi ó sì fi àánú hàn fún yín kí òun kí ó lè ṣàánú fún yín kí ó sì mú kí ẹ̀yin padà sí ilẹ̀ yín. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá wí pé àwa kì yóò gbé ilẹ̀ yìí kí ẹ̀yin kò sì gba ohun Olúwa Ọlọ́run yín gbọ́ wí pé bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣùgbọ́n àwa fẹ́ lọ sí ilẹ̀ Íjíbítì níbi tí àwa kì yóò rí ogunkógun tí a kì yóò sì gbọ́ ìró òfèrè tí ebi oúnjẹ kò ní pa wá, níbẹ̀ ni àwa ó sì máa gbé. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí nítorí náà ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ̀yin ìyókù Júdà, báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì wípé bí ẹ bá gbé ojú yín pátápátá lé àti lọ sí Íjíbítì, bí ẹ̀yin bá lọ láti ṣe àtìpó níbẹ̀ yóò sì ṣe, idà tí ẹ̀yin bẹ̀rù yóò sì lé yín bá ní ilẹ̀ Íjíbítì àti èèyàn tí ẹ̀yin bẹ̀rù yóò tẹ̀lé yín gírígírí níbẹ̀ ní Íjíbítì, níbẹ̀ ni ẹ̀yin ó sì kú. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọkùnrin tí wọ́n gbé ojú wọn sí àti lọ sí Íjíbítì láti ṣàtìpó níbẹ̀ wọn ó kú nípa idà, nípa èèyàn tàbí nípa àjàkálẹ̀ àrùn, ẹnikẹ́ni nínú wọn kì yóò kù tàbí kí ó sálà kúrò nínú ibi tí èmi ó mú wá sórí wọn. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì wípé gẹ́gẹ́ bí èmi ti da ìbínú mi àti ìrunú mi sórí àwọn olùgbé Jerusalemu, bẹ́ẹ̀ ni èmi ó da ìrunú mi lé yín lórí, ẹ̀yin tí yóò lọ sí Íjíbítì, ẹ̀yin ó sì di ẹni ègún àti ẹni ìyanu àti ẹ̀gàn àti ẹ̀sín, ẹ̀yin kì yóò sì tún rí ibí yìí mọ́. Olúwa ti sọ ní tiyín, ẹ̀yin ìyókù Júdà, ẹ máa lọ sí Íjíbítì, ẹ mọ̀ dájúdájú pé èmi ti jẹ́rìí sí yín lóòní yìí, nítorí ọkàn yín ni ẹ̀yin ń tàn jẹ nígbà tí ẹ̀yin rán mi sí Olúwa Ọlọ́run yín wípé gbàdúrà fún wa sí Olúwa Ọlọ́run wa àti gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Olúwa Ọlọ́run wa yóò wí, bẹ́ẹ̀ ni kí o sọ fún wa, àwa ó sì ṣe é. Èmi sì ti sọ fún yín lónìí, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò gbọ́ ohun Olúwa Ọlọ́run yín àti gbogbo èyí tí òun ti rán mi sí yín. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ mọ̀ dájúdájú pé ẹ̀yin ó kú nípa idà, nípa èèyàn àti nípa àjàkálẹ̀ àrùn ní ibẹ̀ náà níbi tí ẹ̀yin fẹ́ láti lọ ṣe àtìpó.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
2: Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ fún ìfẹ́ tí ẹ fi hàn wá, tí ẹ fi rán Jésù ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo sí ayé láti kó fún wa lórí igi àgbélébùú. À ń bẹ̀ yín wípé ikú tí Jésù kó lórí igi àgbélébùú wípé nítòótọ́ yóò ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Ambe iwe pe loni bi o ti ka iwe mimo ti o si ko on ti agbelebo ati igbala wa duro le lori. Abe iwe pe e o je ki oro yi ki o ye wa ki okan wa ki o tewo gba oro yin ki a si fi igbagbo gba ohun gbogbo ti o ko wa ninu oro yin loruko Jesu. Ambe iwe pe nibi kibi ti ese ba sa pamo si ninu okan ninu iwa ninu ile ambe iwe pe gbogbo nkan yi ni e o le jade pelu agbara emi loruko Jesu we pe a o di ominira e o to wa sile e o gba wala igbesa aye ti o ye omo Olorun e o fun olukoloko wa loruko Jesu e se wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin ama we pe e ti gbo we pe e o si se fun wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ni isisiyi a nfe ko eko oro Olorun torodo le lori agbelebo ati igbala wa agbelebo ati igbala wa ninu Isaiah ori iketa leni adota lati ese ikerin si ese ikefa oni looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo ṣugbọn awon ka si bi eni ti ana ti a lu lati odo Olorun ti a si pon loju ṣugbọn asa ile ogbe nitori irekoja wa apa ile ara nitori aise dede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afimo wa lara da gbogbo wa ti sina kiri kiri bi agutan olukuluko wa tele ona ara re olowo si mu aise dede wa gbogbo pade lara re ninu majemo titun ni petero kini ni astinka ori keji petero kini ori keji ese ikerin le logun eni ti o nti kara re fi ara re ru ese wa lori igi yi ni lori igi agbelebo pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amu yin lara ada bi a ba nso nipa agbelebo ki se wepe igi ti Jesu ku lori igi ti Jesu ku nikan la nsoro re bi a ba nso nipa agbelebo yi ti o je ogunagbongbo fun igbala enikokan wa a nso nipa ijiya Kristi nipa ijaporo Kristi nipa ifarada irora Kristi ikerora ikoro ati irobo Kristi ti o se fun wa lori igi ibanuje kan ti a npe ni agbelebo lori oke kan ti a npe ni Calvary besi ni iku oro ti a nso nipa re yi eyi ni iku oro Jesu Kristi lori igi agbelebo ko se si rara nitori ati sotele nipa re lati atete ko se ninu bibeli bi o ba je ni ti o nka bibeli daradara o ri wepe lati ibere nigba ti eniyan ti sobo ni ati so nipa iko Jesu ati le so wipe se ni okan Jesu Kristi mogi bi o ba wo Genesis ori keta Genesis ori keta ese ike dogun oni emi o se fi ota saarin iwo ati obirin na Olorun ba satani ti o fi ara han ni ebi bi ejo nihi oni emi o fi ota saarin iwo ejo ejo lailai ni ti se esu ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re owo fo li ori iwo si pa ni gigise wipe a o pa omo Maria omo obirin na a o pa ni gigise eyin toka si ikanmo agbelebo ikanmogi ti Jesu se fun wa ni ori igi agbelebo fun igbala wa fun imukuro ese wa ki o le ye wa wipe ohun ti a nso nipa agbelebo ati igbala wa wipe ki se ohun to sadede wa tabi ohun to sese a o ti le ri oro ti Jesu so lori igi agbelebo a o ri ninu akosile nibi egba odun ki Jesu Christi ki o to de ninu ori Dafidi a o ka awon ese die lati je ki o ye wa wipe bi amotele olorun ohun ti a ti so tele wepe yo sele ni o si se pataki to be ge ti olorun ti o fi ko awon nkan wonyi ninu iwe mimo ni opolopo odun ki Jesu to de ori Dafidi ori kejilelogun ese ikini bi o ba je eni ti o ti mo itan iko Jesu awon ese ti anka yi ko ni se ajeji fun rara o ni olorun mi e se ti iwo fi ko mi sile oran ti we pe awon oro wonyi ni Jesu Kristo lo wa wa nigba ti o ku lati se ise ase pe igbala wa ni o so lori igi agbelebo ese ikeje o ni gbogbo awon ti o ri mi n fi mi rerin eleya won yo shoti ete won won mi ori won pe je ki o gbekele olowa ohun o gbaala je ki o gbaala nitori inu re dun si yi ni bi won ti nse eleya Jesu nitori we pe oku ikoro iku ibanoje fun enikokan wa ni ese ikerindinlogun ni o n so we pe nitori awon aja yimika ijo eniyan boboru ti kamimo won lumi li owo won si lumi li ese wepe won lu ohun li owo pelu iso won lu li ese pelu iso eyin toka si iku ori igi agbelebo ni ese ikejidinlogun oni won pin aso mi fun ara won won si se keke le aso ileke mi gbogbo nkan wonyi ni a ri ewe pe o sele lori igi agbelebo eyi ni o n je ki awa ti a gbagbo ninu Jesu awa ti a ti fi eje re ra pada awa ti olorun se lore ti o mu ese wa kuro pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary eyi ni o je ki a mo we pe ohun ti a gbagbo ki se itan lasan o je ohun ti o ti ni akosile ninu majemo lailai ti asimose ninu majemo titun ninu Zechariah ori ikejila ese ikewa je ki atun wo ikan ninu akosile ti ati se ki Jesu to wa saye ti o si sele nigbati Jesu Kristi wa lori igi agbelebo Zechariah ori ikejila ese ikewa emi o si tu emi ori ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalemu won si ma wo mi eni ti won gun li oko se ori nisisiyi eyi ni ohun ti o sele nigbati Jesu wa lori igi agbelebo o ni won o ma wo mi eni ti won gun li oko won si ma sofo re gege bi eniyan ti sofo fun omokunrin re kan soso se o mo we pe oruko ta n pe Jesu ni omo bibi olorun kan soso o wa n so fun a we pe awon omo Israeli wo ma se ofo Jesu gege bi omokunrin kan soso omokunrin re kan soso wo si wa ni ibanuje bi eni ti n banuje fun akobi re eyi n toka si Jesu Kristi ti o ku lori igi agbelebo we pe won gun ole oko won lu ole owo won lu ole ese we pe ki o le se irubo fun ese wa ni kete ti omo eniyan sebo kuro ninu ipo giga ipo ola ipo iwa mimo ati idapo alailegbe pelu olorun ti o wa tele be na ni olorun se eto fun igbala wa nitori we pe olorun ko fe lati dagun la nipa oran eniyan nitori be o seto fun igbala wa iku Jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa o ni iku ni ere ese sugbon bi abagba olorun gbo ayi iku to wa lori wa ayi pada si iye idi abajore ti omo olorun bibi kan soso omo bibi olorun kan soso Jesu alai leshe alai laboko eni mima alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o sese fun enikan lati sanwo irapada re eti ba fi je we pe ko leto fun Jesu tabi ko se dandan fun Jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin Dafidi ni Dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi Olorun orin Dafidi ori ikokan din ni adota orin Dafidi ori kokan din ni adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun Olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si ni lori to be to je we pe Jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba o ti yo na fun irapada wa e la fi nko lorin we pe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba tin bo le keji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro Olorun we pe Jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o sagbara wa dotun bi o ba wa sodo Jesu ti o se gbagbo ninu ohun to se fo ni oke Calvary o ri we pe gbogbo ese re ati idalebi ati eri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re a wo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo Kristi ikeji igbala nipase Kristi iketa iwenumo ninu eje Kristi ikini irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary ikeji igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irobo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun Olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon Jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo Israeli sugbon nihi la nso fun wa wi pe bo se ti Jesu Kristi ni we pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai nisisiyi o joko le owo otun Olorun e je we pe ebo yi je itewogba lodo Olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke Calvary on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu Peteru kini ori keji ti a ti ka tele ki a ton ka lekan si Peteru kini ori keji ese ikerin le logun eni ti oun ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun wa we pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Kristi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je wa pe Jesu di aropo fun enikokan wa o wa so we pe bi o ba je be we pe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun a we pe nipa ina Jesu yi kan na ni amu wa larada ni Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi a ba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi a ba da ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa a n pe ohun ti a se yi ni ire koja we pe ati fun wa ni ofin ati fun wa ni ilana ati fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin Olorun ohun ti a si se yi ni a n pe ni ire koja sugbon ire koja yi o tun ni itumo miran eyi ni a ri ninu Exodus ori kejila Exodus ori kejila ni ese kejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumo ti o kun itumo ti o ye ni nipa ire koja nitori o so we pe ati fi Kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu Exodus yi ori kejila ese kejila oni nitori emi o la ile Egypt ja li oru na emi o si ko lu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisa Israeli li emi o si se idajo emi le Olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni a so nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin Olorun koja aje elese aje elebi aje eni ti o wa labe idaje Olorun sugbon Olorun fun ara re nigbati o n koja ni Egypt ti o si n fi iya ese won je won o wa n so fun awon omo Israeli we pe ki awon wonyi ki won ki o pa eran fun igbala won eran yi je eran alailese alailaboko awon eran wonyi ni o je aropo fun awon omo Israeli o wa so we pe bi won ba lo eje eran yi e ti se apere Jesu nitori pe Jesu ni odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo oni bi o ba ti ri eje na o wo mo we pe aropo kan ti ku fun won oni o si re won koja eyi ni itumo keji ti re koja iwo ti o ti re ofin Olorun koja bi o ba wo Jesu Jesu yo di irekoja fun o nipa wi pe nigbati a ba ri ami eje Jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o ri okoja iku yo ri okoja idajo yo ri okoja ati iji ayeraye pelu yo ri okoja loruko Jesu ki a le ni ekunrere eko ati oye ninu ohun ti a kayi nipa irekoja ni Egypt pelu awon omo Israeli awo ohun meje ti ako nipa irubo irekoja na bi a tin wo awon ohun meje yi ki oye wa we pe awon nkan wonyi ni a fi nse eko ko ninu ohun ti Jesu to ti se fun wa ikini irubo kan soso na ni a se fun igbala gbogbo awon omo Israeli ni ale ojo yi ti a ti so fun wa pe ki won fi eran yi robo wi pe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja irubo kan soso ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo Jesu Christi kan soso ti o ti se ni bi egba odun seyin tabi egba ji odun seyin irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye ikeji irubo kan soso yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti poruntu o ye ko ye wa wi pe ona igbala ko pe meji ona ti ba olorun laja ko pe meji ona lati lo sorun lati gbe pelu olorun ko pe meji oni ki a wo odo agunta olorun oni o ko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omowe ni wa ni tabi kuruntu bi abasa ti gbagbo ninu Jesu Christi ti o ko fun wa a ri wi pe idale bi ese ati je gaba ese lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu eko keta ti a ri ko ni wi pe eje re se etutu kikun ni igba na ki se wi pe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni ko to nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara oni eje yi kan soso ti a ta sile lo fun oni etoto kikun fun ese won iketa abi ikerin nisisiyi amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkankan na fun olukuluku won aso fun wi pe aigbodo ma se o wa lori won wi pe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwokara iwokara yi ni o nse apere ese eyi ni o so fun wi pe bi aba wa ni aiwokara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile a si to so fun a wi pe ironupo ada nikan ko to ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile fun wa ikarun won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku odo agutan yi je aropo ti ko ni ese a so fun anipa Jesu Christi wi pe o je olugbala wa o je odo agutan ti apa o je aropo fun wa aropo ti ko ni ese eni o fi je ki o yi o wi pe ko si enikankan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba o kuro lowo ese bi abanilo aropo aropo yin lati je eni ti ko ni ese nitori wi pe elese kan ko le ru ese elomiran bi o ba ma gba idajo idajo ese tire ni yo gba sugbon Jesu Christi to je eni pepe eni mimo eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori wi pe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan nitori ese tire nitori ohun ko ni ese ikefa irobo pipe to je iteogba yi lotu olukuluku amo Israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won irobo pipe ti Jesu na lotu wa sile kuro ninu isiro kikoro ese loja ajaga ese kuro lorun wa ikeje awon mo Israeli ti an so nipa re ni igba na won di ominira patapata to be to je we pe won ko tun pada sinu isiro Egypt mo nigba ti abagba wala ti eje Jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti asi ni igbagbo we pe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wi pe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura we pe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki olorun ma sai fun enikokan wa o nso fun wa nitori na we pe iku ifa eni robo ti Jesu ko fun wa o lo fun wa ni idariji ese o lo fun wa ni ominira kuro lowo ese asi di ominira kuro lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje ki ran ti wo pe agbelebo Jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo Jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara Jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju Jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina Jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye ni pekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti o nilo gege bi enikan ni lati gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wi pe igbala ti an so yi yo ti je ti re sugbon bi o ba ti gbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe Jesu ti o ku fun o ti o je aropo re yo si dariji o loroko Jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba nwa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je we pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni ayeraye sugbon mo nbe olorun we pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti Jesu Kristi ti o ti ra fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi a ti n ka awon ese oro olorun ti a o ma kaye ni ki o ma fi iye ba a lo lati wo bi a ti n daruko igbala ki o si ma wo ni kookan ohun ti iwe mimo n pe ni igbala nitori won pe opo lo n so we pe a ti gba ohun la sugbon ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kookan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila o ni ko si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je we pe o n tan ara re je nitori we pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli n so fun Joseph nigba ti o ri we pe Maria loyun lati owo emi mimo o ni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wala o gba wala kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu titu orikeji ese ikokanla ati ikejila anwo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala titu orikeji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi sile isin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a nwo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi sile isin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a nwo sara ki se awon ojuse ti a nse ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba na yo fun wa ni agbara lati gbe igbesi aye otun igbesi aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana yi koja a o gbe igbesi aye wa ni iwontunwonsi oni a o wa ni aire koja e je we pe a o gbe igbesi aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isinsiyi awon atanije ma nso fun awe pe ko seni to le gbe igbesi aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbada lati gbe iru igbesi aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki o ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti a ti ka won yi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala sugbon ki a tun ma se alaye ju be lo lori ohun ti a npe ni igbala o ye ki a bere ibere kan kini a ti le npe ni igbala je ki a koko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi npe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala toto ti bibeli nso fun wa nipa re ikini igbala ki se wi pe a je elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wi pe a ti se iribomi lai ni iwenumo ti okan bi a ba ri wi pe ese si wa ni igbesi aye wa bi o ti le je wi pe a je elesin a n lo si ile isin tabi a ti re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba bi abari won pe a o ti ni iweno mo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa we pe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se we pe mo beru olorun awon elomirin a ma so fun a we pe a mo beru olorun popo eru olorun ba mi sugbon o ye ko ye wa wi pe awon emi esu papa won beru olorun won si wa rire nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fin se igbala ti o ro we pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju we pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo Jacobo ori keji Jacobo ori keji ese ikokandilogun oni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wa riri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun loni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba se fi okan igbagbo wa o daju wi pe olorun yo se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je oni ki se wi pe a nse itore anu popo awon miran won ma ro wi pe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun olowo e je wi pe ati ni igbala sugbon so fun a wi pe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o tin se sugbon awon won yi ko ni igbala won se gbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to n so we pe oni igbala je ki o yi o we pe a nse anu itore anu a fun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko ye wa ninu Corinthi kini ori ketala ese iketa oni bi mo n fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si n fi ara mi fun ni lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o n ti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wi pe mo madura gba mo n gba awe mo n gbadura ni igba gbogbo se o mo we pe awon omo Israeli awon na o n gbadura won si n gba awe sugbon ese ko kuro lowo won iyi ni olorun fun ara re lo fi fi won sun to si n pe won nija we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si le si ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala tooto ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacobo ese won gbọ ise esin won sugbon sibe won je elese gbọ bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun o wa wi pe ni ese iketa nitori kini awa se n gba awe ti iwo ko si ri won je eni to n gba awe to si n gbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o kerara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo n gbadura mo n gba awe mo lo si lesin eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma ro wi pe bi a ba je ni to nla ala ala tamata se a si n riran a n so tele yi je wo pe boya nigba na ati ni igbala ranti wo pe farao na laala ni Nebuchadnezzar papa laala soran ti aya pilato on papa ni laala awon wonyi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gba ni kuro lowo ese ko je ti won bi a ba nso nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo o na sotele o ti le gbadura we pe o n fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo n lala mo n riran mo sotele emi n gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitoto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu ntenomo pe o nfe fun enikokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi leader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le man gbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wi pe o ti di eni igbala on ti an pe ni igbala ni we pe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a ton ka le kan si ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun si bi omokunrin kan Jesu ni wo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi o ba je ti olorun ni toto a o ti gba ola kuro ninu ese re eyi ni an pe ni igbala nigbati eniyan ba ni iriri idaniloju idariji gbogbo ese nipa igbagbo ninu Kristi eyi ni an pe ni igbala bi o ba ti to olorun wa o ti je wa awon ese re o ti ko won sile o si ti bebe we pe ki olorun ki o dariji o bi o ba je be o ni idaniloju idariji ebi ese ko tun si ni okan re mo eyi ni we pe o ti di eni ti adariji nitori lese kese bi ti o ba ti ronu po ada gbogbo ese re ti o si gbadura pelu igbagbo ninu Kristi olorun yo dari gbogbo awon ese won iji opatapata ni iseju aya yos o si wa ni alaafia on ti an pe ni ayo igbala yo je ti re idaniloju wi pe o ti ba olorun laja yo si je ti re pelu ninu orin dafidi ni atiri ti olorin dafidi yi ti o ngbadura ti o si so fun wa abayorisi nigbati ababa olorun laja abayorisi nigbati igbala olorun ti o ba ti je ti wa orin dafidi ikokan le ni aadota orin dafidi ori ikokan le ni aadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa bi o ba je toto ni o ti ni igbala o ri wi pe ayo run ayo wi pe ati dariji o yo wa ninu okan re papa yo foye gbogbo ebi idalebi ti o ti wa tele tele awon mu won kuro o ni ayo we pe nisinsin yo ti je ti omo olorun e ki se ayo ti awon agabagebe ayo ti awon agabagebe ki pe nitori we pe o se se bi won ba ni ohun kan nisinsin yi won le sope won le dope won le fofayo sugbon ni iseju medogun tabi ogbon iseju leyin na ayo ti won ro pe won ni o ti fo lo nitori eyi ni Job se nso fun wa wo Job ori ogun ese ikarun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan li ayo agabagebe bi abaje eni ti o ti ni igbala bi abaje eni ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala wa gege bi eni ti o ti ni iwenumo ninu eje Jesu o sese ki a korin fun igba die o sese ki a ni ayo osan kan tabi orukan ṣugbọn so fun a wi pe orin ayo eniyan buburu fun igba kukuru ni o si so fun a wi pe ayo awon agabagebe o je fun iseju kan ṣugbọn ayo ti wa titi ayo ti bani kale ayo ti wa ninu okan wa looro losan lale lati ojo kan de ojo miran eyi ni ayo igbala tun ka le kan si ninu orin dafidi ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi ti o gbadura ni yi o ti ni ayo yi tele tele ṣugbọn o so ayo yi nu nitori o pada sinu ese o pada sinu agbere o pada sinu eke iro pipa o pada sinu ki a ma bo ese mole asusun fun wi pe eni ti o ba bo ese lo mole ki yo se rere ṣugbọn eni to ba jewo to ba ko sile ni yo ri anugba nitori wi pe o ti di apeyida o ti padanu ayo igbala olorun ti o ni tele tele o lo se wa ngbadura wi pe olorun ni tooto mo mo wi pe mo ti se ka lati ese ikini olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu irekoja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi le awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo irekoja mi o nigba gbogbo li ese mi si nbe ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re on ti olorun bere lowo eni ti o fe ni igbala to to ni yi we pe oni lati jewo oni lati ko sile lai bo onko mole o so fun wa we pe ni ese ikeje oni fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa so fun awe pe mu ayo igbala re pada tomi wa mo ti padanu re ṣugbọn mu pada tomi wa ki o se fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala olorun ki o le je tun ki o ma tun pada sinu awon ese wonyi mo ki o le je eni tin duro sinsin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese ti o ti ko wa leru tele tele bi o ba je wo pe ni toto ni ani igbala olorun a gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun siru igbala nla bi eyi onitan je alaimore o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori o ni anfani ati gba idariji o ni anfani ati ni igbala ṣugbọn nitori wi pe o ndimo nitori wi pe o nse agabagebe nitori wi pe o ndagunla eyi ko kan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon eberu ni o fi n bi wa ni ibeere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu eberu ori keji ese iketa o ni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese ton pa wa lo ku yi ton pa wa ko lo yi o ni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi o ni igbala ti a nso nipa re yi ti atete ko bere si so lati odo oluwa o je eti Jesu Christi oluwa wa fun rara re ti o ti wa su re tele tele ati ti asi fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin Jesu won fi mule fun wa we pe tuto ni igbala yi we pe bi o ba gbagbo igbala yi yo je tire mo si gbagbo we pe o ni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande oluwa irapada oluwa ki o je tire yo je tire loruko Jesu anwo nisinsin yi

0: Ọlọ́run pèsè fún àwọn tálákà. O mọ̀ wípé ngbà tí a rán Jésù Kristì wá sí ayé, ó jẹ́ ìpèsè fún àwọn tálákà. Ó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún àwọn tí kò lọ́lọ́run. Ó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún àwọn aláìmọ̀kan. Ó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún àwọn tí ó wà nínú òkùnkùn, àwọn tí ó wà lábẹ́ òjìji ikú. Ó jẹ́ ìpèsè Ọlọ́run, ìpèsè ìgbàlà fún àwọn aláìlọ́lọ́run, fún àwọn tálákà. Ẹ bá ń sọ nípa tálákà, àwọn tí kò ní ohunkóhun láti fi ṣe ìràpadà ẹ̀mí wọn, àwọn lápẹ́ ní tálákà. Gbogbo ènìyàn níwájú Ọlọ́run ni a jẹ́ tálákà àti asán. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì ni ó wá láti wá sọ wá di ọlọ́rọ̀ nípa ti ẹ̀mí. Bí a bá ń sọ nípa tálákà, owó náírà kò ṣe nǹkan kan níwájú Ọlọ́run. Bí ènìyàn bá lówó tí ò lọ́lọ́run, bí ènìyàn bá lówó tí ò lálàáfíà, bí ènìyàn bá lówó tí ò ní ìyè ẹnipẹ̀kun, bí ènìyàn bá lówó ṣùgbọ́n tí kò ní agbára láti borí ẹ̀ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run, kò ní nǹkan kan, ó jẹ́ tálákà. Ṣùgbọ́n a sọ fún wa wípé Ọlọ́run nínú oore rẹ̀, ó pèsè fún àwọn tálákà. Ó fún wa ní Jésù Kristì, oní ọ̀rọ̀, onígbàgbọ́. Nínú ẹsẹ̀ 11 wa sọ wípé Olúwa ti sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ wo ni Olúwa ń sọ? Ọ̀rọ̀ tí Olúwa ń sọ ni wípé wo ìpèsè tí mo fún gbogbo ayé, wo ìgbàlà tí mo fún gbogbo ayé, wo ìpèsè tí mo fún àwọn tí kò lọ́lọ́run, àwọn tálákà, àwọn tí kò jẹ́ nǹkan kan níwájú Olúwa. Ó ní Olúwa ti sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ilé ogún àwọn ẹni tí ń fi ayọ̀ ròyìn rẹ̀. Mo gbàdúrà wípé ó jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Láti àṣálẹ̀ yìí ni ó yẹ kí o máa sọ fún àwọn aládùúgbò rẹ, kò yẹ kí o dúró de ọ̀la. Láti àṣálẹ̀ yìí ni ó yẹ kí o máa sọ fún àwọn aládùúgbò rẹ wípé a ní ìpàgọ́, wípé Ọlọ́run yóò ṣe wọ́n lóore. Jẹ́ kí a wò ó kíkópa ní kíkún níbi ìpàgọ́ náà. Kíkópa ní kíkún nípa ìpàgọ́ náà. Ní àkókò Kérésìmesì yìí, ó ṣe pàtàkì fún wa láti wà ní ibi tí Ọlọ́run fẹ́ kí a wà. Nítorí ogunlọ́gọ̀ ni ó máa ń lọ sí ọ̀run àìròtẹ́lẹ̀. Ní àkókò Kérésìmesì, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá mọ́tò àti ikú àìtọ́jọ́ ni ó máa ń wà. Ohun tí ó máa ń fà á ni wípé àwọn ènìyàn ìrìnkúrindò ó máa ń pọ̀ jù fún wọn ní àkókò Kérésìmesì. Àtijẹ, àtimú, ìmùtípara ó máa ń pọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àkókò Kérésìmesì. Ṣùgbọ́n bí a bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n, ohun tí ó yẹ kí a ṣe ni pé kí a ṣe bí àwọn ọlọ́gbọ́n, àwọn amòye tí ó wá láti ìlà ọ̀run, wípé a ń fẹ́ láti rí Jésù, ẹni tí a bí gẹ́gẹ́ bí ọba, ẹni tí a bí gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà láti kó ẹ̀ṣẹ̀ ara ayé lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a nípa nínú ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe. Ní àkókò yìí, mo sọ tẹ́lẹ̀ wípé mo gbàgbọ́. Ohun tí mo sì ń sọ, ó dúró lórí ohun tí mo mọ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wípé mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò dábìrà ní ìgbésí ayé wa. Ní àkókò ìpàgọ́ yìí, nípa bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí èyí jẹ́ ìpinnu rẹ. Wo Joshua orí 24, Joshua orí 24, ẹsẹ̀ 15. Bí ó bá sì ṣe búburú lé ojú yín láti sin Olúwa, ẹ yan ẹni tí ẹ̀yin yóò máa sìn lé òní, bí òrìṣà wọn ni tí àwọn bàbá yín tí ó wà ní ìhà kejì odò ti sìn, tàbí àwọn òrìṣà àwọn Amori ní ilẹ̀ ẹni tí ẹ̀yin gbé. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti èmi àti ilé mi ni Olúwa li a ó máa sìn. Èyí ni ìpinnu Joshua wípé òun ó máa sìn Olúwa pẹ̀lú ilé òun. Ó yẹ kí èyí jẹ́ ìpinnu rẹ̀ náà wípé ìpàgọ́ tí ó ń bọ̀ yìí, ó sìn Olúwa, ó sìn Olúwa wípé bí ó ṣe ti ìwọ ni àti ilé rẹ, wípé Olúwa ni ìwọ ó máa sìn. Bí ó sì ti ṣe àǹfààní fún wa láti wá sí ọ̀dọ̀ Olúwa kí a bá lè níyè ní àkókò ìpàgọ́ yìí ṣe ìpinnu, kí o sì jẹ́ kí ìpinnu náà kí ó le tó bẹ́ẹ̀ tí ẹnikẹ́ni kì yóò fi lè yí ọlọ́kàn padà wípé ó nípìn ní kíkún ní ìpàgọ́ tí ó ń bọ̀ yìí. Rántí wípé láti ọjọ́ 21 títí di ọjọ́ 24 oṣù 12 ọdún tí a wà yìí ni ìpàgọ́ yìí yóò wáyé ní ibi tí o wà ní ẹkùn rẹ. Ìbùkún aláìlẹ́gbẹ́ ni ó ń dúró dè ọ́. Má ṣe pàdánù ohun tí Olúwa ń pèsè fún ọ. Jẹ́ kí a dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa. Kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a ò ní jẹ́ aládàánù, a ò ní pàdánù ohun tí Ọlọ́run pèsè fún wa ni akoko ipago tin bo yi dide duro lori ese re akoko ti ito lati lo sile odidi lati gbadura dide lati mu ipinu dide lati kopa ninu ipago na ati on gbogbo ti a ma se lati mura sile fun ipago na nipa wipe ise wa lati se nipa wipe ani lati wa nje nibi idana fun awon ti o wa ni bi ipago nipa wipe ani lati jo wa akoko wa ohun ni wa ise owo wa ohun gbogbo ti ani lati je ki ipago na ti so nipa Jesu Christi ki o je ohun ti a o se ti ko ni ni eja kole kankan ki asopo olorun ki olorun ki o le ran wa lowo sopo olorun wi pe o nipa o nipin ninu ipago na omo re yo wa nibe aya re yo wa nibe oko re yo wa nibe ore re yo wa nibe awon ti o ba ogbele won wa nibe awon ti ejo nsise won wa nibe awon aladugo re o so fun won so fun olorun wi pe o kopa ninu ipolongo ati ninu ipago na funra re je ki agbadura je ki agbadura ki a mu ipinu ti enikeni ilo ti o le yi pada
1: Jeremiah ori 55 oro ti Jeremiah woli so fun Baruku omo Neriah nigbati o ti po oro won yi sinu iwe tan yenu Jeremiah le odun 4 Joachim omo Josiah oba Juda wi pe bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi fun o iwo Baruku iwo wi pe egbe ni fun mi ni isisin yi nitori ti Oluwa ti fi ibanuje kun ikaanu mi aare mu mi ninu edun mi emi ko si ri isimi bayi ni ki iwo so fun Oluwa wi bayi pe o eyi ti emi ti po le emi o wo lule ati eyi ti emi ti gbin le emi o fatu ani gbogbo ile yi iwo asi n bere ohun la fun ara re ma se bere nitori wo emi o mu ibi wa sori gbogbo eran ara ni Oluwa wi sugbon emi re le emi o fi fun o bi ipogun ni gbogbo ibi ti iwo ba lo si
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura, Baba, awa so waju yin nisisin yi, ambebe wepe ki eba wa soro. Bi esiti mba wa soro, ambebe wepe pelu igbagbo ati igboron. Gege bi omo lorun tooto, awote so waju lati shi onti mba wa so. Ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese
3: o man je eni tin rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi aban so wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa si waju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohun ko to ba wi fun wa lati sinsin yi lo ni a o ma se gbati abati ni anfani yi wi pe adi ore olorun adi okan ninu awon omo olorun awa sinu agbole igbagbo ati die bi olorun lese kese le ori wi pe ife lati gboran si oro olorun wi pe wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wi pe olorun gba laaye ni igbese aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji ari iwe pe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerin le logun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wi pe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wi pe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati a ba da lohun gege bi awon israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba n pe enikeni oba ti o n pe o yi bi o ba ti ran awon onise re wi pe oba fe ri o ohun gbogbo ti o n se bi o tile wo ki nkan naa ki o ti se pataki to ni o ni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda ohun gbogbo o n pe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba n pe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o n pe enikan ninu wa bi a ba se aigboran si ipe yi a o ri wi pe ijiya yo de nitori be eni olorun fi n so fun o ni wi pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wi pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese ketadinlogbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba naa li eyin o ke pe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi ni hi ni ari wepe olorun o nba awon mo israeli wi sugbon ki se fun awon mo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni an pe ni asako eredi ti a fin pe apeyinda ni asako ni wepe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo ni bi ti enikan ki gbe o lo ngbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni an pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so pe eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti wi pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati ri wi pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon mo kekeke bi won ti ndagba a ma nri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon mo israeli awon israeli won shorte si olowa bi o ti le je wi pe o ti se won lore bi o ti le je wi pe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti o kun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a tin rigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti nfi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki esirin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo be ni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihin ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese kerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke ran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi abaje alaigboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo tina owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa iro ara won e ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa eni kokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ode se wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri eni kokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni gba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo oluwa na ni lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a ofi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wi pe awa ti a njale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a nrede oru tele tele awa ti a rinrin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a nba aye dore wi pe a tun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse aigboran si olorun awa ti a ba nse be ti a nse aigboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe a dabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon omo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won daradara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon oniwaasu wa loni won so wi pe awon oniwaasu wa nife ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran Jesu Christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni Jesu ni o fi son gbogbo ti o se ni o fi son gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni Jesu Christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si n so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe o ni ife ni Jesu Christi ife ti Jesu Christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a o ni fe wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara e ti oluso agutan so fun nko eti emi olorun fun ara re ti o so fun onko igba ti o nka bibeli ti emi olorun to so fun o to juwe nkan fun pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki e kuro ni gbese aye re se emi olorun to so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan won yi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketadin logoji Jerusalem Jerusalem iwo ti o pa awon woli ti o se so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Kristi ni o soro yi sori wo pe bi Jesu Kristi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa wo pe ki a ma se bi awon olote ara ile Israel bi won ti se wo pe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wo pe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni eyi je wi pe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikejidinlogbon ati ikokandinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji lakoko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti a di ero wowo le lori gbogbo elese ti nse aisimi ti se laala ti nsise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota Olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju Olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki o nki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wo pe ki o wa wole lesa jesu wo pe o fe je ti olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na olorun tun ba jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo jesu christi ki a farabale daadara ki a wo jesu christi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbungbun ife olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo olorun ati wa sinu ijoba olorun sugbon a o si ninu ogangan ife olorun ohun gbogbo ti olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni ati nse sugbon jesu christi o je eni ti o se ife olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife olorun nibi ti jesu christi wa yi lo wa ti npe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni wi pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti jesu christi n so fun wa ni wi pe a ni ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga olorun ajaga jesu si orun wa a ko ni le lo si ile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wi pe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wipe a n ko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wipe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dariji enikeni a o so wi pe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada o nigba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wipe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wipe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eni omo olorun ki se so wipe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mun lati fi han mun lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi nba eniyan lo so mo wipe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacobo ori kerin jacobo ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun eko oju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin nkan meji ni a so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji eko oju ija si esu bi ki ba se wepe agbe isise kini ki yo se se lati gbe isise keji bi ki ba se wi pe ateriba fun olorun ki o le sese fun wa lati koju ja si esu eni opolopo ni won ofini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ja si esu nitori wi pe wo teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigba ti olorun so fun wa wi pe enikan ti o se o ni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori ti re mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo wi pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni wi pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti an gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun ogbebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko iyawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe le orun lenu o le so wi pe ese ti iyawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won yin da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa olorun fe ki a teriba olorun fe ki a gboran o si n pe wa loni leekan si wi pe ki a teriba ki a gboran je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se eyi ni wi pe a n teriba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran ma se je alagidi omo ni waju oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun.

ni won so fun wa wi pe owo aye n te won esun ba won o n pa won awon ti o pa tapatapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile ewo sanwo oyibo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye yo ti mo wi pe esun ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko moju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo nani ti o wa fun imulada fun irora ti wa ko mo nipa re jesu kristi ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti awa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe kojo ajewo ese wa sin ko sile bi a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wipe o n fe iran lowo lodo olorun o si n fe abo re bo ti n jewo ese ba ti n je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to n daju lori re o so fun wa wipe awa ta se be pe a je olori re olorun jacob tani olorun jacob gba ti jacob n sa ko lowo ta ni lowo isau le olorun pade re ni oju ona ibi to n sa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wipe inu aginju ni ni olorun wa ba ni o ko si wipe ohun a ma seso lori re olorun jacob niyen nigba ti o de odo labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun olorun gba nigba ti olorun so pe ki o kuro ni odo labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni olorun tun so fun labani pe Jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigbati Jacob n bo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo n bo ki o si gba awon ore ni Esau ranse pada wi pe so fun wi pe emi papa n bo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni olorun ti o da abo bo jacob a si wa so fun o wi pe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo ese re ti o ko sile ti o fi oluwa se olugbala re ti o si bi olorun se ile iso giga re wi pe olorun jacob yo je abo re e wa wo awon ise oluwa iru aforo ni aye o mu ọtẹ tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a n pe ni opin aye gba ti jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wipe o rin de ilu nigeria tabi o rin de ileto re sugbon sibesibe a n je ki o di imo fun wa wipe bi o tile je pe jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pẹ̀lú iṣẹ́ àṣetán ìgbàlà tí ó ṣe ìyẹ́ kò ti rìn dọ́dọ̀ ẹ o ti gbọ́rọ̀ jésù àti fihàn rere àti fihàn ọ́ èyí ni ọlọ́run sọ wípé títí dé òpin ayé níbi tí ó wà níbẹ̀ ni iṣẹ́ ọlọ́run ni ó ti ń ṣe àwọn ọ̀tẹ̀ tí àwọn èèyàn sì ní sí ọ àwọn tí ó dìtẹ̀ mọ́ ọ sọ wípé ó mú àwọn ọ̀tẹ̀ wọ̀nyí tán dé òpin ayé ó ṣe ọrun oìjà ni à ń pè bẹ́ẹ̀ o si se oko o ija na niyan o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fi n saka akiri awon abo ni awon abo ti a sin wa je ki n ka die fun o nipa awon abo ti àwọn tí ó wà nínú ayé tí wọ́n wá ó sì ṣe é ṣe kí ìwọ náà kí o ti wá irú ààbò bẹ́ẹ̀ rí àwọn ààbò èké. Isaiah orí 32:30.
Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu asi ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaunse a ti ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa bi o so ba ri enile adaunse nbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si ile adaunse awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokonba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa si abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o isora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won babalawo papa to sogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku laipe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si da be ni pe won le so pe won se so nitori pe won wa owo bi won ba ni ru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe e mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan ajetele ajesara asi ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki bo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini
ni ojo ti o je wi pe o nfe nkan won yi abo yi gan yo je otile abo ikeni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kan kale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile yebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile oluma ngbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti Jesu Kristi okuta ile asi ti danwo o si yege okuta igule yebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gbagbo eni ti o gba Jesu gbo ki o sa onkon ki o le idajo le omi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osun yin ni yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole gbogbo abo eke yin ni yo gba lo idajo olorun ni yo gba lo nitori be bi o ba nfe abo ti o daju abo ti ki o je otile ni ojo eponju Jesu Kristi ni abo ti o daju nitori wi pe gbogbo abo ike patapata ni yiyin yo gba lo omi yo si kunbo awon ibi isasi mole ma je mu yin ti e ba ikuda le o so di asan nitori be awa ti ansaka kere anfi wo sofo ni o gbo wi pe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe ah koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada we pe ma je mu yin ti e ba ikuda le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o si so ni ese ikokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yi nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bedi o so wi pe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idi won wa lo o si so wi pe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wi pe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scalp kekere ni akoko otutu ti a so pe obinrin ibora re da ti o si mu nkan naa jade kekere bayi ti o so pe wo ibora mi ni yi lakoko otutu akoko oye gbe e lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkan kan ju gele ori obinrin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta rupa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo to to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma n so pe bi owo mi ba te samu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te samu ni suru o ni samueli kini ori kerin
àwọn tí ọwọ́ wọn tẹrù nǹkan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti ẹ̀jú sáàmù lọ àpótí ẹ̀rí ọlọ́run gan pàápàá ni ó bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Ibẹ̀ ni a fi májẹ̀mú tí ọlọ́run bá Ísírẹ́lì dá ibẹ̀ lé a fi sí. Àwọn mánà tí wọ́n jẹ lé aginjù ibẹ̀ lé a fi sí pẹ̀lú, ṣùgbọ́n nítorí wọ́n jókòó sínú ẹ̀ṣẹ̀ bí ọwọ́ wọn tilẹ̀ tẹ nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n sì hóyè bẹ́ni pé ìṣẹ́gun ti dé, ìṣẹ́gun ò jẹ́ tiwọn. Bí a bá ń fẹ́ ààbò tòótọ́, a ní láti kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí a sì gba Jésù Kristì ní Olúwa àti Olùgbàlà wa. Èyí ni ààbò tí ó dájú, èyí ni ààbò tí ó sì jẹ́ ìrànwọ́ fún wa. Ní Sámúẹ́lì kínní orí kẹrin, mò ń kà á fún ọ láti ẹsẹ̀ ìkẹta. Àwọn ènìyàn sì dé bòdó. Àwọn àgbà Ísírẹ́lì sì wípé nítorí kíni Olúwa ṣe lé wa lónìí níwájú àwọn Fílístíìnì. Ẹ jẹ́ kí a mú àpótí májẹ̀mú Olúwa tí ń bẹ ní Sílò sọ́dọ̀ wa pé nígbà tí ó bá dé àárín wa kí ó lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa. Àwọn ẹlòmíràn wà tí ó jẹ́ wípé sáàmù ni wọ́n wá káàkiri. Kí sáàmù yìí kí ó lè gbà wọ́n kúrò lé ọwọ́ ọ̀tá wọn. Àwọn ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí wọn kí ó jẹ́ aláboyún. Irọ́ ò kúrò lẹ́nu wọn, ìjà ò kúrò lọ́wọ́ wọn. Bí wọ́n bá fi ìjà pẹ́ ta pẹ̀lú ọkọ tàbí pẹ̀lú aládùúgbò, wọ́n á sọ fún ọ wípé kí ti bábá mi kí ó má ti dé bá mi ni. Àwọn náà ṣé wọ́n mọ̀ pọ̀ lọ́hùn kì í jà bẹ́ẹ̀. Torí bẹ́ẹ̀ bó bá sọ pé kí ti bábá rẹ kí ó má ti dé ni, àwọn èèyàn nílè mú ọ, wọn ò nílè sọ ọ̀rọ̀. A jẹ́ wípé èṣù bábá rẹ ni ó fún ọ níṣẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bí wọ́n bá ti lóyún, ó di ilé àdúrà pẹ̀lú ìgò lọ́wọ́ wọn àti omi. Wọ́n sọ pé kò sí ni, bá a bá ti mumi àdúrà gbogbo ẹ̀ parí. Bínú ń rùn ọ́, bí ọmọ yẹn bí ó bá dàbẹ̀ ni pé nǹkan fẹ́ ṣọwọ́ òdì, bí omi àdúrà bó bá ti kan ọmọdé lára ó parí. Ẹni tó ń gbàdúrà sínú omi ìgò gan èpè ò kúrò lẹ́nu ẹ̀, ìyàwó kejì ò kúrò nílé ẹ̀. Ní tòótọ́ ló ń gbàdúrà, ní tòótọ́ ló ń dàbẹ̀ ni pé ó sọ nǹkan kan tó dàbẹ̀ ni pé ó ń fi èdè fọ̀, ọ̀fọ̀ ló ń pè é. Nítorí pé kò jẹ́ t'Ọlọ́run, kò mọ ìlànà Ọlọ́run. Ó ṣeéṣe nípa bẹ́ẹ̀ kí a sọ pé ọkàn mi balẹ̀ nítorí pé omi àdúrà ó wà nílé mi, mo tò wọ́n jọ ní ìgò méje. Bélé ìṣẹlẹ̀ láàárọ̀, ìgò báyìí ni màá mu. Bélé ìṣẹlẹ̀ lálẹ́, eléyìí ni màá mu. Gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ẹ, tẹ̀ṣẹ̀ ò bá kúrò lọ́wọ́ ẹ, àbòkọ́ yẹn. Ó sì ṣeéṣe ká ṣe àgbélébu pẹ̀lú igi, kápẹ́ńtà tó bá kan àgbélébu, ṣé kì í dẹ́ṣẹ̀? Kò ti fi ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ba àgbélébu tí ó kàn fún ọ jẹ́, wàá gbé sí ẹnu ọ̀nà, wàá ní Jehovah Jireh, Ọlọ́run ló pèsè rẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, àìsàn ṣe ọ́. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, wọ́n rú àwọn èèyàn jáde nínú irú ilé bẹ́ẹ̀, abo ekeni. Bí a bá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ìṣẹ́ ò ní kúrò nílé wa. Bí a bá sì mọ̀ bẹ́ẹ̀, a ó sátọ Ọlọ́run lọ pẹ̀lú ọkàn tí ó ronúpìwàdà. Wo àwọn èèyàn wọ̀nyí, wọ́n sọ wípé nígbà tí àpótí ẹ̀rí yìí bá dé àárín wa, èyí jẹ́ àmì wípé Ọlọ́run Olódùmarè àti Alágbára wípé ó ti dé àárín wọn. Wọ́n sọ wípé kí ó lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn sì ránṣẹ́ sí Sílò pé kí wọ́n gbé láti ibẹ̀ ẹ̀wá àpótí májẹ̀mú Olúwa. Àwọn ọmọ ogun, ẹni tí ó jókòó láàrin àwọn kérúbù àti àwọn ọmọ Eli méjèèjì, Ofni àti Finihasi, wà níbẹ̀ pẹ̀lú àpótí májẹ̀mú Ọlọ́run. Nígbà tí àpótí májẹ̀mú Olúwa dé bùdó, gbogbo Ísírẹ́lì sì hóyè tó bẹ́ẹ̀ tilẹ̀ mìtìtì, inú wọn dùn. O lè máa wo àwọn ẹlẹ̀sìn, àwọn àgàbàgebè, àwọn tí wọ́n ń jà, àwọn aluni, àwọn ẹlẹ̀tàn, àwọn ìkà, àwọn alágbèrè, àwọn afiọkùnrin bá ara wọn jẹ́ tí wọ́n bá dé ilé ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin, tí wọ́n ń jó, tí wọ́n ń yọ̀, tí wọ́n ń pàtẹ́wọ́, tí wọ́n ń fò sókè. Wọ́n á sọ wípé awo orí èṣù mọ́lẹ̀ wómúwómú, kí wọ́n sì máa fò sókè. Wọ́n á sọ pé ó parí, ti ọ̀tá parí, ti oṣó parí, ti ẹ̀jẹ̀ parí. Ìjà ò kúrò lọ́wọ́ wọn, ẹ̀ṣẹ̀ ò kúrò lọ́wọ́ wọn. Ó sì ṣeéṣe kí wọ́n gbààwẹ̀,
ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won patewo ki won se kini sugbon bi e se oba kuro nbe iya oni kuro nbe won hoye wo pe isegun ti de o ti e le so ara re ni isegun tabi ki obi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese segun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon heberu o si waye won pe apoti majemo oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe samu lasan lo gbe dani wi pe agbara ti o wa ninu saamu ni ese ti gba lowo e won mo wi pe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigbati wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abi mo agbe sori bed ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe en mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba jewo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara wonyi awon wonyi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wepe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke esija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidi gidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ta ba n fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni adorun 91 ikokanle ni adorun esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wipe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wipe olorun jo ese mi ni mo mo wipe jesu ku fun mi o si fe ma tesiwaju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon nkan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a si n so wipe igbagbo mi duro lori jesu kristi eyi si ni idakoro mi wipe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a n pe ni jesu kristi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won jewo ese won ti won ko sile awon ti won ri igbala jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba wipe ani lati jewo ese wa ki a ko sile
kire ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon yen won joko ni ibi kokko ga ogo won dabi awon ti o wa se eko bibeli ni aya oni ti an se sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atutele sugbon awon ti o so wi pe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje Jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisin yi awon won yi le eni ti o joko ni ibi ikoko ga ogo awon ni o n gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a n pe ni ti won pe ni ero se ohun ni igbekele re bi o ba je ifoju okan se epo lasan lasan o n le isu lo o mo we pe bi aisan ba de esu lo wa n di e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o no le esu lo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni oun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto ohun o gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma n tafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa tin fo le osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri le okunkun tabi fun iparun ti tin pani tin run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je pe o ti fi Jesu se abo re bi o ba ti ba je pe Jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wi pe kiki oju re le iwo fi ma ri le o fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tanra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi e to so sile e to fi si abe ibosun re e ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itan je gba te eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se o nire agutan to lohun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan wọ́n tún sọ di nǹkan míì wọ́n sọ di ẹrù jẹ̀jẹ̀ wọ́n tún mú awọ rẹ̀ wọ́n tún di èédú kan sínú ẹ̀ wọ́n tún fi sínú lé bó bá fẹ́ jáde kí èédú ni kí ó máa ṣọ ohun ìní ẹ abájọ tí o lè ń kó ọ lẹ́rù ẹ̀ bó bá wà lọ́jà kí o lè tà
atu fi nkan bi bi eyo owo te atu lo wa lati bi kan ati atu fi si abi apere ti a fi nta nkan abajo ti agbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni ti o ko sonu ti o so wi pe oluwa le abo mi o sin seso lori mi to pe mo se ye bi ele oju re o so fun a wi pe kiki oju re ni o ma fi ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo olowa ni se abo mi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sumo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese ikerin dini ogbon 26 titi de ikokan dini ogbon nisinsin ni mo fi abo ti o peye abo ti o daju mo fi han o wa ku si owo re bi o ba fe gba abo ti olorun pese fun o Deuteronomy ori keta le ni ogbon lati ese ikerin dini ogbon ko si eni ti o dabi olorun iwo jesuru ni ti ngun orun fun iranlowo re ati ninu ola nla re le oju orun olorun ayeraye ni ibugbe re olorun ayeraye ni olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re olorun ayeraye ni o ndide ti o so fun esu ati fun awon ota re pe panumo ti won si le mi fi si o olorun ayeraye ni eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo atubota aye re eni ti o si setan lati toju re ati lati pa omo o ni olorun ayeraye ni ibugbe re ati ni isale ni apa ayeraye wa ni isale re wo olorun bi o ti ga to ni o wa ni oke o dabi abo fun o o si wa ni isale pelu owo re owo nla re owo ti gbani owo ti yoni ninu ofi owo ti yoni ninu iya pelu owo re abe re ni apa ayeraye wa ni isale re o si ti ota kuro ni waju re o si wi pe ma parun Israeli si joko le alaafia orisun Jacob nikan ni ile oka ati ti oti waini pelu orun re nse irisile alaafia ni fun iwo Israeli ta le o dabi re iwo eniyan ti ati owo Oluwa gbala je ko wa ye onisinsin wi pe igbala se pataki ta le o dabi eni ti ati owo Olorun gbala asa iranlowo re ati eni ti se ida olala re awon ota re yo si teriba fun o iwo o si ma te ibi giga won mole eni ti o fi Olorun se abo re ati apa re awon ti ni aka nibe yen ninu iwe owe ni ati so fun wa ni ori ikeji le ni ogun iwe owe ori ikeji le ni ogun ni ese ikewa de o so fun wa iru abo ti Olorun pese fun wa abo ti o daju iwe owe ori ikeji le ni ogun ese ke ese ikewa ati ese ikokanla bi eni wi pe ile eso agbara ni oruko Oluwa iwe owo ori keje din ni ogun ni o ese ikewa oruko Oluwa ile eso agbara ni olododo sa wo inu re o si la oruko Oluwa oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sa wo inu re ki se elese o ki se elegan ki se eni ti o ni fi oro Olorun se sugbon olododo eni ti o ti je wo ise re ti o ti ko sile eni ti o ti bebe fun anu lodo Oluwa eni ti a ti fi eje Jesu wo inu okan re mo eni ti a ti fi eje Jesu ra pada eni ti a ti gba okan re la awon wonyi ni olododo oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sa wo inu re o si la oro oloro
ni ilu agbara re o si dabi odi giga li oju ara re eni ti o le oro a ma fi oro re se ibi giga ilu agbara ati ilu abo eni ti o ni oyin ni a ma fi oyin ni oyin ni ye ara re ka bi ilu agbara ati bi abo sugbon ike ni o ni oju ara re ni o ti dabi odi giga sugbon eni ti o ba nfe bo lowo ajakale arun lowo iku ojiji lowo ofa ti o nfo kaakiri ni osan gangan lowo ajakale arun ti oru ati lowo ohun ti o nlo ninu aye oni sawo ibi giga ile iso agbara ti olorun oruko oluwa le olorun se fi fun wa lati je ile iso yi bi o ba sawo inu re o daju we pe ola a o si da oni ide eso olorun yo si wa le ori re ki a to lo gbadura ni anwo malaki ori keta malaki ori keta ese ikerin nini ogun malaki ni iwe ti o gbe ninu majemu lai lai ori keta ese ikerin dini ogun nigba na le awon ti o beru oluwa nba ara won soro nigba kugba oluwa si teti si o si gbo o si ko iwe iranti kan ni waju re fun awon ti o beru oluwa ti won si nse asaru oruko re wo si je temi ni inikan le oluwa awon mogun wi le ojo na ti emi o da emi o si da won si gege bi eniyan ti ma da omo re si ti o si olorun so wipe ni ojo wahala ni ojo idagire ohun o da o si ohun se owo se itoju re ohun o je abo fun o bi o ba je wipe o fi ara re sinu kiko eko oro olorun eyi ti a n wa ti a n so fun a wipe ki a wa ko eko oro olorun ki a wa gbo ti oluwa ki olorun ki o le gbo ti wa ki se lasan bi o ba wa ni ojo aya oni ti a ti a fi eko bibeli ti yoruba si bi o ba n wa ti o n gbo eko oro olorun ti o si mu igbesi aye re pada bo sipo gege bi oro olorun o so wipe ki se lasan wipe ohun a ni o gege bi ni ohun a ma seso lori re ohun a si je ibi abo re ki olorun ki o si to le je ki o to le je ibi abo re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo sabere o se pataki wipe ki a ko won sile ki a si so fun olorun wipe olorun iwole abo ati agbara mi iwole lowo lowo iran lowo ni igba ikanju fun mi o so pe nitori na ni emi ki yo beru bi a ti le si aye ni idi ti a si se awon oke nla nipo esi inu okun bi omi ti le n ho ti o si ru bi oke ti le bi ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa kíṣe èyí tí ó mú ìlú ọlọ́run inú ìlú ọlọ́run dùn ìbí mímọ́ ọ̀gá ògo ọlọ́run bẹ̀lẹ́ àárín rẹ̀ a kì yóò ṣe nídìí ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́ ní kùtùkùtù òwúrọ̀ olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa ọlọ́run jákọ́bù lè ààbò wa àti jẹ́ kí ó di ìmọ̀ pọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí ibi ààbò tòótọ́ ibi ààbò tí ó dájú ibi ààbò tí kì í jáni tílẹ̀ ní ọjọ́ ìpọ́njú ó wá kù sí ọ lọ́wọ́ láti gbàdúrà láti wá ojú olúwa bí o bá mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ́ sì wà nínú àgọ́ rẹ ẹ̀ṣẹ́ wà ní ìgbésí ayé rẹ kí o sọ fún ọlọ́run kí ibi ààbò tí ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ kí o lè jẹ́ tìrẹ gbogbo ààbò èké gbogbo irọ́ tí a sá pamọ́ sí abẹ́ rẹ kí a jẹ́ òfin ọlọ́run kí a kọ́ sílẹ̀ òrùka ọwọ́ ni ìgbàdí ti ìdí ni òǹdè ni tàbí ẹ̀gbà tí a so mọ́rùn tàbí èyí tí a rìn mọ́lẹ̀ ní ilé wa tàbí èyí tí a sọ̀rọ̀ sí ojú fèrèsé tàbí sí ẹnu ọ̀nà kí a já wọn kúrò kí a sì sọ fún ọlọ́run wípé lónìí ó ń gba jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà rẹ ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ jésù sì jẹ́ ẹni tí ó ra ọ́ padà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lọ́wọ́ èṣù kúrò lọ́wọ́ ẹni bíìnì bí o bá sọ fún ọlọ́run ó dájú wípé yóò gbọ́ tìrẹ kéèpé nígbà tí ó wà nítòsí nísinsìnyí kí ó lè gbọ́ tirẹ̀ kí ó lè gbọ́ àdúrà rẹ
bi wahala ba wa fun o so fun Jesu bi o ba tin fi abo ke se isadi re je wo kan won yi fun Olorun ki o se ko sile bi o ba si tin tara re je wi pe Psalm ni ibi sasi ti re tabi agbelebu ti o soro mo ile tabi omi igo ti aya simi mo loro wi pe yo je ibi abo fun o tabi ile ti akosi agbala ibi kan ni o ro pe yo je ibi abo fun o ati je ki o di mo fun loni e ti o je ibi abo toto oruko oluwa ile iso agbara ni bi olododo ba sa wonu e abodaju eje re ni ati sa le ati ta sile fun imukuru ese wa lo fe ni an gba igbala lowo re pepe ki o le gba o ki o le tun igbesi aye re se wa sodo Jesu loni bi o ba jewo ti o se ko ese re sile anu Olorun ati idariji lati odo re yo je ti re kepe Oluwa yo si gba o je ke asako ki o pada wale bi o ba ti mo Olorun tele tele sugbon o tun ti pada sinu aye ati sinu ese pada wa si ile adupe fun ise igbala ti Jesu wa lati se fun wa adupe fun iya ti o je nitori ti wa adupe fun eje ti o ta sile nitori ti wa asi dupe fun oro Olorun ti o fi fun wa ati fun awon eniyan ti o ti pese sile lati ma fi oro yi ye wa baba omo ati emi gba ope ati yin wa opolopo lo wa ni ilu yi ati ni orile ede yi ti won ko ni anfani lati gbo ohun ti o n je ki a gbo nitori o so fun wa pe ibukun ni o fun oju wa fun ti a n ri ibukun ni fun eti wa fun ti a n gbo baba nitori ore to se wa yi adupe lowo re gba pe ati yin wa sugbon nbe o be ati se olori ire to ti o si ti fun wa ni anfani to lati gbo oro irere oro ti o n gba ese lowo elese ti o si n gba iponju lowo eni ti n jiya oro ti o n fi abo fun eni ti ko ni abo ti o n da sile ti o si n tu sile ti o n ra ni pada abe o wipe gege bi o ti fi oro yi fun wa lofe pe ohunkohun ko ni gba lowo wa ni oruko Jesu abe o wipe nigba kankan nigbesi aye wa a o ni fi aye sile fun ore tabi fun ebi tabi fun awon elesin ni igboro lati gba anfani yi lowo wa ni oruko Jesu adupe fun kan ti o ko wa ni asale yi o ti je ki o di mimo fun wa wi pe iku le ri ese
o si ti je ki o ni mo fa pe okan kokan ti o ba se yo ku ati wo pe awon ojo awon eni rira awon oso awon ti o wa ni egbe imule tabi egbe okun tabi awon emere awon eni ika ati awon elese ti won ko lati ko ese sile o so fun a wi pe inu ina run apadi ni igbeyin won a o si fe ki eyi ki o je ti wa je anbe o wi pe fun iye okan kokan ti o ba ti ko ese re sile ti o si ti jewo fun o tokan tokan pelu ipinu lati ma pada sinu awon ese won yi mo ti o si nbebe fun iwe inu ma ati igbala nipa ise irapada Jesu Kristi abe wi pe idani loju igbala ti o ma nfi fun awon ti o ba kepe o fi fun o ni oruko Jesu asibe wi pe igbesi aye otun irin otun oro otun iwa otun bi se gbogbo awon eniyan wonyi loso ni oruko Jesu eti ati gbo ni asale yi nipa abo ti o daju je ki o je ti eni kokan wa apa aye raye ti o so fun wa pe yo wa ni abe wa ati owo agbara re ti o sijibo wa je ki o je ti wa ni oruko Jesu o sa ti so fun wa pe kiki oju wa le o fi ma ri ere awon eniyan buburu wi pe arun karun ki o sun ma go wa nitori wi pe ati fi olorun aye raye yi ati olorun alagbara olorun Jacob se bi abo wa abe o wi pe awon ileri wonyi yo je ti wa abo ti o wa ninu awon ileri wonyi yo je ti wa ibi ti eji aba ti wa tele tele ibi ti ise nise ti wa tele tele ibi ti owo aye ti wa tele tele ibi ti otani ti o tin jelerun ti o sin parun ti o ti wa tele tele baba mu opin wa sin kan wonyi ni oruko Jesu tu awon de sile mu awon alaisan larada asebe o wi pe awon ti o ti yagan owo to won ki o si gbo ti won ki o si mu edun okan eni kokan wa ki o mu o si waju ite re ki o si se owo wa lore adupe ko ti gbo nitori agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikejidinla adota, si muabu, pa inuluwa wamogun, olorun Israeli wipe, egbe ni fun nebo, nitori ti afishe ije, oju ti kiriataimu, asiko, oju ti misgabu, osi warire, ogo muabu kosima, wanti gbero ibisi, ni eshbo ni pe, wa ki esije kia kekuro, lati je orilede. A o ki olu le pelu, iwo mad meni, ida yote leo. Oun igbe, lati oronaimu, iparun, ati ida horon la. Akwa mwabonon, awon mwande re muke akbo igbe, nitori ekun te le ekun ni ona igoke, losi luhiti. Nitori ni ona isokale horonaimu, akbo imiedun, igbe iparun. Kwe, esa, egbe emi yila, kesi dabi alay nini agenju. Nje, nitori ti watibeke le isho wore, ati le ishura re. A o si ko iwo pelu. Ke moshi yosi jumo lo si igbekun pelu awon alufa re ati awon ijoye re awon oluparun yo wa sori olukuluku ilu ilu kan ki o si bo afonifoji pelu yo segbe a o si papo telerun gege bi oluwa ti wi ki iye fun muabu ki o ba le fo ki o si lo ilu re yo si di aporo laisi enikan lati gbe inu re ifibu ni eni ti o sese oluwa ni imele ifibu si ni eni ti o da ida re duro kuro ninu eje muabu ti wa ni irora lati igba ewe re wa o si ti sile lori gedegede bi o ti wa ni a ko si ti da lati inu ohun elo de ohun elo be ni ko ti lo si igbekun nitori na itowo re wa ninu re orun re ko si pada nitori na o ojo nbo ni oluwa wi ti emi o ran awon ateni sapa kan si ti o si te sapa kan won si so gbogbo ohun elo re di ofo won si fo igbo won muabu yo si tiju nitori ke moshi gege bi ile Israeli titiju nitori Beteli igbekele won eyin a se wipe apo ni okunrin ni awa alagbara fun ogun a fi muabu se je efin ilu re si goke lo awon asayan odomokunrin re si sure lo si ibi pipa ni oba wi eni ti oruko re je oluwa awon omo ogun wahala muabu sumo to si lati de iponju re si yara kankan gugu eyin ti o wa yi ka e kedaro re ati gugu eyin ti o mo oruko re e wipe bawo ni opa agbara re fise opa ogo iwo olugbe omobirin diboni sokale lati inu ogo ti o si ma gbe ibi ongbe nitori a finise je muabu yo goke wa sori re yo se pa ilu olodi re run iwo olugbe areri duro leba ona ki o si wo bere lowo eni tin sa ati eni tin sala wipe kini o se oju ti muabu nitori awo olule e ku ki esi kigbe ekede re ni anoni pe afi muabu se je idajo si ti de sori ile petele sori holoni ati sori jahasi ati sori mifati ati sori diboni ati sori nebo
2: ati sori bet diglataimu
1: ati sori kriataimu ati sori bet gamuli ati sori bet meoni ati sori kerioti ati sori bosra ati sori gbogbo ilu ile muabu lokere ati nitosi ake iwo muabu kuro a si se apa re ni oluwa wi emu yo bi omuti nitori o gberaga si oluwa muabu yo si ma papo ninu ebi re ohun pelu yo si di eni egan wa ri be pe Israeli je eni eleya fun obi bi eni pe a ri laarin awon ole nitori ni igba kugba ti iwo ba nsoro re iwo ma mi ori re eyin olugbe muabu e fi ilu won ni sile ki e si ma gbe inu apata ki e si je gege bi oriri ti o po itere ni e ba enu iho awa ti gbo igberaga muabu o gberaga pupo isefefe re ati afojudi re ati igberaga re ati giga okan re emi mo iwa igberaga re ni oluwa wi sugbon ko ri be oro asan re ti ko le se nkan kan nitori na ni emi o ku fun muabu emi o si kigbe soke fun gbogbo muabu lori awon okunrin ki heresi na o sofo emi o sokun fun ajara sibma ju ekun jaseri lo eka re ti rekojo okun lo won de okun jaseri a finise ije yo kolu ikore eso re ati ikore eso ajara re ati ayo ati ariwo inu didun ni a mu kuro ni oko ati kuro ni ile muabu emi si ti mu ki oti waini tan inu ifun ti enikan ti o fi ariwo ti oti waini ariwo ikore ki yo je ariwo ikore mo lati gbe eshboni de eliali de jahasi ni won fo ohun won lati suari de oronaimu ti se goro malu olodun meta nitori omi nimrimu pelu yo daporo emi o si mu ki o dopin ni muabu ni oluwa wi eni ti o rubo ni ibi giga ati eni ti o sun tuari fun orisa re nitori na ni okan mi ro fun muabu bi ifere okan mi yo si ro bi ifere fun awon okunrin ki heresi nitori isura ti o kojo segbe nitori gbogbo ori ni yo pa ati gbogbo irungbon ni o keku ogbe yo wa ni gbogbo owo ati aso ofo ni egbe mejeje ekun lanla ni yo wa lori gbogbo orule Moabu ati ni ita re nitori emi ti fo Moabu pe ati fo ohun elo ti ko wu ni ni Oluwa wi eku pe bawo ni ati wo olule bawo ni Moabu ti fi itiju ye eyin pada be ni Moabu yo di egan ati idamu si gbogbo awon ti o ye kaakire nitori bayi ni Oluwa wi wo ohun fo gege bi idi yo si na eye re lori Moabu ako kerioti asi po awon ilu olode ati okan awon akoni Moabu ni ojo na yo dabi okan obirin ninu irobi re a o se pa Moabu run lati ma je orilede nitori pe o ti gberaga si Oluwa eru ati ofin ati okun dide yo wa lori re iwo olugbe Moabu ni Oluwa wi eni ti o ba sa fun eru yo subu sinu ofin ati eni ti o ba jade kuro ninu ofin ni a mu ninu okun dide nitori emi o mu wa sori re ani sori Moabu odun ibewo won Oluwa wi awon ti o sa duro ni aini agbara labi ojiji Eshboni sugbon ina yo jade wa lati Eshboni ati owo ina lati aarin Sihoni yo si je ile Moabu run ati agbari awon omo aporo egbe ni fun iwo Moabu orilede Kemoshi segbe nitori a ko awon okunrin re ni igbekun ati awon

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Jeremiah, ori ikejilela adota. Sedeka ya je eni odumo kan li logun, ni bati obere si joba. O si joba odumo kan la, ni Jerusalemu. Oruko eya re si ni, Hamutali, omobene Jeremiah, ara Libna. O si shebu buru ni waju oluwa. Kegebi bugwe iti jiwa kimutishe, ni turi ibinu oluwa. Ori be ni Jerusalemu, ati Juda. Titi o fiti won jade kuro ni waju re. Sedekaya si shote si oba Babeli. O si she ni odun kesan ijoba re. Ni oshu kewa, ni ojo kewa oshu. Nebukadnesari oba Babeli de, ohun ati gbogbo ogun re si Jerusalemu. O si doti, o si manditi yika akiri. A si ha ilu na mo titi di odun ikokanla Sedekaya oba. Ati ni oshu kerin ni ojo kesan oshu. Iyan mu gidigidi ni ilu to be ti ko si onje fun awon eniyan ile na. Nigba na ni afo ilu, gbogbo awon ologun si sa, won si jade ni ilu ni oru, won gba ona enu ibode arin odi meji ti o wa ni eba ogba oba, sugbon awon ara Kadia yi ilu ka, won si jade lo ni ona petele, sugbon ogun awon ara Kadia le pa oba, won si ba Sedekaya ni petele Jericho, gbogbo ogun re si tuka kuro lodo re, won si mu oba, won si mu goke wa si odo oba Babeli ni Ribla ni ile Hamati, o si soro idajo lori re. Oba Babeli si pa awon omo Sedekaya ni waju re. O pa gbogbo awon olola Juda pelu ni Ribla. Pelu, oba Babeli fo Sedekaya li oju, o si fi ewon de, o si mu lo si Babeli, o si fi sinu tubu titi di ojo iku re. Nje ni oshu karun ni ojo kewa oshu, ti o je odun kokandilogun Nebukadnesari oba Babeli. Ni Nebusaradani palogun isho, ti o sin oba Babeli wa si Jerusalemu, o si kun ile oluwa ati ile oba. Ati gbogbo ile Jerusalemu, ati gbogbo ile nla li o fi ina sun, ati gbogbo ogun awon ara Kadia, ti won wa pelu balogun iso, wo gbogbo di Jerusalemu lule yika akiri. Nebusaradani balogun iso si ko ninu awon talaka awon eniyan, ati yoko awon eniyan ti o ku ni ilu ni igbekun lo si Babeli, pelu awon ti o ya lo, ti o si yato oba Babeli lo, ati yoko awon opo eniyan na. Nebusaradani balogun iso si fi ninu awon talaka ile na sile. Lati ma se alabojuto ajara ati lati ma se alaroko ati owon ide won ni tin bele ba ile oluwa ati ijoko won ni ati agbada ide nla ti o wa ni ile oluwa ni awon ara Kadia po tutu won si ko gbogbo ide won lo si Babeli ati ikoko won ni ati oko won ni ati alumogaji fitila won ni ati opon won ni ati sibi won ni ati gbogbo ohun elo ide won ni ti won fi nsise isin ni won ko lo ati awokoto won ni ati ohun ifana won ni ati opon won ni ati ikoko won ni ati opa fitila won ni ati sibi won ni ati ago won ni eyi ti se ti wura ati eyi ti se ti fadaka ni balogun iso ko lo awon won meji agbada nla kan ati awon malu ide meji la ti o wa labe ijoko ti Solomoni oba ti se fun ile oluwa ide gbogbo ohun elo won yi alai ni won ni ati ohun mejeji giga won kan ni igbonwo mejidilogun okun igbonwo mejila si yi eka nini pon won si je eka merin won ni ipo ninu ati ona ori ide wa lori re giga ona ori kan si ni igbonwo marun pelu ise wiwon ati pomegranate lara ona ori won yi kaakiri gbogbo re je ti de gege bi won yi ni ohun ikeji pelu ati pomegranate re pomegranate merindilogorun li o wa ni gbangba gbogbo pomegranate lori ise wiwon na je ogorun yi kaakiri balogun iso si mu seraya olori ninu awon alufa ati sefanaya alufa keji ati awon oluso iloro meta ati lati inu ilu o mu iwefa kan ti o ni itoju awon ologun ati awon okunrin meje ti won duro niwaju oba ti a ri ni ilu na ati akowe olori ogun eni tin to awon eniyan ile na ati ogota eniyan ninu awon eniyan ile na ti a ri ni arin ilu na Nebusaradani balogun iso si mu won o si mu won to oba Babeli wa ti Ribla oba Babeli si kolu won o si pa won ni Ribla ni ile Hamati be ni amujuda kuro ni ile re eyi ni awon eniyan ti Nebukadnesari ko ni igbekun lo le odun keje egbe edogun o le metalelogun ara Juda ni odun keje dilogun Nebukadnesari o po egberin eniyan o le mejilelogbon ni igbekun lati Jerusalemu lo le odun ketalelogun Nebukadnesari Nebusaradani balogun iso ko otadilegberin eniyan o di marun awon ara Juda ni igbekun lo gbogbo awon eniyan na je egbetalelogun o si se ni odun 37 Jehoakimu oba Juda ni osu kejila ni ojo 15 osu Efil Merodaki oba Babeli ni odun ikini ijoba re o gbe ori Jehoakimu oba Juda soke o si mu jade ninu ile tubu o si soro rere fun o si gbe ite re gaju ite awon oba ti o wa pelu re ni Babeli o si paro aso tubu re o si njeun nigba gbogbo niwaju re ni gbogbo ojo aye re ati ipin onje re ipin onje igba gbogbo ti oba Babeli n fi fun lojojumo ni ipin ti re titi di ojo iku re ni gbogbo ojo aye re eyi ni opin iwe woli Jeremiah.
2: A je ki agbadura Olorun alaanu Olorun imole awa siwaju yin loni lati keko oro yin an bebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opolopo eniyan we pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu gbogbo on ti o se sokunkun fun wa we pe bi e ti tan mole si oro yin awon nkan won yi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbesi aye wa ni oruko Jesu an be yin we pe gbogbo irin kiri okan ati on ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbesi aye wa e je ki a fa abale ki a tetu sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yi o ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro na a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa loni an tesiwaju ninu eko bibeli wa bi o ti mo we pe an keko nisisiyi ninu epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose awa ni ori kini Kolose sibe loni an wo ese ikedogun si ese ikokandilogun yo se pataki fun olukuluko wa lati fiti sile nitori oro ijile ti apostle Paul ni so nipa isipaye emi Olorun nipa se Jesu Christi awon ohun ti o ti dabi eni wi pe a fi pamo fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu oro Olorun paapa julo awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ Jesu Christi omo Olorun oga ogo mo n ka fun lati inu Kolose ori kini lati ese ikedogun eni ti se aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ohun ti n be li orun ohun ti n be ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati

yóò sì bí sí i. Àlàáfíà kì yóò nípẹ̀kun lórí ìtẹ́ Dáfídì àti lórí ìjọba rẹ̀ láti máa tọ́ ọ àti láti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa ìdájọ́ àti òdodo láti ìsinsìnyí lọ àní títí láé. Ìtara Olúwa àwọn ọmọ ogun yóò ṣe èyí. Ohun tí a ṣe ń ka àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ọ létí ni wípé kí o lè mọ̀ wípé láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni Ọlọ́run ti ní ìpinnu wípé òun ràn Jésù Kristi. Àwọn ẹlòmíràn rò wípé nígbà tí Jésù Kristi wá wípé kò sí àkọsílẹ̀ kíkún nípa Jésù Kristi, ṣùgbọ́n gbogbo ìwé mímọ́ ni ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé a ti ń retí Jésù Kristi láti má jẹ̀mu láéláé. Ìgbà tí a sì fi Jésù hàn, ó sì wá láti mú ohun gbogbo ṣẹ gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ tí a ti ní. Bí o bá rántí nígbà tí Jésù Kristi jíǹde kúrò nínú òkú tí ó ń bá àwọn ọmọ ìhín rẹ̀ sọ̀rọ̀, ó ń sọ fún wípé ohun gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ ó wà ní ìbámu gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wo àpẹẹrẹ yìí nínú Lúkù orí 14. Lúkù orí 24 láti ẹsẹ̀ 17. Ó sì bẹ̀rẹ̀ láti Mose, èyí ni láti inú ìwé Mose, àti gbogbo àwọn wòlíì wá, ó sì túmọ̀ nǹkan fún wọn nínú ìwé mímọ́ gbogbo nípa ti ara rẹ̀. Èyí jẹ́ kí ó yé wa dájú wípé Jésù Kristi mọ̀ wípé gbogbo ìwé tí ó wà nínú májẹ̀mú láéláé ni ó kọ ọ̀rọ̀ nípa òun. Kí ni èrèdí tí a fi ń lọ sínú àwọn nǹkan wọ̀nyí? Bí o bá fẹ́ mọ Jésù, o ní láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, o ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí o yọ yékéyéké. Àwọn ẹlòmíràn máa ń fi ẹ̀kọ́ Bíbélì jáfara, wọ́n sì ń sọ wípé wọ́n fẹ́ di alágbára nínú Ọlọ́run. A kò lè di alágbára nínú Ọlọ́run bí a kò bá mọ Jésù jinlẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ. A kò sì lè mọ Jésù jinlẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ bí a kò bá kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí o sì dá wa lójú. Bí o bá fẹ́ kún fún ìgbàlà tí Jésù Kristi mú wá, tí o fẹ́ ní ìyè àìnípẹ̀kun tí Jésù Kristi mú wá, bí o bá fẹ́ dàbí rẹ̀ ní tòótọ́, o ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A máa ń kọ́ lórin wípé mo fẹ́ kí n dàbí Jésù. Nínú ìwà pẹ̀lẹ́, kò sẹ́ni tó gbọ́rọ̀ bínú lẹ́nu rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí bó bá jẹ́ wípé ní tòótọ́ lo fẹ́ dàbí Jésù. O ní láti ní ìgbàlà Jésù, o ní láti ní ìyè àìnípẹ̀kun. Kò sì lè ṣeé ṣe fún ọ láti dàbí Jésù láti ní ìgbàlà tàbí ìyè àìnípẹ̀kun bí kì í bá ṣe wípé o kó ẹ̀kọ́ yanjú nípa ẹni tí Jésù Kristi ń ṣe. A máa ń kọ́ lórí pẹ̀lú wípé mo fẹ́ kí n dàbí Jésù. Ládùúrà àgbà gbogbo lórí òkè ni o nìkan lọ pàdé bàbá rẹ̀. Bí a bá fẹ́ dàbí Jésù nínú ìwà, nínú ìrìn, nínú gbogbo tí ó ṣe àti nínú agbára tí ó ní pẹ̀lú Ọlọ́run, bí a bá fẹ́ dàbí Jésù nínú ìwà pẹ̀lẹ́, bí a bá sì fẹ́ dàbí Jésù nínú bí kò ti bínú tàbí tí kò kórira àwọn ọ̀tá rẹ̀, ó yẹ kí àwa pàápàá mọ̀ wípé a ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yanjú. Bí a ti ń mọ Jésù Kristi sí, bí a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí, bẹ́ẹ̀ ni yóò rọrùn fún wa láti dàbí Jésù. Nínú Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 12 sí ẹsẹ̀ 13. Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 12 fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́, fún iṣẹ́ ìránṣẹ́, fún ìmúdàgbà ara Kristi, títí gbogbo wa yóò fi dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ ọmọ Ọlọ́run, títí a ó fi di ọkùnrin, títí a ó fi dé ìwọ̀n gígùn ẹ̀kún Kristi. Bí ó bá jẹ́ èyí ni ìlépa rẹ tàbí ìlépa mi, bí a bá fẹ́ dé ìbú fífẹ̀ àti gígùn àti ìwọ̀n Jésù Kristi àti ẹ̀kún ìwà àmúyẹ tí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ̀, a ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó dájú. Nínú Kólósè orí 3 ẹsẹ̀ 16, ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristi máa gbé inú yín. Èyí ni àṣírí bí a ṣe ń dàgbà nínú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bí a ṣe ń dàgbà nínú ìmòye ìmọ̀ Ọlọ́run, bí a ṣe ń dàgbà nínú ìgbésí ayé onígbàgbọ́ tòótọ́, bí a ṣe ń dàgbà nínú sísúnmọ́ Ọlọ́run sí ní tímọ́tímọ́. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristi máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nínú ọgbọ́n gbogbo kí ẹ máa kọ́,
ki esi ma gba ara yin ni iyanju ninu samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si olowa nje bi abafe mo jesu christi ni ekunrere ti asife goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti olorun o ye ki ani eko jesu christi je ki o da loju bi ati so fun otele re we pe ni ilu kolose ni ati gbe awon kan dide ti olorun tin ko won ni eko oro olorun paul si guro won eyi ni o fin gbadura fun won wi pe won o kun fun imo ife olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wi pe ki eko oro olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo olorun ki o si dabi eni we pe won ni ifese mule iduro sese ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti wi pe awon eleko ike kan won ti n wa si kolose awon ti munisina won ko awon ara kolose won yi we pe jesu christi o dabi eni we pe ko le to fun won wi pe bi won ti n gba jesu christi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wi pe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke wonyi ti won mu wa si odo awon ara kolose o ri wi pe ese kan na ni o se awon omo israeli ni aye atijo ninu majemu lailai nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon omo israeli ni wo pe olorun jehovah olorun abraham ti isaki ati ti jacobo wi pe ko to fun won wi pe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon omo israeli bi a se pa won lokanda ti a se si won nipo niyi ti o dabi eni wi pe won ko gbekele won ko simile olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan won yi kan na ni o dabi eni wi pe o fe wa si kolose ti won so fun won wi pe jesu christi ti won gbagbo wi pe ko ni le to fun won wo ti ma jemo lailai ki a wo ti awon omo israeli ti a menuba yi ninu jeremiah ori keji ese ikeji la si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li olowa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga fifo ti ko le da omi duro eyi ni awon omo israeli ti won sina kuro lodo olorun nitori wi pe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara olorun nikan soso nigba ti a mu won jade kuro ninu egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si olorun won ti won mo wi pe olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wi pe ko si ohun to soro fun olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wi pe olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wi pe ko to lati gba won ati wi pe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon omo israeli ni won fi lo sinu iborisa ti won be si ni wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara kolose nitori awon ti o wa nso fun wi pe jesu christi ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wi pe nigba ti a ba ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ti gba jesu christi gege bi oluso agutan fun wa ti a ba ti gba jesu christi gege bi imole ati olufunni ni iye awon elomiran ma wa lati so fun a wi pe bi a ba joko ti jesu christi ni kan soso wi pe ko le to fun won sugbon eyi ni paul apostoli ti o fi fe ja iro awon eniyan wonyi ti o fe ki o ye awon ara kolose wi pe jesu christi o to fun gbogbo won patapata ninu kolose ori keji
lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijile olorun ani kristi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni paul nje ki o da won loju wi pe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijile ife olorun ninu ibomiran wi pe ninu jesu kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iya ni pekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu kolose ori keji ese ikesan o so wi pe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wi pe ninu jesu kristi ni gbogbo ekun oye oro olorun imo olorun ati gbogbo ibukun ti olorun fe fun wa wi pe ninu jesu kristi ni gbogbo ekun kan won yi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wi pe jesu ti a ti gbo nipa re wi pe ko to fun wa ninu korinti keji ori kesan ese ikejo korinti keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi dara dara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o nso nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon nkan wonyi si ori jesu wi pe ninu kristi ni ani gbogbo awon ekun kan wonyi ni won o si ma bi si bi abagba jesu kristi gbo wi pe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu jesu ninu efeso ori keta efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa ohun ti a se n ka awon ese oro olorun wonyi ni pe ki o le yi o daju daju wi pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu jesu kristi ko si igbala ni ibomiran afi ninu jesu kristi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu jesu kristi bi a ba ri eni ti o n pa olokanda bi a ba ri eni ti o fe si olona ti o n so fun o wi pe imo ijinle tun wa ni ibomiran bi ki se ninu oro olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o n fe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o n ko paul apostle lominu ti o mo wi pe awon ti o lo si kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo wi pe won o so won di asako won o so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si n fe ki o da won loju wi pe itanje ni awon eniyan wonyi ni won mu to won wa je ki a wo nisisiyi awon ohun meta ototo ti o n so ninu ibi ti a ka ninu kolose ori kini ti o n so ninu nipa kristi jesu oluwa wa ikini o n so nipa kristi aworan olorun olorun airi sugbon jesu kristi ni o so olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo o ni aworan olorun ikeji o n so nipa kristi eleda ohun gbogbo iketa o n so nipa kristi ori ijo ikini kristi aworan olorun ikeji kristi eleda ohun gbogbo iketa kristi ori ijo je ki a wo ni ikookan wo kolose ori kini lati ese kedogun o ni eni ti se aworan olorun tani paul n so nipa re yi ti o so wi pe eni ti se aworan olorun bi o ba ka lati ese ketala o ni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re
omo re yi ni o so nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wi pe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wi pe eyi so nipa Kristi oni ani idariji ese nipa eje re eje Jesu Kristi ninu ese ikedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yin toka si Jesu Kristi eni ti ise aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun nigba ti o nso wi pe eni yi ni ise aworan olorun o nso wi pe olorun ti a ko ri sugbon Jesu Kristi je aworan re Jesu je olorun oni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro olorun eni eleran ara ko le fi oju ri olorun ninu olanla re ko si ti ri ninu ekun olanla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni olorun deniyan ti o wa fi olorun han Jesu yi ni aworan olorun pipe aworan ti o fi olorun han ti o si so fun a wi pe oun paapa je olorun je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro olorun nisinsin yi ki o le mo wi pe Jesu Kristi ti a nso nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je olorun funrara re je ki n tun ka si o leti le kan si ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omokunrin kan fun wa eyi nso nipa Jesu Kristi oni ijoba yi o si wa ni ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara bi o ba je eni ti o gba bibeli gbo bi o ba je eni ti o gba aro olorun gbo bi ki ba se wi pe o fe mu olorun leke o si fe soro re bi asan o mo wi pe Jesu Kristi yi a pe ni olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia eje ki o da wa loju wi pe Jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je olorun o so wi pe a ma n pe ni omo olorun be ni o je omo olorun o si tun je olorun bakan na bi a ba wo orin dafidi ori karun din ni aadota ori karun din ni aadota lati ese ikefa si ikeje oni olorun lae ati lae lae ni ite re opa alade ijoba re opa alade otito ni iwo fe ododo iwo korira ewa buburu nitori naa le olorun re se fi ami ororo ayo ya o so lori awon ogba re bi o ba fiye si ohun ti a ka yi o so wipe ni ese ikefa o n so nipa olorun o ni olorun lailai ni ite re ati wipe opa alade ijoba re opa alade otito ni sugbon ni ese ikeje ni o tun so wipe nitori naa ni olorun re o pe ni olorun ninu ese ikefa o tun so wipe olorun re ninu ese ikeje ta ni eyi n toka si je ki bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu Hebrew ranti ohun ti a ka we pe o n so nipa olorun o si tun so nipa wipe olorun ti a n so nipa re yi titi lae ni ite re ati wipe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo Hebrew ori kini lati ese ikefa ati pelu nigba ti o mu akobi ni wa si aye o mo wi pe yin so nipa Kristi o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina sugbon ni ti omo li o wi pe ran ti wi pe yin so nipa Kristi ni ti omo li o wi pe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo
yo yo nisinsin iwe pe eyi ti atika ninu orin dafidi o n toka si jesu christi o si n pe jesu christi ni olorun eyi je ohun awa maridi ṣugbọn o je ohun ti a ṣe paya fun wa lati owo emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti christi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o tin so nipa christi ni o so wi pe ohun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan eni keni ki o wo Matthew ori kini lati ese kokanlelogun titi de ese ketalelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi se se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanuel itumo eyi ti se olorun wa pelu wa bi a ti n pe Jesu Christi ni Emmanuel ni antumo re fun a wi pe itumo re ni wi pe olorun ni o de niyan ti o wa ba wa gbe ati itanṣan imole re o je itanṣan imole ti olorun wo iwe Hebrew lekan si Hebrew ori kini lati ese kini ki a wo ti iwe mimo so nipa Jesu Christi ti o je olorun ti o si je eleda ohun gbogbo olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pase omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipasẹ eni ti o da awon aye pelu bi o ba tin gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi wo pe bawo ni a se da aye je ki o ye wo pe olorun ni o da aye sugbon so fun a wo pe eni ti o da awon aye nipasẹ Jesu Christi eni ti se itanṣan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun ola nla li oke eyi n so nipa Jesu Christi we pe o je olorun o je eleda wa o n si ni olorun ayeraye ninu Kolose ori kini wo ese kedogun lekan si eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda bi o ba n so nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wi pe ada Jesu nitori pe awon ti won ma n gbe bibeli kaakiri ti won ma n ta iwe ti won ma n ta kaakiri won ma n so wi pe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da adamu ki a to da alagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wi pe ede ti bibeli n lo ko ye won bi a ba n so nipa akobi ninu ede Greek ti a fi ko majemu titun o n so nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko wi pe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o n so nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eyi ni o fi n so wi pe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo Johanu ori kerinla ese ikesan an keko nipa Kristi si jobe lo we pe o je bibeli je ki o da wa loju we pe o je olorun bi olorun baba ti je olorun be ni olorun omo je olorun pelu Johanu ori kerinla ese ikesan Jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi
iwo ko si ti mo mo mi sibe Philippi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa Jesu Christ so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je Olorun be na ni ohun je Olorun ninu Johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si le oro na ohun na le wa le atete ko se pelu Olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan wonyi nipa Jesu Christi nipa olugbala wa nipase re le ati da ohun gbogbo ati lehin re a ko da ohun kan ninu ohun ti ada Bibeli nje ki o ye wa we pe Jesu Kristi yi ni aworan pipe Olorun ati we pe o ni olubori ati o wa ni ipori ninu ohun gbogbo ninu Philippi ori keji Philippi ori keji anwo ese ikefa eni ti o ti le je aworan Olorun ti ko ka si iwora lati ba Olorun dogba an so fun anihin we pe o je aworan Olorun ko se ka si iwora eni wi pe ki se ohun ti o nja fun tabi ohun ti o fe nawo si ti ko je tire o je eni ti o ba Olorun dogba nitori be ni Paul apostle ni o je ki o ye awon eniyan wonyi we pe Jesu Kristi yi ni se aworan Olorun ati we pe o je eni pepe ninu re ni ekun ohun rere gbogbo wa nitori be gbogbo awon ti o fe si won lona ti won toka won si awon nkan miran gege bi angeli tabi gege bi awon isin miran ti ki yo fese won mule ti ki yo si le je ki won de eni diduro sese eyi ni Paul n so fun we pe ki won boju kuro ninu awon nkan wonyi kan mo wi pe Jesu Kristi ti to fun won ikeji o je ki o ye won wi pe Jesu Kristi yi ni eleda ohun gbogbo wo Kolose ori kini lati ese ikerindinlogun si ese iketadinlogun nitori ninu re li ada ohun gbogbo nitori ninu re li ada ohun gbogbo ohun ti nbe li orun ati ohun ti nbe li aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun le ada ohun gbogbo ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re li ohun gbogbo duro sokan awon ese Olorun wonyi won ye ni ti ko ni afikun ti aba tun ma se alaye popo ohun ti a so ni ni we pe iba se ohun ti a ri tabi ohun ti a ko ri iba se ohun ti nbe le aye tabi ohun ti nbe le orun iba je ohun ti nbe ni oke abi ohun ti nbe ni isalele wi pe agbara Jesu Kristi ni o da won bi awon ti ko loye iwe mimo bi won ba nwo awon ise iyanu ti Jesu Kristi se ninu majemo titun won ma se kayefi won ma bere ibere pupo wi pe bawo lo se le sese fun Jesu lati so omi di oti wine bawo lo se le sese lati ji oku dide bawo lo se le sese lati mu ki arorin bawo lo se le sese lati la oju apoju ohun ti ko ye won ni we pe eni ti o je eleda ohun gbogbo eni ti o da ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri eni ti o je nipa oro agbara re le a fi mu ohun gbogbo duro sokan papo bawo ni o se soro fun ru eni be lati se awon ise iyanu ti a nka ninu bibeli je ki a tun wo lekan si ki a pada si majemo laelae ninu orin dafidi orin dafidi ori keji le ni ogorun orin dafidi ori keji le ni ogorun lati ese kedogbon ese ikarundinlogbon orin dafidi ori keji le ni ogorun lati ese ikarundinlogbon lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re eyi n so nipa eleda o ni lati ipele aye
lati iseda aye lati igba atijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re won o se gbe sugbon iwo duro ni tooto gbogbo won ni yo di ogbo bi aso bi ewo ni iwo paro won iwo won o se paro sugbon bakan na ni iwo odun re ko li opin kini a le so nipa oro olorun ti aka yi tani awon oro won yin soro nipa re nigba ti o wi pe lati igba ti jo ni iwo ti fi ipele aye sole ati pe orun ni ise owo re ati pe gbogbo awon nkan won yi gege bi awo somo tabi orun tabi osopa tabi awon irawo tabi aye ti a wa ninu re yi wi pe a o paro won sugbon wi pe eni ti o da nkan won yi yo wa titi a ki ro nipo a ki si nipo be ni ki yi pada kini ati ri itumo yi si je ki a wo itumo re eni ti a nso nipa re ninu Hebrew ori kini lati ese ikewa ati iwo olowa li atiti ko se li oti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi soro nipa Jesu Christi nitori bi o ba wo lati ese ikejo oro Jesu Christi ni o nso nigba ti o wi pe sugbon ni ti omo li o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigba kan eyi ni o tesiroju lati so fun a wi pe nipa Jesu Christi yi oluwa yi kan soso na le o so ni ese ikewa wi pe iwo oluwa Christi li atiti ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re bi ati nkan kan won yi yo ma doki lokan re wi pe awon ti ko gba Jesu Oluwa gbo won ko gba eleda aye ohun orun gbo awon ti won so oro shankala si Jesu won so oro ti ko ba kun gbe si eleda orun ohun aye awon ti won fi iwa omogo iwa ope ti won fi han si Jesu Christi won fi ri iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won si fi ri iwa yi han si eni ti o se idajo ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke maberu wi fun awon ilu Juda pe e wo olorun yin kiyesi Oluwa Jehovah yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re si nbe niwaju re ohun o bo owo eran bi oluso agutan bi nkan ti anka bi o ba yi o se ori wi pe ninu ese ikesan o nso o daruko re wi pe olorun ninu ese ikewa o daruko re wi pe oluwa Jehovah ni se pelu agbara ninu ese ikokanla ni o wa npe ni oluso agutan bi o ba ka Johanu ori kewa o ri wi pe bi a ba nso nipa oluso agutan ni tooto a nso nipa Jesu Christi o bo owo iran re bi oluso agutan yo si fi apa re ko awon odo agutan yo si ko won si aya re yo si rora da won da awon ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o si fi ika won orun ti o si ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o si fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Christi oluso agutan wa tooto wi pe ohun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele ri wi pe Jesu Christi
nipa re le ati da ohun gbogbo nisisi wo Corinth kini ori kejo ese ikefa Corinth kini ori kejo ese ikefa sugbon fun awa Olorun kan ni nbe baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati oluwa kan soso Christi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa Christi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipase re nitori be je ki o yi odaju we pe Jesu ti an soro re yi oni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipase re le ati da awon gbogbo ti ada iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese kejidinlogun ati ese kokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re Jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe Jesu yi ni ori fun ara bi ati pe ijo ni ara ara Christi be ni a pe Christi ni ori ijo ninu Kolose keji ori keji ninu Kolose ori keji ese ikokandinlogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si so sokan po ti o si dagba ninu ibisi Olorun ohun ti a so nipa ori nihin tabi ti a so nipa Christi ni wipe Christi gege bi ori oni yo mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wipe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye ninu Olorun wipe eni ti o ba je ori oni eni ti n to ni oni olesu agutan oni adari oni asaju oni orisun agbara nitori be fun ijo Jesu Christi je

ni okunrin naa. Nigbati Olorun ba da ohun ni re pada fun o bayi ranti iwo na ohun ni awon elomiran da pada fun won ibi meji eleyi sele ni opolopo odun leyin Samuel kini ori ogbon ma se gbagbe ori ofi Olorun to to e wa iwo na fori ofe yi kan fori ofe yi kan fori ofe yi kan leyin ti a ti mu egba imubasipo kikun ma ronu nipe yi ohun to je ti awon eniyan fi fun won to ba de ti gba ohun ko to je ti awon elomiran wa je nto more si Olorun wa da gbogbo epede fun mi Olorun o se emi na nda pada fun won imubosipo ti o se ye bi lati owo ni to pe okan se ohun ti o n gbo pelu idani loju ohun meta labe koko keji awon eniyan ti won gbo ogun ni ti isura yebiye na ikeji oye ti o to fun won nipa imupadabo sipo iketa iwa kunkun ti o wa pe titi pelu atunse ninu ise iranse akoko awon eniyan ti won gbo ogun ni ti isura yebiye na olukuluku eniyan lo ni eto lati gba ogun ini re olukuluku eniyan lo ni eto lati gbadun ogun ini re eleyi ni anfani ti Olorun ti fi fun olukuluku eniyan di ogun inu re mu ki enikeni ma se soju kokoro ogun ini omo ni keji re iwo ki yosh iwo ko gbona soju kokoro ohun ko ohun ti se ti enikeni Samuel keji ori keji la ese kini si ese kefa ati kanu eleji o mo itan na Deuteronomy ori keji ese karun Deuteronomy ori keji ese ikarun e ma se ba won ja nitori pe mi ki yo kun yin ninu ile won Olorun so fun awon mo Israeli nje mo Israeli mo feran yin gan o mo si ti fun yin ni ogun ini yin o sugbon ki se ayin nikan ni mo feran Syria idomu Esau ki se nitori ti mo ti fi oke seri fun Esau ni ni ma se soju kokoro eleyi ma se gba eyi o je eto ohun ni ti Esau ni o ni fi fun won ohun ko to ba je ti awon elomiran Oluwa ti fi fun won Esau o le ma je olori ofe olododo eniyan sugbon mo ti fun ni emi mo tun fun ni ohun kan to ma lo igbaye re le lori eniyan le je lese mo ti fun ni iye mo ti fun ni ogun ini eniyan o le ma je olododo to jile bi ti deeper life sugbon mo ti fun lokunrin ati lobirin ohun ini re to je eto re ma fowo ko eyi nitori wipe ohun lo ni iniyan lo ni Genesis ori ogun ese keta sugbon Olorun to Abimeleki wa ni oju ala ni oru o si wi fun pe kiyesi oku ni iwo nitori obirin ti iwo mu ni nitori aya okunrin kan ni se mo ti fi Sara fun Abraham ohun ini re ni kikun ni o wa ni eto Abimeleki lati lo gba eyi bakan na gbogbo okunrin lo ni eto si iyawo re gbogbo okunrin lo ni eto si ohun ini re gbogbo eniyan lo ni eto.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa ati olorun o wa atun wa siwaju yin nisinsiyi lati ko eko eko ti o se iye biye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsiyi e se wa lele ti omo ke si fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe opo e ti gbo iroko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje. Orin Dafidi ori keta le ni adoje. Okan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o san de irungbon irungbon aroni ti o si san si eti aso re bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iyi lai lai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu oluwa isokan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati njosin papo ke a ri wi pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ke a mo wi pe isokan ni ohun ti olorun fe ati wi pe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wi pe olorun ti ki se olupilese orudurodo olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wi pe olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wi pe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Kristi ti we ni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si awon mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon to ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon to je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigbati ore ofe ti gbanila nigbati o ba ti wo inu enikankan won ohun ti a ma ri ni wepe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se iyebiye o si je ibokun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma n ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma n ri ikosile laarin oko si aya a ma n ri wipe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o je ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe to si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri wepe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye enikankan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi a tin wo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta ki a wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eniyan olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti won wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je kin se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile egypt ti a si so fun mose wi pe ki o da won sile se o ranti wi pe nigba ti awon omo israeli meji ti won ja ni mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi nja nihin ni a tori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan saulu oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wo pe oba saulu o papoda awanyan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wipe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wipe olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba dafidi o wa je ki itesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi nihin ni dafidi wa so wipe o ti dara to iba se wipe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki ohun naa ki o ma dun je ki n se apeere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wipe omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wipe yoo je ki ara re le ni kiakia omo o seese ki omo ki o da lohun pe o seese o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wipe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki a ri wipe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri wipe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma ba nkan je ninu agu ara awan so fun mo pe ah ki lo nje ohun to nje o dara oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo so fun ni pe o sese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si sese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David so pe eyi ti an so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wipe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma so fun awe pe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi abaro nkan yi ki a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun popo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro wo mo we pe ohun ti ani lati se ti ani lati la kaka fun o ti ani lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so we pe ara ile mi ti ki ba se we pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se we pe a n fi sefe we pe ara ile o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a n so pe ara ile mi o je we pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya ari wipe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wipe ah ori la oju e ni o mo wipe omo lagbaja ni ah emi na ro be wipe ara ile ni ah eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada to ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota sugbon o dahun o si we fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe e wo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu po ada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti n se ife baba mi ti n be le orun je ki n bi o ni ibeere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba ti n be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o seese ki iru eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan Olorun ti o ko ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti Olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o ti so domo Olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife Olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole mu Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon kan aye won yi ti o

tuntun eh laye odada ninu Corinth 2 ori kefa ese iketa din logun nitori na e jade kuro laarin won ke si yara yin soto li olowa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le oluwa olodumare wi awon wonyi ni ara ninu oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon wonyi ni ara seran ti on ti a ka ni akoko oni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo olorun wipe aki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke ma so wipe ah lagbaja ibo ni o nitori be mi o le ba ibo se tabi ke ma so pe ah lagbaja hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo we pe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mo gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori we pe ko se nkan kan ko ja mo nkan kan iba je ila oru tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo olorun ade ebi ninu olorun ninu galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi n ko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni ṣugbọn emi eni to gbajumọ lemi nitori be mi o ni nkan kan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba sese boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won a ni femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile esin ti a ti mo olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a nse wi pe bibeli ni o ntopase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o oni yala otibi wa ni obi otitan wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o Corinth 1:10 mo se beyin ara awon ara lo nba soro ko sese fun awon ti o mo oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko sese fun won lati wa ni irepo ko sese fun won lati wa ni isokan o ni mo beyin ara le oruko oluwa oluwa wa Jesu Kristi ki gbogbo yin ma so ma soro ohun kan na fi esi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wi pe ninu ijo wa nihin ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede geesi ohun kan na la ma nso bi o ba je eni ti o ti fi esi daradara o ri wi pe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje èyí tí a ń sọ ní èdè gẹ̀ẹ́sì èyí náà òun kan náà la ń sọ ní èdè yorùbá bí o bá wá ní ti ọjọ́bọ̀ tí ó jẹ́ ọjọ́ ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu ṣọ́mọ̀ òun kan náà la máa ń sọ kì í ṣe wípé kí a fún àwọn ti elédè gẹ̀ẹ́sì ní ẹ̀kọ́ kan kí a fún àwọn elédè yorùbá ní ẹ̀kọ́ mìíràn ẹ̀kọ́ kan náà ni gbogbo wa ni à ń gbé yẹ̀wò bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ti pin ara wa ní ẹlẹ́kùnjẹkùn ó rí wípé láti ẹkùn kan sí òmíràn ohun

tafuwa bawo ni a ti ri ti won si nje o sese ki a wa ni alaafia pelu iru awon eniyan be o sese bi a ba je omo olorun nitori owe nso fun wa ninu ori kerin din logun owe ori kerin din logun ese ikeje nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun amu awon ota re papa wa pelu re li alaafia ohun ti o nso fun wa bi o ba fi yesi ohun ti anka oro ti a pe ni papa o nso fun awe pe nigba ti ona niyan ba wo olowa ohun amu gbogbo eniyan ki won ki o wa le alaafia pelu re o wa nso fun awe pe papa awon ota re yo mu won wa le alaafia pelu re nitori be o ye wa we pe awa ti a ti je omo olorun nipa iwenumo isodotun eje Jesu Kristi oluso agutan awon agutan ti ajidide kuro lati inu oko we pe o sese ki o wewa mo o sese ki o so wa dotun o sese ki o yi igbesi aye wa pada ki a wa ni alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu awon ti won gbe laye ka wa nisisiyi a n pada sinu ebero ori ketala ese ikokanle logun anwo ipa keta ninu eko wa ailaba won ati iwa bi olorun kini adura ti aposteli ti o ngba fun awon oluka episteli ti o koranse si won wo oni ki o mu yin pe inu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma se se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa niwaju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi onkan ni o je ki o ye wa wipe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wipe ki a se eni pe ati nipa wipe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun ju snow lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin wipe ki ohun yi ki o le sese ni Paul fin gbadura wipe ki olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti a n pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti adamu nigba ti o wa ninu ogba ideni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri olorun lojukoju o n so pepe o salaye ohun to n so fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa si aladogbo ni ise wa si ara ile wa ni ise wa si oko tabi si aya ise wa si enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a n pe ni pepe niyi wipe amo ife olorun iwo ko gbodo jale iyi ni ife olorun iwo ko gbodo soju kokoro iyi ni ife olorun iwo ko gbodo sonko ti o lodi si oro olorun eyi ni ife olorun lati se ife re awon wo ni a n pe ni pepe ikini awon ti o ni ise re gbogbo ikeji awon ti n se ife re nigba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba niwaju re niwon bi olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba niwaju re eyi ni a n pe ni pepe o ni a n se nipase Kristi eyi ki se wepe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wepe a mo se o ni bi a ba gbẹkẹle Ọlọrun ti agba Jesu Kristi bo ti ẹjẹ rẹ ti o wẹ wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Kristi o wa n so wepe ise rere be ati pepe be ati ise to je itewogba be yo mu ogo wa fun Ọlọrun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Ọlọrun ti se iru ise isodotun isodi mimo be asepe be ninu igbesi aye won ti o je wepe awon paapa won ni afijo ohun ti a n so nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo eje ki a se bibeli wa awon oba kini ori kejo ese ikokanle ni ogota 61 ori kejo ese ikokanle ni ogota nitori na eje
ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwuri fun eni ti o soro yi oni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo oni gege bi ati se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose tin bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni ari awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa paapa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi ori kan o le 100 orin dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun a we pe emi o ma rin irin mi pelu ogbon li ona pipe nigba wo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe o ntun so fun ani we pe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni o ri ohun sugbon ti oju olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin ohun o ma so ohun o ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pipe aya pipe emi ki yo gbe ohun boboro si waju mi emi ki o gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan sinima tabi ohun miran emi ki o gbe won si waju mi emi korira ise awon ti o yapa ki yo si fara mo mi sugbon bawo ni o se le se fun wa ki a le je pepe ti a ngba ladura ninu eko ti a nko loni bi abaje eni ti o fara mo oro olorun ti a si mo we pe ko si ohun kon to soro fun olorun lati se a o mo we pe ohun kon ti olorun ba pa lase we pe ki a se o ti fun wa ni awon nkan kan ti a le se awon ojuse kan ati awon anfani ti a le mulo ti o le je ki a je pepe gege bi o ti nso ki a wo efeso ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli awon miran bi woli awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati oloko ni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a ngbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa n wa so re ti a si n ko olukuluku eniyan ti a si n ko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu je ki a ran ti wo pe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodimo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o n gbinu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin ese ikejila oni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi n ki yin o n fi iwa ya ija gbadura nigba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyin je ki o tun ye wa wepe bi a ba duro ninu ife olorun ni ekunrere wepe pipe yi ti a nso yo le je ti wa nitori wepe ise olorun ni ninu Timothy Ukeji ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si lere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro olorun bi o ba je eni ti ki ka oro olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli ko ni sese fun iru eni be lati je pipe nitori we pe nigba ti a ba ka oro olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbese aye wa yo fi han wa awon ileri olorun yo fi han wa ise ti eje Jesu Kristi nse ninu okan eni keni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri olorun mu ninu adura wa ati we pe nigba ti a ba si lo si waju olorun lati gbadura eje Jesu
ti n wẹni mọ sisin sọ ni dọtun yo je ki ade pepe bi a ti mu eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki a le dimu bi a ti n lo sile ikini ni ari ninu orin dafidi orin dafidi ori keta din logoji orin dafidi ori keta din logoji ese iketa din logoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia li opin okunrin na o nso fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife olorun alaafia ati diduro gege bi omo olorun o ni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore koriko san wa ki o je awon ti o n dagun la oro olorun awon ti o so wepe mo mo pe won o pe mo mo wepe eleyi o da sugbon eyan ni mi mi o ki n so olorun o ni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile o ni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro shinshin o ni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwuri tabi ipeni nija wepe olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe olorun ti o fun arabirin ni ore ofe lati ma rin ninu ife olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju olorun o sese ki o se fun emi na ninu peteru keji Peteru keji ori keta ese ikerinla nitori na olufe bi eyin ti n reti iru nkan wonyi emura giri ki a ba le ba yin le alaafia li ailaba won ati ailabuko li oju re ori wepe o meji ti atenumo loni alaafia ati ailaba won ati ailabuko o nso wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola o ni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbesi aye wa titi jesu yo fi de nitori pe jesu kristi o n pada bo lekeji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin kristi ebi olorun bi eyin ti n reti bibo jesu iru nkan wonyi emura giri ki a ba le ba yin le alaafia alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo wepe bi agbagbadura tokan tokan olowa yo se nkan won yi fun aloruko jesu nje olorun alaafia eni ti o mu oluso agotan lati awon agotan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba niwaju olorun ki a ma se ohun ti se itewogba niwaju re ninu wa nipase jesu kristi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura we pe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba olorun olowa wa ati baba wa eje ki a dide duro ki a so fun olorun iwo to ti nigbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota olorun o ye ki o le gbadura ki eje jesu kristi ki o le we omo ki eje jesu kristi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje jesu kristi o le we omo o le se o pe eje jesu kristi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ati olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ati olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwenumo eje jesu o seese
ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa ewenu mo eje Jesu o sese ki o di eni igbala ki o ba Olorun laja ki o je ti Olorun ni toto ranti we pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun duro di o eyi ni isodi mimo isodotun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona eniyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atorun wa ise abe atoke wa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun to ye fun itewogba ni waju olorun nipase Kristi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.

Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, pẹ̀lú ọkàn ìrètí ni a fi tọ̀ yín wá ní àṣálẹ́ yìí, ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó tọ́ wa sí ọ̀nà, àti tí wípé ẹ ó kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì jẹ́ kí a lè jẹ́ ẹni tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ alábápín pẹ̀lú àwọn tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìhìn rere, ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá yóò tàn sí ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà á, gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́. A bẹ̀ yín wípé òye yóò yé wa, ọgbọ́n yóò jẹ́ tiwa, ìlànà yín yóò sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájúdájú, tí yóò sì jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún wa láti tẹ̀lé ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé nísinsìnyí kí ẹ̀mí yín kí ó jẹ́ olùkọ́ fún wa. Ẹ ṣàánú fún wa, ẹ tọ́ wa sí ọ̀nà kí a sì lè ní oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé títí dé òpin. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì ni a gbàdúrà. Lónìí ẹ̀kọ́ wa ni a ó rí nínú ìwé Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ni a ó máa wò ní fínífíní. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí èyí, láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́, àwa kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí. Lónìí ni a ń wo ohun tí Pọ́ọ̀lù ìránṣẹ́ Ọlọ́run apostoli fún àwọn kèfèrí tí ó ṣe fún àwọn ará Kólósè nípa wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Láti ẹsẹ̀ tí a kà yìí ni a ó ti rí kókó ọ̀rọ̀ wa tí ó dúró lórí àdúrà fún àwọn onígbàgbọ́. Bí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, Pọ́ọ̀lù kò tíì dé ìlú Kólósè, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn láì tí fi ìgbà kankan dé ọ̀dọ̀ wọn rí. Ìránṣẹ́ tí a sọ pé ó ń ṣe fún wọn ni wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Àdúrà sì jẹ́ ìránṣẹ́ púpọ̀ láti ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n lè ṣe fún wa láti jẹ́ kí a fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀, láti jẹ́ kí a dàgbà nínú ìgbàgbọ́, láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtòkè wá kí ó yé wa, láti jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ẹ̀yìn rere kí ó tàn sí ọkàn wa, àti láti jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó ṣàn sí wa láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó ti ń gbàdúrà fún wọn ní ọ̀pọ̀ ìgbà kí ó tó di wípé ó ní àǹfààní láti wàásù sí wọn. Ìlépa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́. Bí a bá ń sọ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti apostoli, tí a ń sọ nípa ti àwọn wòlíì, tí a ń sọ nípa ti àwọn evangelisti, tí a ń sọ nípa ti olùṣọ́àgùtàn àti olùkọ́ni, èrèdí ìránṣẹ́ wọn, èrèdí ìwàásù wọn, èrèdí ìlọsókè sódò wọn, èrèdí tí wọ́n fi ń káàkiri láti ṣe ìránṣẹ́ fún wa ni wípé kí a lè jẹ́ ẹni pípé. Ẹ jẹ́ kí a wo Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ẹsẹ̀ ìkejìlá, kí a wo ohun tí a fi ti èyí tí a sọ yìí lẹ́yìn wípé ìránṣẹ́ tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn tàbí olùkọ́ni tí wọ́n ń ṣe fún wa, ó dúró lórí wípé kí a lè di ẹni tí ó pé nínú ìgbàgbọ́ àti nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kọkànlá, ó sì ti fi àwọn kan fúnni bí apostoli, àti àwọn mìíràn bí wòlíì, àti àwọn mìíràn bí evangelisti, àti àwọn mìíràn bí olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni. Kí sì ni èrè ìdí tí a fi fi àwọn wọ̀nyí fúnni? Ẹ jẹ́ kí a wọ ẹsẹ̀ ìkejìlá. Fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́, fún iṣẹ́ ìránṣẹ́, fún ìmúdàgbà ara Kristi. Ara Kristi ni a ń pè ní ìjọ Kristi, èyí tí a fi ń ṣe ìránṣẹ́ fún wa yálà ní ọjọ́ Ajé tàbí ní ọjọ́bọ̀ tàbí ní ọjọ́ Àìkú, ni wípé kí a lè di ẹni pípé nínú Olúwa.
ati wepe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu Olorun. O nso fun ani ese iketala wepe titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi. Bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelisti tabi olukoni tabi olusoagutan lati je ki ara Kristi ijo Olorun lati je ki awon eni Olorun ti ati gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife Olorun ati ki won ki o se le gbe igbesaye ti o wu Olorun. Ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eni Olorun wonyi. Ikini wewaasu oro Olorun. Ikeji adura gbigba fun awon ti awaasu si ise awon aposteli. Ori kefa ese ikerin sugbon awa o duro sinsin ninu adura igba ati ninu ise iranse oro naa. Awon aposteli ti isaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni Jerusalemu. Won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori. Ikini ninu adura gbigba. Ikeji ninu iranse oro Olorun. Bi abawo ohun ti a nilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo. A ri wipe nkan meji wonyi ni o se pataki popo fun wa lati le tele. Ikini adura gbigba. Ikeji oro Olorun ni gbigbo. O si ye fun wa gege bi omo ijo ki a ri wipe bi a ti wa so oro Olorun si wa lati owo awon oluko tabi olusoagutan o ye ki a gboran si oro Olorun ti a nko wa. Lekeji bi a ti gbadura fun wa o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura ki oro Olorun ti a ngbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa. A si tun ko eko wipe bi Paul ti se nkan meji wonyi ti o si nlepa lati fi ese won mule. Ikini nipa gbigbadura. Ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara Kolose. O ye ki awa paapaa mo wipe awa gege bi omo Olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo Jesu Kristi wa wipe awa naa ni ohun meji yi lati se. Opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro Olorun oye igbala Olorun ti ko ye won. O ye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro Olorun fun. Ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se wipe a ko tile ti ri ni ojo kojo. E je ki a pada si Kolose ori kini ese ikesan. Mo n ka fun wa lekan si nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi. O sese ki enikeni ti o ro wipe o n je oluka bibeli tabi eni ti n josin ki o ka iru ese oro Olorun ti a ka yi ki o si ka gbogbo ori kini ki o ro wipe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro Olorun ti a ka yi. Sugbon bi a ba wo ese Olorun yi bi a ba wo ese ikesan yi ori kini a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simi le lori ti o le je agbara fun igbesi aye onigbagbo wa. Ikini adura ebe fun awon ara olooto. Ikeji imo ife Olorun. Iketa ogbon ati oye nipa ti emi. E je ki a lo si ikini adura ebe fun olooto. Bi a ba wo awon ti Paul aposteli ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Kolose. O so fun a wipe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe. Ikeji won ti ni alaafia Olorun ni okan won
Iketa wipe won je eniyan mimo. Ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin. O si so wipe ki ore ofe ki o ma po si fun won. Ki alaafia Olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o poju be lo fun won. O si so fun wa wipe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o nduro sese. Ti o gbe igbese aye ti o wo Olorun igbese aye ailese. Eje ki a wo ori kini Kolose yi lati ese ikeji. Ki o si piyesi dara dara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni Kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa ndupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si gbadura fun yin ni gbagbogbo nigbati awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese karun nitori ireti ti agbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihirere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe Olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu. Ohun ti o je ki n ka awon ese oro Olorun yi fun o ni wepe ki o le mo igbese aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi. Bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan na nipa alaafia. Ninu ese ikeji ni o so wipe awon eniyan wonyi je eniyan mimo. Ninu ese ikeji ni o so wipe won je olooto eniyan nitori wipe a ti fi eje Jesu we won a si ti so won di olooto eniyan. Ninu ese ikerin o n so nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo. O so okan ti a ti we mo okan ti a ti so di otun ti ko ni ikorira tabi isote tabi ota si enikeni. Won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo. Ese karun o so nipa ireti ti won ni wepe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun won ni ireti ayeraye wepe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun. O si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimo ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won. Ni ese ikefa ni o n so wipe ihinrere ti won ti gbo o ti so eso ni igbese aye won. Iru eso wo ni ihinrere so ni igbese aye won? Eso ironupewada eso ododo. O si n so fun won wipe ni ese ikefa kan na won ti ni ore ofe ti Olorun ninu okan won. Ni ese ikejo o tun so ti ife ti won ni kii se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi. Awon wonyi ni Paul wa n so wipe oun gbadura fun won lai simi ati lai share. Wo ese kesan nisisiyi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wipe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wipe won di olooto ati eniyan mimo ti awa ti gbo wipe won ti je alabapin ninu ore ofe ati alaafia ti o ti pase Jesu Kristi wa lati ojo ti awa ti gbo wipe won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo
ti won si ni ireti ti a fi pamọ fun won li orun ti won si tin so eso emi eso ironu poada ati eso dodo wi pe lati ojo ti a wa ti gbo nkan won yi awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin eko ti a ko ni ni wi pe o ye ki a ma gbadura fun awon olooto ati awon eniyan mimo awon ti won je arakunrin tabi arabirin ninu Kristi opo igba ni a ma nsaba dojuko doju adura wa ko awon ti o wa ninu idamu o si yebe sugbon o ti a so nipa ni wi pe ni ekokan ni awon elomiran ma gbadura fun awon ti o lagbara nipa ti emi ti won si je olooto nigba ti o je wi pe won a ma doju adura ebe won ko kiki awon ti won je alailera alailera yala nipa ti emi tabi alaisan nipa ti ara o ye ki agbadura fun iru awon won yi sugbon ko ye ki adura wa ki o duro lori awon alailera tabi awon alaisan nikan sosho ari wi pe awon ti o wa ni kolose won ki se alailera nipa ti emi ki se wi pe won saisan won je awon ti o duro sinsin won je awon ti o ni alaafia olorun ati iyi olorun ni igbese aye won won je awon ti o ni ore ofe ni igbese aye won won je awon ti o n gbe igbese aye ailese aileri tabi ailegan ni waju olorun sibe sibe bi won ti le je awon ti o duro sinsin sibe sibe ni paulo iranse olorun ni o n gbadura fun awon wonyi eje ki a wo oro olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun eje ki a wo Galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda Kristi ninu yin nigbati Paul apostle gbo nipa awon ara Galatia ti o dabi eni wi pe won fe ni ilowowo nipa igbagbo won tabi won fe rewesi won ko tesiwaju daadaa nipa igbagbo won ninu Kristi ko ma kaakiri ki o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni wi pe o nrewesi ki se tiwa lati ma fi oju tembele won ki se tiwa lati ma soro ko bakun gbe fun won si won sugbon o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostle ori kejila ese ikarun ise awon apostle ori kejila ese ikarun nitori na won pa peteru mo ninu tubo sugbon ijo n fi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalemu ni o ye ki awa paapaa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese kini ati keji ni a tun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin ni iyanju o saju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladugbo re awon abanisise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo a n so fun a wi pe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi olorun ati iwa agba ohun ti a n so ni wi pe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun eje ki a wo Luke ori kejilelogun Luke
ori keji le logun ese ikokan le logbon oluwa si we pe simoni simoni sawo isun fe lati ni o ki o le ku o bi alikama sugbon mo ti gbadura fun o ki igbagbo re ki o ma ye bi ati iwo nigbati iwo ba si yi pada mu awon arakunrin re le okan le nigbati Jesu Kristi Oluwa wa ti o ri wahala ti o wa ni waju Petero idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o ti ni lo idanwo ti o nbo ni waju re ti o si ri wi pe Petero je alaikiyesara o so fun wi pe oun ti n gbadura fun bi a ba ri awon arakunrin o seese ki o je wi pe won ko kiyesara to a si ri wi pe esu n dode won won si ni idanwo ti o n de ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni Romu ori kewa lati ese kini Romu ori kewa lati ese kini bi a ti n pe awon ori oro Olorun wonyi ni ki a ma se kiakia ara ife okan mi ati adura mi si Olorun fun Israeli ni fun igbala won bi abari awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala Olorun ti o je wi pe won ja fafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won si n jalanka to wi pe pelu ise esin won yo sese fun won lati ri oju Olowa lai gba Jesu Kristi bo fun igbala won ati fun asepe won o je ti wa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be oni pe oni Paul se so fun awon ara Rome we pe ara ninu Olowa ife okan mi igbona okan mi ati adura mi si Olorun fun awon omo Israeli ti won simile esin sugbon ti won ko gba Jesu gege bi olugbala won Paul so we pe ife okan ni we pe oun si n gbadura fun won ki igbala Olorun ki o le je ti won e je ki a lo wo nisisiyi we pe adura ti Paul n gba ki se fun awon elese nikan soso ki se fun awon alaare nikan ki se fun awon ti ko se dede awon ti o lowo owo tabi won ni irewesi nikan soso ki se fun awon ti won ni idanwo tabi idewo isu nikan soso ki si se fun awon elesin Israeli nikan sugbon o tun gbadura pelu fun awon ara ninu Olowa ti o wa ni Kolose ti won si je eniyan mimo ati olooto eyi je eko pataki fun wa wi pe bi a ba ri awon ti won je olooto ti a si ri awon ti won je eniyan mimo awon ti won ni ore ofe Olorun awon ti won sa ire ije ti a gbe ka iwaju won awon ti ko boju weyin awon ti won mura si ise Olorun o je ti wa lati ma gbadura fun won pelu ki a ma se ro we pe adura wa wa fun awon alailera nikan soso e je ki a wo Johanu ori ketadilogun Johanu ori ketadilogun lati ese ikefa si ese ikesan emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo fi fun mi lati inu aye wa tire ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo wo igbesi aye awon omo leyin Jesu Kristi wonyi Jesu n so nipa won o n jeri gbe won niwaju Olowa wi pe won ti pa oro Olorun mo ni ese ikeje nisisiyi won mo pe ohunkohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba awon ti a so nipa re won yi ni awon ti Jesu Kristi ti so oro ironu pe wada fun nigba ti won gbo won gba o ti so fun nipa oro atunse wipe bi o ba mu ohun kan wa si iwaju Olorun gege bi ebun ti o si ranti wipe arakunrin re tabi arabin re ni ohun kan ninu si o wipe ki o fi ebun re sile nibe nibi pepe ki o si to arakunrin re lo ki o ba alaja won si gba oro atunse naa awon wonyi ni o ti so fun nipa iwenumo
ninu ejere nipa iwenomo ti o wa ti o wa ninu gbigba Jesu Kristi gbo gege bi o ti so fun won gege be ni won gba oro re gbo awon yi ni o ti so fun nipa iku ati ajinde re won si gbagbo pelu o so fun won nipa igbeyawo we pe okokan aya kan bi Jesu tin soro won yi fun won be ni won gba oro Olorun gbo wo ese ikejo lekan si nitori oro ti iwo fi fun mi oro ti iwo fi fun mi oni wasu popo ni o wa ti Olorun ko fi oro fun won oro ihirere oro igbala tabi oro isodi mimo tabi oro ore ofe Olorun tabi oro ti o le se wa pe sugbon lai ni oro Olorun won wasu won ki o si je anfani fun enikeni sugbon Jesu so wi pe nitori oro ti iwo ti fi fun mi emi ti fi fun won wo ijolo to Jesu Kristi wi pe ko fi onkonkun oro ti Olorun ti fi fun ko si yo onkonkun kuro ninu oro ti baba ti fi fun o wi pe oro ti iwo fi fun mi lai yo kuro ninu re lai se abula re tabi lai fi onkonkun oni eyi ni emi fi fun won si wo bi awon eniyan won yi ti tewo gba ohun ti Jesu fi fun won oni won si ti gba won si ti mo ni tooto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo li o ran mi ese ikesan emi n gbadura fun won ohun ti a so ni ni we pe awon won je olooto won gba oro Olorun gbo won gbekele oro Olorun won se gege bi oro Olorun ti wi won di eniyan mimo eniyan oto eniyan olooto sibe sibe Jesu n gbadura fun won eje apere fun wa wi pe awa paapa bi a ba ri awon olooto eniyan bi a ba ri awon ti o ti gbagbo ninu Kristi bi a ba ri awon ti o fi ese mule bi a ba ri awon ti o n tesiwaju bi a ba ri awon ti o n sise fun Olorun bi a ba ri awon ti o gba gbogbo eko oro Olorun ni sisentele o ye ki awa paapa ki a ma fi adura ran won lowo lati ese ikerinla o ni emi ti fi oro re fun won aye si ti korira won nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro le aye sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye nigba miran adura wa ma n duro lori ma n daduro lori awon ti won fi aye awon ti won ba aye lo awon ti won se oso aye awon ti won ko aye le okan popo a ma n gbadura fun pe ki Olorun ki o gba won ki Olorun ki o la won loju oye be sugbon opo igba ni o je wi pe awon ti Olorun ti fi owo to won lokan awon ti Olorun ti gba okan won la awon ti a ti fun ni ore ofe lati ma woso bi ti aye lati ma jeun bi ti aye lati ma gbeyawo bi ti aye lati ma se owo won gege bi ti aye lati ma tun ma lo si awon ti o n lo si ile onisegun gege bi ti aye o dabi eni we pe a ki gbadura fun won to sugbon Jesu we pe awon wonyi bi o tile je we pe won ti kuro ninu aye iwa aye irin aye ijeun aye iloko ti aye ifeyawo igbeyawo ti aye o ti kuro ni igbesi aye won sibe sibe Jesu n gbadura fun awon wonyi wo ni ese ogun nisisiyi o wi pe ki si se keke awon wonyi ni mo n gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won apere ti a nini hin ni wi pe bi a ti ri awon ti o duro awon ti o fi ese mule awon ti o n tesiwaju nipa oro Olorun o ye ki a ma gbadura fun won e je ki a wo Efesu ori kini lati ese ikedogun Efesu ori kini lati ese ikedogun nitori eyi emi pelu nigbati mo gboro igbagbo ti nbe laarin yin ninu Jesu Olowa ati ife yin si gbogbo awon eniyan mimo emi ko simi lati ma dope nitori yin ati lati ma daruko yin ninu adura mi pe ki Olorun Jesu Kristi Olowa wa baba ogo le fun yin ni emi nipa ti ogbon ati ti ifihan ninu imo re
Paul n so fun ani yin wepe bi on ti ri wepe awon won yi won ti gba Jesu Oluwa wa gbo o ti gboro igbagbo won si Jesu Christi o si ti ri wepe igbagbo yi pelu o mu ife si awon ara lowo o bere si ni gbadura fun won on ti an so ni yi wepe o ye ki eyi ki o se wa lori o ye ki eyi ki o je apere fun wa o si n pe wa nija wepe bi a ti ri wepe Paul n bebe o si n gbadura fun awon ara ninu Oluwa awon ti won je olooto awon ti won fi ese mole bi o ti n gbadura fun won o ye ki awa paapa ki a ma gbadura fun awon olooto onigbagbo ni aarin wa o fere je pe gbogbo eniyan ni o gba adura gbo ṣugbọn awon kereje ni o gba gbigba adura lai simi ati lai share gbo bi o ba bere lowo enikeni ti o n pe oruko Oluwa enikeni ti o faramo ileesi kan tabi ileesi miran o seese ki o so fun wipe o n gbagbo ninu adura ṣugbọn iru awon eniyan be won ki gbadura lai simi ati lai share o seese ki a ri iru awon eniyan be ninu ileesi won bi won ba koko wo ileesi eyi ti o ye ki won fi gbadura eyi ti o ye ki won wo oju Olorun eyi ti o ye ki won ma so fun Olorun wipe ki Olorun ki o ba won soro ninu ileesi won ni ojo na oro ni won ma so ni ita gbangba tabi ninu ile o seese wipe bi won ba ti n pari iwaasu eyi ti won iba fi gbadura ki won wa oju Oluwa lati le fun ni ore ofe lati je oluse oro na ohun ti a ma ri ni wipe opolopo iru awon eniyan wonyi ti won je elesi won ma soro tabi ki won ki o ma se okowo won leyin ti a ba ti pari isin nitoto won gbadura wipe o ye won gbagbo wipe o ye lati ma gbadura ṣugbọn won ko ka adura si ohun ti o ye lati ma gba lai simi ati lai share eyi n je iwori fun wa o si n je ipenija fun wa a fi ilele gege bi apere wipe gege bi Paul papa ti se o ye ki awa paapa ki a ma se be a gbodo ni iriri bi adura se je ohun ti a ni lati tete se ki a si fi kora lati ma gbadura ki a so adura di baraku ni igbesi aye wa a ko gbodo ma gbadura segesege a ni lati ma gbadura deede ohun ti a n so ni wipe awon elomiran o seese leekan lose won a ma gbadura eko ti a ri ko ninu oro Olorun ni wipe o ye ki a ma gbadura deede lojoojumo laraaro ati ni asale ati ni igba gbogbo ati bi a ti n wo inu ile isin ni ojo isinmi tabi ni ojo aje baye tabi ni ojobo tabi ni igbakogba ni o ye ki a ma gbadura ki n se segesege ṣugbọn ni deede ki a si ma gbadura ki n se leekookan ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma gbadura ki n se eyi ti a n gbadura ti o kun fun afemi afemi ki a ma bere wipe Olorun se eyi fun mi se to n fun mi ṣugbọn ki a ma gbadura pelu ife Kristi ati fun ogo Olorun ki n se fun iwa oju kokoro ṣugbọn ki a ma gbadura isepe fun awon elomiran o ye ki a tilẹ gbadura wipe Oluwa ko wa bi a ti gbadura e je ki a wo Luke iwe ihere ti Luke ori ikokanla ese ikini o si se bi o ti n gbadura ni ibikan bi o ti dake okan ninu awon omo eyin re wi fun pe Oluwa ko wa bi a ti gbadura eye ki o je adura re ati adura mi loni wipe Oluwa Olorun ti kara re yio ko wa ju be lo bi a ti n gbadura e je ki a pada lo si Kolose ori kini ese ikesan kini adura ti Paul apostoli ti o n gba fun awon eniyan wonyi Kolose ori kini ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re a ko simi lati ma gbadura wepe ki eyin ki o le kun fun imo ife re
bi abanso imo ife olorun o ye ki o yi o wipe gege bi ati di onigbagbo lese kese ti a fi aye wa fun Jesu Christi adekun lati ma se ife inu wa kini iyato ti o wa laarin elese ati onigbagbo tooto o ti a mo nipa ti elese ni wipe won a ma se ife tinu won kini a mo si ti onigbagbo ohun ti a mo nipa ti onigbagbo ni wipe onigbagbo nfe lati mo kini ife olorun ati lati se ife olorun bi iru iyato yi bi ko ba si ni igbese aye re eyi ni ami wipe o ko ti mo Jesu o je ajoji o je alejo si ife olorun ati si ore ofe ti o ti pasa Jesu Christi wa bi o ba je wo pe ni tooto ni o ti di omo olorun oni lati ni ife oni lati ni igbona okan o se lati ni ipinu lati fe se ife olorun ati ife Jesu Christi eje ki a wo Johanu ori keje lati ese ikerin dilogun si ese iketa dilogun nitori na Jesu da won lohun o si we pe eko mi ki se temi be ko se ti eni ti o ran mi eyi kan na ni a le so fun we pe gbogbo awon eko ti o tin gbo eko nipa didi atunbi a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa sugbon ti eni ti o ran wa a le so fun wi pe eko ironu pe wada we pe ki elese ki o ko ise re sile ki o si wa oju olowa ki o si bebe fun idariji ati ore ofe lati gbe igbese aye otun a le so fun wi pe eko yi ki se ti wa ki se ti ijo kan o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe eko isodi mimo wi pe ki agbara olorun ki o fa gbongbo isetun ni igbese aye wa ki o si je ki okan wa ki o funfun bi ojo didi ki o je ki igbese aye wa ninu lode nibikibi nigba gbogbo ki o je yi ti o wo olorun ti o si ba oro olorun mu a le so fun wi pe iru eko isodi mimo be ki se eko ti wa sugbon o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe gbogbo ohun ti o tin gbo lese ti a si nje ki o yi o ninu ijo yi a le so fun wi pe eko yi ki se ti wa nitori be bi a ba ri eni ti o ko ti o ko eko ti olorun fun ara re ti o nko wa ti o n so fun wi pe bi a ko ba gbe iru igbese aye yi a ko le wu ohun a ko si le ri oju ohun ni ayeraye bi a ba ri iru eni ti o ko eko be ki se eniyan ni o ko olorun ni o ko tun wo ese yi ese ikerindinlogun o ni nitori na Jesu da won lohun o si wi pe eko mi ki se temi bi ko se ti

O Jesu Christi ti Nasareti ti eyin kan mo agbelebo ti Olorun gbedide kuro ninu oko nipa re li okunrin yi fi duro ni waju yin ni dida ara sasa o ti an so ni yin ni wo pe Peteru tele je eni ti nbero sugbon nigba ti a mu wa si iwaju awon onidajo wonyi ti won fi esun kan wi pe ewo ni o se ti on wa su ni oruko Jesu ati ti on se imuni larada ni oruko Jesu o nso ni ki o to soro aso fun awe pe o kun fun emi mimo ko si si emi ti ara rara ninu okan re nigba na tabi emi iberu ninu okan re ni igba na bi eniyan ba kun fun nkan kan o je wi pe ko si aye fun nkan miran ti o lodi si eyi ti o kun ni inu ni aye ni okan re nigba na ohun ti a so ni pe lati kun fun ohun kan tumo si pe ko si aye kankan fun omiran mo ninu iru okan eni be bi eniyan ba kun fun ife olorun o ja si wi pe o nfe lati se ife olorun ife ti ara ti kuro ife ti awon ojugba ninu aye ti kuro ife ti awon ebi tabi awon ti o wa ni arowoto wa awon aladugbo wa iru ife be o ti kuro ninu okan won Paul gbadura pe ki a ma dari awon onigbagbo wonyi ninu ohun gbogbo nipa imo ife olorun oye ife olorun o ma yi ohuwa si wa pada je ki n se apere fun o bi o ba mo gege bi obirin tabi okunrin wipe obirin kan tabi okunrin kan ni o ye ki o je olufe re ti o ye ki o fe gege bi ife olorun yo yi ohuwa si re pada si iru eni be lese kese ti o ti mo ife olorun si iru eni be bakan na ni bi a ba mo ife olorun ni igbesi aye wa ife olorun ti a mo yi yo mu iyi pada popo wa si igbesi aye wa ife olorun po fun wa sugbon je ki n toka kan si o ohun ti a n pe ni ife olorun ohun ti o si ye ki o je ki o wa ni okan wa ni igba gbogbo ni Thessalonica kini ori kerin Thessalonica kini ori kerin ese keta nitori eyi ni ife olorun ani wiwa ni mimo yin ki eyin pe ki eyin ki o takete si agbere nitori eyi ni ife olorun ani wiwa ni mimo yin bi ohunkohun ba wa ti o jeyo ni igbesi aye wa ti a n bere lowo ara wa wipe nje eyi je ife olorun ohun ti a le bere tabi ti a le gbeyewo ni wipe nje bi n ba se nkan yi nje mo si le wa ni mimo si olorun nitori wipe ife olorun ti o saaju ni wipe leyin igba ti a ti di eni igbala leyin igba ti a ti n pe oruko jesu pelu wa leyin igba ti a ti faramo awon eniyan olorun ife olorun fun wa ni wipe ki a je mimo nitori be bi ohunkohun ba wa si olokan wipe ki o se nkan tabi nkan miran o ye ki o gbe oro yi ewo wipe bi n ba dawole nkan yi bi n ba se nkan yi nje yio je ki n wa ni mimo si oluwa bi ko ba ni je ki n wa ni mimo si oluwa eyi je wipe nkan naa ko le se ife olorun je ki n tun se apejuwe lona bayi wipe o seese ki o laala ni oju ala yi enikan so fun o gege bi o dabi iranse olorun sugbon a ko le so o seese ki o je iranse esu o n so fun o wipe ki o gbe igbese yi tabi igbese miran bi o ba ji o seese ki okan re ki o ma so fun o wipe o ti laala igbese ti o si ye ki o gbe ni wipe ki o se bayi bayi bayi sugbon ye ki o bere lowo ara re wipe bi n ba gbe igbese gege bi ala ti mo la nje ma se wa ni mimo si oluwa nitori pe ife oluwa ti o je akoko ni wipe ki a wa ni mimo o seese ki enikeni ki o pe o ki o so fun o wipe o n ri ile isin miran wipe ki o kuro nihin nibi ti o wa o si n gbadura wipe olorun bawo ni se ki n wa nibi tabi ki n tele eni ti o wa pe mi yi ki ni ife olorun ibeere ti o ye ki o beere ni wipe bi n ba kuro ninu ijo ti a ti n so oro olorun lesese
ti a tin je ki o ye wa bi a se le de ni igbala bi a se le je mimo fun olorun bi a se le wa ni imora sile fun orun rere bi n ba kuro ninu iru ijo be ti mo lo si ijo miran nje o si le se se fun mi lati wa ni mimo si olowa bi a ba bere iru nkan won yi a o mo kini ife olorun tabi eni kan lo fe gba o si se o si n so fun o wi pe won ma n ta siga won ma n ta oti won ma n ta nkan yi tabi nkan miran o si n bere wi pe nje ife olorun ni ohun ti o ye ki o gbe yewo ni wi pe nje bi won ba be si ni ta nkan won yi bi won ba n gbe majele yi fun awon elomiran je nje ma se wa ni mimo si olowa ohun kan ti o le fe sele ni igbesi aye re ohun to ohun kan ti o n pero tabi o ti o fe se ipinnu le lori wi pe se ki n lo bayi se ki n lo si ona bayi ibeere ti o ye ki o ni ni wi pe nje bi mo ba gbe igbese yi yo se se fun mi lati wa ni mimo sibe sibe niwaju olowa nitori ife olorun fun wa ni lati je mimo e je ki a wo kolose leekan si kolose ori kini anka ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi eyi le mu wa si ikoko keta ninu eko wa ogbon ati oye nipa ti emi je ki o yi o opolopo ti o dabi eni wo pe won ni ogbon o je ogbon ti aye ke se ogbon ti o ti ati odo olorun wa a si n ke wa ni ilo we pe iru ogbon be ko ye ki o je ti wa ko ye ki a fi iru ogbon be se iwaho e je ki a wo jacobo ori keta jacobo ori keta lati ese ketala tali ogbon ti o si ni imo ninu yin e je ki o fi ise re han nipa iwa rere ati iwa tutu ti ogbon bi o ba je wipe tooto ni a ni ogbon atoke wa bi o ba je wipe tooto ni a ni ogbon olorun a o fi han nipa iwa tutu ati iwa irele ati iwa rere ati ododo ese ikerinla ṣugbọn bi eyin ba ni owo kikoro ati ija li okan yin e ma se se fefe e ma si se seke si otito ogbon yi ki se eyi ti o ti oke sokale wa ṣugbọn ti aye ni ti ara ni ti emi esu ni o ye ki o ye wa wipe opolopo ni won ni ogbon ati renije ogbon lati seke ogbon lati se agbere tabi panṣaga pelu iyawo elomiran ogbon lati ji owo eni eleni ogbon lati se iru ninu oko won won si ma nja lanka to wipe awon ni ogbon o se se ki a ri elomiran ti o tile kun fun adura eti okun gbigba adura pelu abela adura pelu turari ti o ma n so wipe olorun ma n la ohun loye lati renije lati paro tabi lati seke o n je ki o ye wa wipe iru ogbon be ki se eyi ti o ti oke sokale wa ṣugbọn ti aye ni ti ara ni ti emi esu si ni pelu nitori ibi ti owo ohun ija ba gbe wa nibe ni rodorodo ati ise buburu gbogbo wa ṣugbọn ogbon ti o ti oke wa akomo a si ni alaafia a ni ipamọra ki n si ṣoro lati bẹ bi a ba ṣe a kun fun aanu ati fun eso rere le aisi egbe tabi ojusaaju ati laisi agabagebe nitori bẹ ni paul ṣe n gbadura fun awọn wọnyi wipe bi wọn ṣe n ba ara wọn lo ati bi wọn ṣe n ba awọn ti o wa ninu aye lo wipe ki won ki o le ni ogbon atoke wa oye nipa ti emi olorun bi o ba wo korinti kini ori kini ese ogbon korinti kini ori kini ese ogbon ṣugbọn nipasẹ re
li eyin wa ninu Kristi Jesu eni ti Olorun fi se ogbon ati ododo ati isodi mimo ati idande fun wa bi o ba fe ni ogbon yi ti o ti oke wa ani lati mo Jesu gege bi olugbala wa ani lati ja awon ese wa sonu ani lati fi ododo ko awon ese wa sile ani lati je olooto bi abati to Olorun wa wipe awon ese ti o wa lowo wa ninu wa a fe ko won sile patapata ki a si gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti a das ti a se sile fun wa ti a ta sile fun wa lati le we wa nu patapata ninu awon ese wa bi iru eni be bi o ba di onigbagbo tooto ti a we ese re nu pelu eje Jesu Kristi aso pe bi Jesu ba tin wole ogbon atorun wa yo wole pelu eje ki a wo Timothy keji ori keta Timothy keji ori keta lati ese ikedogun ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu bi o ba je wo pe tooto ni o fe ni ogbon gbogbo akosile ti ani ninu oro Olorun lati ibere de opin lati Genesis de iwe ifihan o je akojopo awon ogbon Olorun ti Olorun fi fun wa lati le gbe igbesi aye wa ninu ogbon Olorun bi o ba fiyesi ohun ti a ka ni ese ikedogun yi o nso wi pe iwe mimo ni o le so di ologbon si igbala nipasẹ igbagbo ninu Kristi Jesu wo ese ikerindinlogun gbogbo iwe mimo li o ni imisi Olorun o si ni ere fun eko fun ibaniwi fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eniyan Olorun ki o le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori be bi o ba fe je ologbon isise kini ni wipe ki o gba Jesu gege bi olowa ati olugbala nitori wipe Jesu Kristi ti a n so nipa re yi oun ni ogbon Olorun bi Jesu ba ti n wo inu okan re a re wipe ogbon Olorun yo wa ninu igbesi aye re Kolose ori keji Kolose ori keji ese keta sugbon je kin ka lati ese keji ki o le yi o dara dara ki a le tu okan won ninu bi ati so won bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijile Olorun ani Kristi Kristi ni a so nipa re ninu ese keta inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati ti imo pamo si nitori be bi o ba fe ni ogbon atorun wa ogbon ti o le je ki o ma gbe igbesi aye ti o ti Olorun Olorun ti o si je anfani fun ofun ebi re ati fun awon aladogbo re o ye ki o gba Jesu si okan re gege bi olugbala bi Jesu ba ti n wole okan re ogbon atorun wa yo wo inu okan re ikeji ni wo pe ki o ka iwe mimo oro Olorun ki o si ka gbogbo awon oro Olorun wonyi nitori pe oni yo fun oni ogbon atoke wa nitori eyi ni akosile fun wa gege bi oro Olorun we pe bi abaka oro Olorun yi nitoto yo fun wa ni ogbon lati oke wa je ki a wo Jacob Jacob ori kini ese ikarun bi o ba ku ogbon fun enikeni ki o bere lowo Olorun eni ti fun gbogbo eniyan li opolopo ti ki se baniwe a o se fi fun loni ati ko eko nipa adura fun awon onigbagbo a si ti ri bi Paul ti se akitiyan lati gbadura fun awon arakunrin arabirin olooto ni Kolose eyi si je isiri apere ati ipinija fun olukuluko wa lati ma gbadura fun gbogbo awon eniyan paapaa julo fun awon olooto arakunrin ati arabirin a si ti ri bi o ti n pe wa ni ijawe pe a ni lati je eni ti o mo ife Olorun ati ni ohun gbogbo ti a fe se o ye ki a fi iwon ife Olorun duro lolori wipe nje bi a ba se nkan wonyi tabi ti a ba tesi ona yi yo je iranwo fun wa lati wa ninu ife Olorun nipa wo wa ni mimo
ni ailaboko ni waju olowa a si ti ri we pe anilo ogbon ati oye nipa ati odo emi olorun wa be ba si ni christian ti a ni oro olorun ti a si n gbadura we pe ki olorun ki o ma ko wa siwaju ati siwaju si o dajo we pe ogbon atoke wa yo je ti wa nisisi ya o dide duro awon ti a ti ko loni ya mu lo siwaju olowa we pe ki olorun ki o je ki awon oro yin ki o se wa lanfani iwo ti o dabi eni we pe o ko ti ni igbala olorun o ye ki o ke pe olowa o ye ki o so fun olorun we pe o nfe igbala olorun ninu okan re tabi iwo ti o ko fi ara re si kika oro olorun kiko oro olorun o ye ki o fi ara re si kiko ati kika oro olorun iwo ti o dabi eni we pe ina igbagbo re njo eyin o ye ki o so fun olorun we pe o fe mura o fe je eni ti ngbadura ni gba gbogbo eni ti ngbadura dede ati ni gba ko gba o fe mo ife olorun o si nfe agbara lati le se ife olorun ni igbese aye re o si nbere fun ogbon wi pe olorun fun ara re yo fun ni ogbon ati oye lati rin gege bi ife olorun gege bi ilana olorun bi a ba gbadura ti a si kepe olorun o daju we pe yo gbo ti owa bawo ni igbese aye adura re ti ri bawo ni o se je olooto to nipa adura ni igbese aye igbagbo re so fun olorun pe ki o so di alagbara ninu adura gbigba de ileri olorun mu o se ileri we pe oyin o gbo ti wa bi a ba ke pe ma se je amotara eni nikan ninu adura gbigba kun fun adura ati ebe fun awon elomiran pelu.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹkun Jeremiah ori iketa emi ni okunrin na ti o ti ri wahala nipa opa ibinu re o ti fa mi o si mu mi wa sinu okunkun ki si se sinu imole looto o yi owo re pada si mi siwaju ati siwaju ni ojo gbogbo o ti so eran ara mi ati awo mi di ogbo o ti fo egungun mi o ti modi ti mi o fi ororo ati are yi mi ka o ti fi mi si ibi okunkun bi awon ti o ti kupe o ti sogba yi mi ka ti emi ko le jade o ti se ewon mi wuwo bi emi ti kigbe pelu ti emi si n pariwo o se adura mi mo o ti fi okuta gbigbe sogba yi ona mi ka o ti yi pa ona mi po o nje bi eranko biari ti o bade mi bi kinun ni bi koko o ti mu mi sina ni ona mi o si fa mi ya perepere o ti so mi di aporo o ti fa orun re o si fi mi se itasi fun ofa re o ti mu ki ofa po re wo inu edo mi lo emi je eni esin fun gbogbo eniyan mi orin won ni gbogbo ojo o ti fi ikoro mu mi yo o ti mu mi mu omi wahala o ti fi ota se ehin mi o temi mole ninu eru iwo si ti mu okan mi jina rere si alaafia emi gbagbe rere emi si wi pe agbara mi ati ireti mi segbe kuro lodo oluwa ranti wahala mi ati ni lara mi ani ikoro ati ororo looto nigba ti okan mi se ranti won o si teriba ninu mi eyi ni emi o ro ni okan mi nitori na emi o ma reti anu oluwa ni ti awa ko parun tan nitori ironu anu re ko le opin otun ni li oro owuro ti tobi ni otito re oluwa ni ipin mi be ni okan mi wi nitori na ni emi se reti ninu re oluwa se rere fun gbogbo eni ti o duro de fun okan ti o safere re o dara ti aba ma reti ni idakeje fun igbala oluwa o dara fun okunrin ki o gbe ajaga ni igba iwe re ki o joko onikan ki o si dake nitori olorun ti gbe ile ori re ki o fi enu re sinu epuru pe boya ireti le wa ki o fi ereke fun eni ti o lu ki o kun fun egan patapata nitori ti oluwa ki o sani ti lailai bi o tile mu ibanuje wa sibe ohun o ni ironu gege bi opolopo aanu re nitori ohun ki fe poni loju lati okan re wa be ni ki ba omo eniyan ninu je lati te gbogbo ara tubu ile aye mole le abe ese re lati yi eto eniyan sapa kan niwaju oka oko julo lati yi orin daju eniyan pada oluwa ko fe ri tani eni ti wi ti si ise nigba ti oluwa ko pase re ibi ati rere ko an jade lati enu oka oko julo wa e se ti eniyan laye nkun ti o wa laye ki olukuluku ki o kun nitori ese re je ki a wadi ki a si dan ona wa wo ki a si tun yi pada si oluwa ye ki a gbe okan ati owo wa soke si olorun ni orun awa ti dese a si ti sote iwo ko ti dariji iwo ti fi ibinu bora o si se inu ni bini si wa iwo ti pa o ko si ti dasi iwo ti fi awo somo bo ara re ki adura ma le la koja iwo ti se wa bi idaro ati won alaini lari le arin awon orilede gbogbo awon ota wa ti yenu won si wa eru ati ofin wa sori wa idaporo ati iparun oju mi fi odo omi san sile nitori iparun omobirin awon eniyan mi oju mi da sile ni omije ko si da lai se isimi titi oluwa fi wo ile ti o wo lati orun wa oju mi n pon okan mi loju nitori gbogbo awon omobirin ilu mi awon ota mi dekun fun mi gidigidi gege bi fun eye lai ni idi won ti ki emi mi kuro ni ho won si yi okuta sori mi won mu omi san lori mi emi wi pe mo gbe emi kepe oruko re oluwa lati ipo jijin wa iwo ti gbo ohun mi ma se se ti re mo si mi kan le mi si gbe mi iwo sumo itosi ni ojo ti emi ki gbe pe o iwo wi pe ma beru oluwa iwo ti gba ija mi ja iwo ti ra emi mi pada oluwa iwo ti ri ni lara mi se idajo oran mi iwo ti ri gbogbo igbesan won gbogbo ero buburu won si mi iwo ti gbo egan won oluwa gbogbo ero buburu won si mi ete awon won ni ti o dide si mi ati ipinu won si mi ni gbogbo ojo ki esi ijoko won ati idide won emi ni orin esin won se esan fun won oluwa gege bi ise owo won fun won ni ifoju okan egun re lori won fi ibinu lepa won ki o se pa won run kuro labe orun oluwa ekun Jeremiah ori ikerin bawo ni wura se di bye bye bawo ni wura didara julo se pada okuta bi mimo ni atuka ni gbogbo ori ita awon omo iye biye sioni ti o niye lori bi wura didara bawo ni a se ka won si bi ipopo amo ise owo alamo ani owo awa n fa omu jade won fi omu fun awon omo won sugbon omobirin awon eniyan mi ti di eka gege bi abo ogungun ni aginju ahan omo omu le mo oke enu re nitori o ngbe awon omo kekere n bere ounje enikan ko si buu fun won awon ti o ti n je ohun didun didun n ku lo ni ita awon ti a ti to ninu aso ododo gba atan mora nitori aise dede omobirin awon eniyan mi tobi ju ese sodomu lo ti a bisubu ni iseju laisi isise owo ninu re awon nasire re mo ju egbon owo won funfun ju wara irisi won pon ju iyun apere won dabi okuta safire oju won dudu ju edu ni isisiyi apo mo won ni ita awo won le mo egungun won o di gbigbe gege bi ege awon ti a fi idapasan ju awon ti a fi ebi pa ti n daku ti a gun won lara nitori aisi eso oko owo awon obirin alaanu ti se awon omo awon ti kara won awon wonyi ni ohun jije fun won ni igba wahala omobirin awon eniyan mi oluwa ti se asepe irunu re o ti da ibinu gbigbona re jade o ti da ina ni sioni ti o si ti jo ipile re run awon oba aye ati gbogbo olugbe ile aye o gbagbo pe aninilara ati ota iba ti wo inu enu bode jerusalemu nitori ese awon woli re ati aisedede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kirin bi afoju ni ita won di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won won kigbe si won pe e lo alaimo ni e lo e ma se fi owo kan nigba ti won sa lo won si rin kiri pelu won wi laarin awon orilede pe awon ki o satipo nibe mo oju oluwa ti tu won ka ohun ki o fiye si won mo won ko buyin fun awon alufa won ko saanu fun awon agbagba bi o se ti wa ni oju wa n wona siwaju ati siwaju fun iranlowo wa ti o je asan lori ile iso wa awa n wona fun orilede ti ko le ran ni lowo won dekun si ipa ona wa ti awa ko le rin ita wa opin wa sumo tosi ojo wa pe nitori opin wa de awon ti n lepa wa yara ju ede orun lo won lepa wa lori oke won ni won bade wa ni aginju emi ko emu wa ani eni ororo oluwa ni a mu ninu ofin won ni ti eni ti awa wi pe labi ojiji re ni awa o ma gbe laarin awon orilede yo kinu re si dun iwo omobirin edomu ti n gbe inu ile usi sibe ago naa yo koja sodo re pelu iwo si yo bi omuti a o si tu o ni ihoho amu aise dede re kuro iwo omobirin sioni ohun ki o si tun mu o lo si igbekun mo ohun o be aise dede re wo iwo omobirin edomu yo si fi ese re han.
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ẹkun Jeremiah, ori ikarun, ranti oluwa, ohun ti o de sori wa, ro ki o si wo egan wa, a fi ogun wa le awon alejo lowo, ile wa fun awon ajeji, awa je alaini obi, baba ko si, awon iya wa dabi oko, awa ti fi owo mu omi wa, a n ta igi wa fun wa, awon ti n lepa wa sumo orun wa, aare mu wa. Awa ko si ni isinmi awa ti fi owo wa fun awon ara Egipti ati fun ara Assyria lati fi ounje te wa lorun awon baba wa ti se won ko si si awa si n wa ise dede won awon eru ti joba lori wa enikan ko si gba wa kuro ni owo won ninu ewu emi wa ni awa n lo mu ounje wa nitori ida ti aginju awo wa pon gege bi aro nitori gbigbona eyan na won te awon obirin ile ogo ni Sioni awon wundia ni ilu Juda aso awon ijoye ro nipo owo won a ko buyin fun oju awon agbagba awon odomokunrin ru olo are mu awon omode labe eru igi awon agbagba dase kuro ni enu bode awon odomokunrin kuro ninu orin won ayo okan wa ti da aye ijo wa pada si ofo ade subu kuro ni ori wa egbe ni fun wa nitori awa ti se nitori eyi ni okan wa rewesi nitori nkan wonyi oju wa di bye bye nitori oke si oni ti dakoro awon kolokolo rin lori re iwo oluwa ni o wa lailai ite re lati iran de iran e se ti iwo fi gbagbe wa lailai ti o si po wa sile ni ojo pipe oluwa yi wa pada sodo re awo si yi pada sojo wa di otun gege bi ti igbani tabi iwo ati po wa sile patapata to be ti iwo si binu si wa gidigidi eyi ni opin ẹkùn Jeremaya. Ìwé wòlíì Ezekiel, orí ìkíní. Ó sì ṣe 30 ọdún ní oṣù ẹ̀kẹrin ní ọjọ́ ìkarùn oṣù bí mo ti wà láàrin àwọn ìgbèkùn létí odò Kebari. Ọ̀run ṣe, mo sì rí ìran Ọlọ́run ní ọjọ́ karùn oṣù tí í ṣe 5 ọdún ìgbèkùn Jehoiakini ọba. Ọ̀rọ̀ Olúwa tó Ezekiel àlùfáà ọmọ Búsi wá pàápàá ní ilẹ̀ àwọn ará Kádíà létí odò Kebari. Ọwọ́ Olúwa sì wà ní ara rẹ̀ níbẹ̀. Mo sì wò sí kíyèsí àjá jáde wá láti àríwá, àwọ̀ sánmọ̀ ńlá àti iná tí ó yí ara rẹ̀ ká. Dídán sì wà yíká, àní láti àárín rẹ̀ wá, bí àwọ̀ ámbèrè láti àárín iná náà wá, pẹ̀lúpẹ̀lú láti àárín rẹ̀ wá. Àwòrán ẹ̀dá àlàyé mẹ́rin, èyí sì ni ìrí wọn. Wọ́n ní àwòrán ènìyàn, olúkúlùkù sì ní ojú mẹ́rin, olúkúlùkù sì ní ìyẹ́ mẹ́rin. Ẹsẹ̀ wọn sì tọ́, àtẹ́lẹsẹ̀ wọn sì dàbí àtẹ́lẹsẹ̀ ọmọ màlúù, wọ́n sì tàn bí àwọ̀ idẹ dídán. Wọ́n sì ní ọwọ́ ènìyàn lábẹ́ ìyẹ́ wọn, ilé ẹ̀gbẹ́ wọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sì ní ojú wọn àti ìyẹ́ wọn. Ìyẹ́ wọn sì kan ara wọn, wọn kò yí padà nígbà tí wọ́n lọ, olúkúlùkù wọn lọ ní ọ̀kánkán gan-an. Ní ti àwòrán ojú wọn, àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní ojú ènìyàn àti ojú kìnìún níhà ọ̀tún, àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sì ní ojú màlúù níhà òsì, àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sì ní ojú ìdì. Báyìí ni ojú wọn rí, ìyẹ́ wọn sì nà sókè, ìyẹ́ méjì olúkúlùkù wọn kan ara wọn, méjì sì bu ara wọn, olúkúlùkù wọn sì lọ ní ọ̀kánkán gan-an. Níbi tí ẹ̀mí ìbá lọ, wọn kò sì yí padà nígbà tí wọ́n lọ. Ní ti àwòrán àwọn ẹ̀dá àlàyé náà, eré wọn dàbí ẹ̀ṣẹ́ iná, àti bí ìrí iná fìtílà, ó lọ sókè àti sódò láàrin àwọn ẹ̀dá àlàyé náà. Iná náà sì mọ́lẹ̀, mọ̀nàmọ́ná sì jáde láti inú iná náà wá. Àwọn ẹ̀dá àlàyé náà sì súré, àwọn sì padà bí kíkọ mọ̀nàmọ́ná. Bí mo sì ti wo àwọn ẹ̀dá àlàyé náà, kíyèsí, kẹ̀kẹ́ kan wà lórí ilẹ̀ ayé lẹ́bàá àwọn ẹ̀dá àlàyé náà, pẹ̀lú ojú rẹ̀ mẹ́rin. Ìrí àwọn kẹ̀kẹ́ náà àti iṣẹ́ wọn dàbí àwọ̀ bírílì. Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní àwòrán kan náà, ìrí wọn àti iṣẹ́ wọn dàbí ẹni pé kẹ̀kẹ́ ní àárín kẹ̀kẹ́. Nígbà tí wọ́n ń lọ, wọ́n fi àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lọ, wọn kò sì yí padà nígbà tí wọ́n lọ.
2: Ní ti òrùka wọn,
1: wọ́n ga tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi bani lé ẹ̀rù, òrùka wọn sì kún fún ojú yí àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ká. Nígbà tí àwọn ẹ̀dá àlàyé náà lọ, àwọn kẹ̀kẹ́ lọ ní ẹ̀gbẹ́ wọn. Nígbà tí a sì gbé àwọn ẹ̀dá àlàyé náà sókè kúrò lórí ilẹ̀, a gbé àwọn kẹ̀kẹ́ náà sókè pẹ̀lú. Níbikíbi tí ẹ̀mí ni ìbá lọ, wọ́n lọ, níbẹ̀ ni ẹ̀mí fẹ́ lọ, a sì gbé àwọn kẹ̀kẹ́ náà sókè pẹ̀lú wọn, nítorí ẹ̀mí ìyé wà nínú àwọn kẹ̀kẹ́ náà. Nígbà tí wọ́n ní lọ, wọ̀nyí lọ, nígbà tí a gbé wọn ní dúró, wọ̀nyí dúró, àti nígbà tí a gbé wọn ní sókè kúrò lórí ilẹ̀, a gbé kẹ̀kẹ́ sókè pẹ̀lú wọn, nítorí ẹ̀mí ìyé wà nínú àwọn kẹ̀kẹ́ náà. Àwòrán òfurufú lé orí ẹ̀dá àlàyé náà dàbí àwọ̀ kírísítálì tí ó bani lé ẹ̀rù tí ó nà sórí wọn lókè. Ìyẹ́ wọn sì tọ́ lábẹ́ òfurufú, èkíní sí èkejì.
2: Olúkúlùkù ní méjì
1: tí ó bo ìhà ìhín, olúkúlùkù sì ní méjì tí ó bo ìhà ọ̀hún ara wọn. Nígbà tí wọ́n sì lọ, mo gbọ́ ariwo ìyẹ́ wọn, bí ariwo omi púpọ̀, bí ohun olódùmarè, ohun ọ̀rọ̀ bí ariwo ogun. Nígbà tí wọ́n dúró, wọ́n rẹ ìyẹ́ wọn sílẹ̀. Ohùn kan ti inú òfurufú tí ó wà lórí wọn wá, nígbà tí wọ́n dúró tí wọ́n sì ti rẹ ìyẹ́ wọn sílẹ̀. Àti lórí òfurufú tí ó wà lórí wọn, àwòrán ìtẹ́ kan wà, bí ìrí òkúta sáfírè. Àti lórí òkè àwòrán ìtẹ́ náà ni àwòrán kan bí orí ènìyàn wà. Mo sì rí bí àwọ̀ ámbèrè, bí ìrí iná yíká nínú rẹ̀, láti ìrí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ dé òkè, àti láti ìrí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ dé ìsàlẹ̀. Mo rí bí ẹni pé ìrí iná, ó sì ní dídán yíká. Bí ìrí òṣùmàrè tí ó wà nínú àwọ̀ sánmọ̀ ní ọjọ́ òjò, bẹ́ẹ̀ ni ìrí dídán náà yíká. Èyí ni àwòrán ògo Olúwa. Nígbà tí mo sì rí, mo dojúbolẹ̀, mo sì gbọ́ ohun ẹnìkan tí ń sọ̀rọ̀.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lónìí wípé a tún péjọ pọ̀ lẹ́sẹ̀ Jésù Kristi, olùkọ́ ńlá àti olùgbàlà wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti péjọ lónìí, ẹ̀mí àtọ̀run wá fún ara rẹ̀ tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́ ti Ọlọ́run yóò kọ́ wa, yóò là wá lójú láti jẹ́ kí a rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń kà, àti wípé kí ọwọ́ Ọlọ́run, ìka Ọlọ́run, ki o kan nkan wonyi si o kan aye wa ki a ba le gbe igbe aye ti yo te olorun lorun ki a ba le gbe igbe aye ti o fi wa han gege bi eni bi ti inu olorun adupe wo pe e ti gbo ti wa loruko Jesu Christi oluwa wa loni ante se waju ninu eko wa lati iwe Kolose eyi ni epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ori keta ese ikejo si ese ikokanla lanka ti a se fe keko ninu re mo beyin wo pe ki olukuluku wa ki o ma si bibeli wa bi a ti n pe awon ori ati ese bibeli ti o ma ka mo si n gbadura wo pe ki olorun emi ti kara re ki o salaye awon nkan wonyi fun wa ni kikun ki igbesi aye wa ki o ba le ba eri ti a n je ninu Kristi ki o ba le ba mu o je eko ti o se pataki fun wa lopolopo nitori be o ye ki a fiyesi awon nkan ti a n gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu wa nigba kan Kolose ori keta lati ese ikejo sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se seporo fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re e si ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti aso di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da nibi ti ko le si heleni ati jew ikola ati aikola alai gbede ara skitia eru ati ominira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bi mo se so tele tele awon oro ti a ka won yi won je oro ti o jinle popo won si je oro ti o ti enu aposteli jade gege bi ati dari re lati odo emi mimo o fi eto igbala ti olorun se ti o si se asekun re ni ori oke Calvary nigba ti a kan Jesu Christi ma gbelebo o fi kan wonyi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni wi pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe a bo ogbologbo sile a si gbe titun wo Paul apostle bi emi olorun ti dari re o n se apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o n se apejuwe gege bi ati ma n woso lara aro wi pe bi a ba ti ji wi pe ohun kan la ni lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi a ba ti we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi a ba jade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o seese bi a ba ri omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma wo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni ti nse olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fi nda mo bi a o ti e pade ri bi a o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo
4: bi abatiri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je asesho tabi eso awon elomiran o sese ki o je wi pe ile ita onje ni ita ni won tin sise awon ti won tin sise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi e ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo wi pe eni yi je dokita tabi elomiran wi pe o je nurse tabi wi pe eni kan je agbebi eyi ni apere ti Paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa paapa o ye ki a mo wa bi a ba njeri wi pe ati di ti olorun bi a ba njeri wi pe ati ba Jesu Christ pade bi a ba njeri wi pe ati di eni igbala o ni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti an je ti an so fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti a ti bo kuro ati eyi ti a tun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti an hun tabi eyi ti a ran ti an gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kada awon kekeke ti a ma nle mo aya awon nkan ti an so nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wi pe bi a ba n so nipa igbala bi a ba n so nipa iwa titun iwa mimo bi a ba n so nipa wi pe a ti ba olorun laja a ti dari ese iwaju wa opolopo igba ni bibeli ma n so gege bi eni ti o gbe aso wo nitori be ki o ye wa wi pe gba ti a ba n so oro igbala gba ti a ba n so oro iwa mimo o dabi eni wi pe a gbe aso titun wo bi a ba n so nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun ohun ti a n so na ni wi pe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gba ti o ba to olorun wa a bo aso yi a bo sile a wa gbe aso miran wo je ki n se apejuwe fun o ninu iwe woli Isaiah ori kerin le ni ogota ori kerin le logota ese ikefa fi esi daradara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni a n so nipa iwa awon ti ko lolorun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o n so wipe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wipe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oye onisinsin wipe bi a ba ti je bi a ba je eni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin niwaju olowa nitori be ni a fi n so wipe bi a ba ba jesu pade akisa ti a gbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan wonyi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won wo je ki a tun wo apejuwe miran ninu luku luku ori kedogun a n wo lati ese ikokanlelogun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si yele eni ti aba ma pe li omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe e mu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se ori ohun ti o n so e mu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo wi pe eni ti a n soro re yi ni a n pe ni omo oninakuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin wonyi ni won se apejuwe ibinu ija irunu aran kan ati wipe iru eni yi o kun fun ese popo popo sugbon bi o ti wa sodo Olorun abo aso egbin abo kuro a wa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokan leni ogota ori ikokan leni ogota ese ikewa emi o yo gidi gidi ninu Olowa okan mi yo yo ninu Olorun mi nitori o ti fi agbada wo mi o ti fi aso ododo bo mi se ori nisinsin yi wo kini yi ohun ti Olorun ba wa so oni wipe bi abato Olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo ye ki a tun wo iwe ifihan an to ka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni ye ki a wo ifihan ori kokan din logun lati ese ikeje eje ki ayo ki inu wa ki o si dun gidi gidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe ni ni se ododo awon eniyan mimo se ori ohun ti a so nihin bi abari obinrin kan ti a fe sin lo si ile oko bi obinrin yi bi o ba ti mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o ti n wo tele tele awon aso ilo si aso ti o ti n lo ninu ile abo won kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re an so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti amura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti amura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese ara aye lo o ni awa yi ni abo aso akisa ati atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o funfun gbo aso ti o nse apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisinsin yi o ye ki o ye wa ohun ti a n keko lori re loni ye ki a pada si Kolose ori keta o n so fun wa nipa awon ikoko meta ti o farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu Olorun eko ti emi Olorun ti o n fe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati n gbo a o dide lati se ohun ti Olorun fe ka se lai fi ohun ko n fale lai jafara je ki a wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sona bibo sile pelu awon ise ise ti atijo Kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisinsiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu paul apostle so fun wa wi pe ohun ti an pe ni igbala ohun ti an pe ni idande ohun ti an pe ni idarije ese tabi irapada wi pe o je ohun ti o jinle popo o si je ohun ti o ma mu iyipada nlanla ba igbesi aye wa o wa nso fun ni sugbon ni sinsin yi gbati paul apostle nso nisinsiyi o nso nipa igba kan ni igbesi aye awon ni igbesi aye awon ara kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi ti a nso nipa re kini o ntoka si wipe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba olorun o ntoka si wipe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso Jesu Kristi olugbalawa o nso wipe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o nso nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa nso fun a wipe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o nso wipe ati di oku si ese ati di aye si Kristi ati ji iji ododo o wa nso wipe gbati ati kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu Kristi o ni o ye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa nso o dabi ki awon olopa tabi oga olopa ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya ori olopa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won tin to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopa wa ri olopa ti o sese gba ise yi o wa ri wepe o wo aso to tin wo tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ni oga olopa wa so pe nje nisinsiyi nigbati o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso wonyi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa se on ti mo nso ye wa o dara be nitori be eyi ni a fi nso fun a wepe ki a fi nkan wonyi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gbati ati kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni wepe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun a ma be sini so pe ki lo de sebi ajosun lale ana ni ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gba ti a ti mo Jesu Kristi oni ki a fi awon nkan won yi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ikan ninu awon omo o ma dabe ni pon gbona die bi ati de waju oko ni ari pe oju oko faro a si ri pe bo ti nse tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won tin to tosoke won tin foju gba o dabi eni wipe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wipe bi aba ti soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabi arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o nso fun wa o ni bi aba ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awa omo olorun ki lo nfa irunu laarin awa omo olorun ki lo nfa aran kan bi aba so nkan o se se gege bi eni eleran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wepe bi aba ti ni igbala alaafia olorun a wonu okan wa iye Olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wipe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wipe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti a ti di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o se se ti o je wi pe a nsoro laarin ara wa sugbon ohun ti a nso yi ki o dabi eni wi pe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o wi pe ki se wi pe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ke a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wi pe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to nsoro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a ndaruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wi pe a o ni kan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ku omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si won nitori wi pe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se

ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe ah mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le pa po bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbe nkankan sinu ti a fi n binu ti a fi n korira oko mo ti mo wi pe gege bi onigbagbo mi o ni ko le gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi abati di onigbagbo ibinu akuro irunu akuro aran kan ko akuro oro odi ko ti eye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti akọ si bibeli won ma nse yeye nipa o ti akọ si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je pe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro etiju ohun ti a n pe ni oro etiju ni oro agalamasa oro ko bakun gbe oro ti o ma n dabi eni pe awon tinu aye won ma n rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se amo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sasi ita gbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won si nsin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun enikeji yin awon elomiran won o mo sai da won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe arabirin nibo le fe lo in bada lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo n lo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi bi ni oja lo nlo o ni iru eni be ko ye ke a ma so pe aje oni igbagbo ke a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be akani arale bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de to ma so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po pupo ju nitori ohun lo je kin pe iro lo npa awa ti a so pe a je onigbagbo ba la tun se n ba iro lenu wa ko ye ko ri be o ni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo Romu ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ki a le pa ara ese run ki awa ma se sin ese mo ohun kan na ni eyi so fun wa ninu Efeso ori kerin ese ikejilelogun